ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man adaik tabarak rabbana wa ta'alay wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muliyoyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisin tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai da ran dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauki amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani

0: Kivo 3-in-1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji daɗin ka. Kivo Gary Mix.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
2: Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi hafaza lil ummati al-islamiyya dinaha. Wato godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya tsare mu al'umma ta musulunci addinin ta. Wassalatu wassalam, tsira da aminci su tabbata ala sayyidina Muhammad. Bisa ga shugabanmu Muhammad alladhi anzalallahu alayhi alqur'ana liyakuna lil'alamina nadhira, wanda yake Allah ya saukar da qur'ani gare shi don ya zama mai gargadi ga duniya duka. Summa qaba ta'ala to wannan ayoyi biyu da attafe sune takibi ga duka abin da kwan surar ta kunsa, ba kalmar shahada dai ba sai aiki ya hadu. Kun gane ko wa man azlamu, wato ba wanda ya zalunci man tara ala la kadiban, wanda ya kaga ƙarya jingina ga Allah bi an yasi ba an ya taruka an ya kula ama an yi taraka ya kula amantu wala yutan, shine wato yace nayi imani yayi zaton wai yace nayi imani ba sai na ba aibi fitina ya ishe shi. Kun gane ko wane ne hishi zalunci? Ba wanda hishi au kaza bil haqi, ko ko ya kareta gaskiya ya kareta annabi ko ya kareta littafi wala min bai imani da shi, ba ko wanda hishi zalunci babu. Lamma ja a lokacin da shi littafin gaskiya ya zo masa alaysa fi jahannama masulun kamin shi, babu wurin zama ga kafirai cikin jahannama akwai. Wal munafiq kafirin, to shi munafiki shi ma kafiri ne, ashe kenan babu wurin zama gare shi cikin jahannama. Ay fi hadhalika, cikin ta akwai wurin zama, wa huwa minhu, shi ma yana cikin su. To alladhina jahadu to kun ga an ga zaluncin wanda yace wanda ya dora tunanin in ya musulunta koko yayi abin da Allah yace wato ga wani abu zai same shi. To bayan haka nan kuma walladina jahadu fina, wadanda yake sun yi imani sun yi jihadi don mu, ai fi haqqina ga haqqin mu jihadan nafsi, ya kange ransa daga abin da Allah ba ya so, aw bi sayyi ko yayi jihadi da takobi, aw bil lisani ko yayi jihadi da harshe, ala hasbi dakat gurgudun ikon mutum wazuri, kuma da yadda hala yake don wani wuri bai kamata ba wani wuri ya kamata komai ana dibi. To duk wanda yayi haka nan la nahadiyan na musulana, lalle za mu shiryar da su hanyoyin mu, ay turqas sayr ilaina, za mu shiryar da su hanyoyin tafiya zuwa gare mu. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce man amila bima alima, wanda yayi aiki da abin da ya sani, allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam, Allah zai sanar da shi ilmin abinda bai sani. To dai bai dace kokarin hana yan izala wa'azi, in an tare nan sai wannan hanya ta bude, in an tare wannan sai wannan ta bude. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, sanan Umar ibn Abdul Aziz yace inna ma qasura bina an ilmi ko ma jahilna, inna qasura
4: bina an ilmi ma jahilna,
3: wato min taqsiruna ko abin nan taqsiruna fil amal, wato gajartawan mu ga aiki, bima alimna da abin da mun ka sani, shine ya takaita da mu an ilmi ma da inna ga sani abin da mun ka jahilta, da abin da mun ka sani mun yi aiki da shi, to da ya Allah ya buɗa muna hanyar ilmin abin da ba mu sani ba. Walau amilna bi ba'li ma alimna, da mun yi aiki da sashen abin da mun ka sani, la awrafna ilman la taqumu bihi abdan, la da mun ga la awrafna, da an gadar da mu ilmi wanda yake jikunkunna mu ba su ya dauka shi. Wannan makishi ne magana Umar ibn Abdul Aziz. Qala Allah ta'ala, Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah, Allah ya karantar da ku. Ayaya ake tsoron Allah, ka bi abin da yace ka bar abin da ya hana, in ka ya kana sai Allah ya buɗa ma hanyoyin sani. wa inna Allah la ma'al muslimin kuma wallahi haqiqatan Allah tabbace yana tare da masu kyautatawa komai za kai kuma kai don kan dan shi ku diba takidin da a ciki wa inna Allah alhalikum lalle Allah haqiqa yana tare da masu kyautatawa yake abinda ake kyautatawa ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in ba ka ganin sa shi yana ganin ka ai almu'minina almukhlasin mu'minne wadanda yake masu tsarkake aiki yana tare da su bin nasari da taimakon su wal auni da agaji fihi iqamatu adh-dhahir maqam al-mulmar da makon yace wa inna Allah la ma'ahum sai yace la ma'al muhsinin don ya nuna wani hukunci ai izharan li sharafin da ya bayyana darajar su bi wasil ihsan da asihanta wa ihsani wa fi abu ta'kidati akwai karfafawan magana hudu anna wallahu la wal izhar sannan ta huwa da ismi mazahiri matsayin damiri wa ismiyatul jumla sannan maimakon a ce inna Allah kana Allahu ma'al muslimin sai an ka ce inna Allah lama'a wa man kana fi ma'iyati Allah duk wanda ya zan yana tare da Allah haka za kamar yadda an ka ce yana ma inna qalbu zuciya shi za ta natsu duniyan wa ukhra duniya da lahira sura ta bari Allah ta nake to ci gaba
4: eh wanda yake so suna yi wani abu wanda
3: suratul rum wannan sura ayoyinta wato abin nan 60 ne ko kuma 59 abinda take karantarwa mawdu'u har raisi huwal kashfu adil irtibatati alwathiqa wato bayani ga abubuwan da ke hada juna wato dauri wato amintacce baina ahwalin nas tsakanin halayen mutane wa ahdathil hayati da abubuwan da ke faruwa cikin rayuwar mutane wato abin nan masu wajen education ko kuma masu ilimin karantarwa suna cewa kanunin rawabit wannan doka wadda yake tana sa abubuwa su tsaru kun mai da komi da dangin sa komi a kowane abu da dangin sa kamar yanzu in ba ko ya taho in liman ne sai ka ce ina gidan liman in dan kasuwa ne sai ya ce ina gidan alhaji wani in malami ne ina gidan malam wani kun ga wato kowane abu yana da dan uwa wato
4: karana ke
3: a ba mu karana bane nan wannan abin nan kanunin rawabi da abubuwan da hada abubuwa mu karana kadiba wane ne yafi ka daidaita tsakanin su amma nan ba shine ba wato sa abubuwa cikin dangin sa bismillahir rahmanir rahim alifun lamun mim Allah ya san abin da yake nufi da wadannan gulibatir rum wato an rinjaye rum wa hum ahlul kitabin su mutanen littafi ne ashabul injil suna da linjil wato kenan rumawa wato suna yaki da abinda suna yaki da farisawa majusu ne abinda majusu masu bauta bauta kafiran kasan nan maguzawa ba majusu bane don ba wuta suke bauta mu ba saboda haka mushrikuna ne don itace suke bauta ma ko aljannu ko wasu mutane amma masu bauta mahuta mutanen farisa ko mutanen iran na asali na canda su ake ce ma majus kun gane ko to a lokacin nan suna yaki da mutanen rumawa shi hukum ahlul kitabi na kirista ne to sai alhali lokacin da musulmi suke fada tsakaninsu da yan abin nan mushrikai na hade wato mutanen makka basu musulunta ba to sai aka yaki tsakanin rumawa da farisawa sai farisawa suka ci nasara saboda haka mutanen makka suka ji dadi suka ce aha wannan abin nan majusu yan uwansu ne domin suna bin abin da ba littafi ba kamar yadda su quraishawa ke bin abin da ba littafi ba rumawa suna bin littafi musulmi suna bin littafi saboda haka wannan ya nuna kenan in sun yaki za su linjaye su kamar lokacin da an kai yakin Biafra kamin a yakin Biafra Isra'ila ta kashe jiragen Masar sai biya fara sun ka dora murna lokaci kamar yadda an kai haƙi haka ne mu maza kuwa musulmi halewa kun ga wa tausi ne abin nan kun ga sun hada mu da waɗannan su ko sun hada kansu da yahu kun fahimta ko
4: Allah
3: ya
4: sa
3: mu wannan da ba nan
5: yayin mutane
3: harshe ka daka ne mai tarihin Hausa da ba nan yanzu muna maganar addini wato gulibatin ruma annin jayi ruma wa hum ahlul kitab su mutanen littafi ne wa ashabul injil suna bin injila wannan aqrabu ila muslimin sai hu kusa zuwa ga muslimi ashabul qur'ani wanda yake suna aiki da qur'ani kun ga sun su zumunta su take galabat ha farisu farisarin jaye su wala su ahlul kitab su mutanen farisa ba mutanen littafi bane balhum wajus masu bauta mahuta ne yabuduna na suna bauta mahuta kuma aqrabu ila abadatin awsa sai hu kusa ga masu bauta magumaka ko bari a kufaru makka bizalika sai kafiran makka sun kai farin ciki suka ce aha wannan ya nuna kenan su adda sa wa qalu lil muslimina sai suka ce muslimi na hanu na galibuku mu za mu yake za mu rinjaye ku kama galabar farisu ruma kamar yadda farisu ta rinjaye rumawa kun gane ku to fi adana al ard wa ta an rinjaye rumawa cikin mahi kusan kasa ga gadarin su ai aqara bi ardi rum cikin kusa ga kasa rumawa ila farisu bi jazira kun wanda ku wato abin nan a wurin wato kusa ga jaziratul arab ne yayi kusa wato ga abin nan jaziratul arab kuma yayi kusa ga rumawa yayi kusa ga farisa allati iltaqa fi aljaishani inda yake yaki biyu na farisawa da rumawa ya haɗu wal badu bil gazl al furus wato su farisawa su ka fara yakin wa hum su kuma rumawa min badi galibin sai galibun bayan an rinjaye su sai galibun nan gaba za su rinjaya ai galibata farisa iyamu za su rinjaye farisa za su bayan farisa sun rinjaye su su ma za su rinjaye farisa daga baya kamar yadda musulmi da waɗanda ba musulmi ba kun gane ko ki bi dace ne kamar yadda yan izala da yan dariqa ci gaba bil minene min ba nane dai an gyara ci gaba fi bi ismi fi bil isni wato ruma abin rumawa za su ci nasara cikin yan shekaru kadan wato bil wato kenan kamar a ce goma sha wani abu wato cikin shekaru kadan huwa ma bainat talati ila tis'in wato abinda daga wannan shekara 3 zuwa 9 ko 3 zuwa 10 bayan haka nan fanta kalje shani sai kuma yakin biyu na rumawa da na farisa ya koma haduwa tisana ta sabi a ga shekara ta 7 min al-iltiqa'il awwal daga shekara ta 7 daga gamuwa ta biyu daga gamuwa ta farko wa galabatir rum farisa rumawa sun karin jayi farisa kuma an yi daidai wannan yana daidai da ranar badar musulmi sun karin jayi arna sun karin jayi abin nan quraishawa lillahi al-amru min qawli min ba'du al-amri ga Allah yake gabanin rinjaya ko bayan rinjaya ai min kabli galbin rumi bayan gabanin rinjayar rumawa min badi kuma da bayan sa almana anna galbata farisa abinda ake nufi rinjayar farisa awwalan farko wa galbatin rumu tani da rinjayar rumawa na biyu bi amrillahi umarnin Allah ne ai iradati da nufin Allah ne wa yawma idin arannan ai yawma galbin rumu ranar da rumawa ke rinjaya ya barakul mu'minu mu'min ne za su yi farin ciki domin rannan su kuma za su rinjaya kun hanka ko binasarillahi da taimakon Allah
4: ya huwa yaja wa huwa al-azizu
3: wa binasarillahi iyahum da taimakon Allah gare su wa qad farihu bi zalika al-hali muslimi kuma sun yi farin ciki da wannan wa alimu wa alimu bihi yawmuqihi yawm badar kuma sun ka gane ranar da wannan ya auku ga badar bin zuwa jibril bi zalika fihi wa ta jibril ya saukai fada ma annabi yake yau kuma rumawa sun rinjaye farisa kamar yadda kun karin jaye mushrikai na makka ma farihin bi nasarihim ala al mushrikin fi sun ka hada da farin cikin su na su sun rinjaye mutanen makka yansur man yasha wa Allah na taimakon wanda yake so wa huwal azizu shine mabuwai arrahim mai rahama bil mu'minin ga mu'minai to ci gaba
5: wa Allahu la yuqrimu Allahu wa la wa la inna akthara
3: wa'ada Allah wato Allah ya alkawali alkawali nace zai taimaki mu'minai la yakhlifu Allah wa'adahu Allah baya saba ma alkawalin sa wanda yayi walakin akthara an-nas amama hiya mutane sune kafirai la ya'lamu ba san wa'adahu wa'adin Allah ta'ala bi nasrihim daga taimakon su ba daga taimakon mu'minai ba ya'lamuna
5: ya'lamuna
3: to wanda bai koma ga Allah ba wato yana yin abin nan yana yana bin wani Allah yana bauta ma wani Allah ya alamuna zahiran min alhayatid dunya sun san abinda abbayyana na rayuwa ta duniya kawai ma Aisha haye da ake samu abinci mina tijari daga fatawci wal zira'ati da shuka wal bina'i da gini wal grass ko kuma yadda ake shuka wa gaida zalika wato amma wahum an alakhirati gabin su masu shagala ne daga lahira adatuhum ta'kid ay irtibatun bayna adami al-ilmi wa huwa al-jahl wa wujuduhu wa wujuduka fi yad jahili kawai wa qawluhu zahiran min lahayati ad-dunya bayyana na rayuwar duniya yafidu anna lid-dunya zahiran wa batina yana nuna wace na duniya tana da bayyana tana da boye fa zahiruha ma ya'rifuhu al-jahil nina tamattu'i bi zakharifi abinda zahirin duniya shine abinda jahili ke sani na jin dadi da kawarta wata na kuma malaka da jin dadi da abubuwan ta masu dadi wa batin wa abinda koyanta wa hakikata kuma abinda hakikalinta annaha majazun ila al-akhira wato ita duniya wurin ketarewa ce zuwa lahira lokacin da mutun ya hito daga cikin uwarsa kamar ya hito zai ketare ya fada zuwa ranin sa wato zuwa lahira yatazawwadu min ashiqin yatazawwadu min al-aqil mai hankali sai ne guzuri wurin tafiya abin nan zuwa lahira al-alim bi ta'i wato wanda yake masani mai hankali mai ilimi sai ne guzuri yaya yake zamu guzuri bi ta'i shine bi abin da Allah yace wal amal salih shi ayuka ayuka na kwarai kun gane ko to ci gaba ni ne ne ban ji ba
6: in aka shura kwallorin wasa wannan kwallon kan annabi ne
3: a ƙarya ne kari ƙarya ne ba kan musaini bane ba kan annabi bane kwallo aka buga don ya rasu kuma su motsa jiki to ci gaba sai magana ta ci gaba ga jawo hankalin malaman duniya wal akhirati kuma da malaman lahira ila nazari ila makhluqatihi wato kenan duk gaba ɗaya kowa ya diba wanda adda imani ya ƙara wanda baya da imani Allah ya sa yayi fa kale yace awalan mai tafakkaru fi annu sai mutane ba su yi tunani ba ga kawo nan su liyarju an gablatin dan su su komo daga barin shagalar su basai tunanin ma khalaq Allahu samatu wal Allah Allah bai halitta samai da kasa ba da abinda tsakanin su illa bil haqqi sai da abinda a tabbatacce nashi kun gane ko bi sababin sabitin sababi tabbatacce wa gayatin la budda minha da manufa wanda yake ba makawa akai ga gayan nan wa ajalin musamman kuma yayi ta zuwa ga yayi su zuwa ga wani lokaci wanda an ka ambata da zalika tafana inda intihai wato sama da kasa za su kare inda wannan ajali ya zo wa bada hulba su bayan haka na sai ya tashin kiyama ba sai tunanin haka nan ba wa inna katiran minan nas bil qahir bin lakafin kuma masu yawa daga cikin mutane wadanda an mukallafai bil ka'ira bin la kafirun kuma su kafirci ne ga gama da ubangijin su ai la yu'minuna ba su imani bil batashin kiyama ba'da da mutu bayan mutuwa don haka nan wato ba su wadinna ba su bin abin da Allah ya ce kun gane kun awalam yasiru
5: awalam yasiru fil ardi balam ko dai mata

To duk ana jan hankalin mutane abinda an munasaba don an ce akwai masu sanin ilimin zahiri bayyane da ilimin boye ko awalan yasiru fil ardi su mutane ba su yi tafiya cikin ƙasa ba fa yanzuru kai kana akibatul ladina min qablihim su ga su yi dibi ga yadda ƙarshen waɗanda aka gabanin su take min al'ummi min al'ummin da sun ka halaka wa hiya ihlakum wa ta shine su ga halakawa da an kai musu biƙitisari ilmihim ala alhayati dunya domin sun tsayar da ilmin su ga rayuwar duniya kawai alladhi addahum ila takdhibi rusul wanda kai su ga ƙaretawa manzanni addalina ila akhirah wanda kai suna nuni zuwa ga ilmi na baɗini na sanin lahira kanu ashadda minhum quwwatan su waɗannan na farko waɗanda an kace adibi halin su sun zan sun yi ƙarfi bisa ga na yanzu mutanen yanzu kamar adawa da samudawa wajen ƙarfi mutanen yanzu yi kamar su wa atarul anna kuma sun ka motsar da ƙasa har su sun ka noma ta wa kallabu sun ka juyar da ita ne zari wal garsi dan shuka da abin nan da she wa amaru sun ka rayar da ƙasa akthara min ma amaru fiye da yadda mutane yanzu sun ka rayar da ƙasa waja'aduhum rusulun bil bayyinati sanan manzannin sun ka zo musu da hujjoji bil hujjaji zahira da hujjoji bayyanannu allati tu'addihim ila famil akhirah wadda yake za ta kai su ga fahimtar lahira fa abu suka ki lima yarawna min fawaidid dunya da abin suka ki saboda abin da dauke musu hankali na fa'idodin duniya allati tafutuhum bil iman wanda yake za su kubce musu

Mita 90.7 Rugoga kan zungun FM Rama Radio wanda agogon ya da shoshar nan mu yake cewa karfe 8:00 tarbi sura mintuna 1 kafin sana'a saurari maimacin shirin harshen ka alƙalanka shirin da kambe wa'in siyasa daga jami daban-daban da mutum farbarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokuraɗiyya batir da zagi ko cin mutunci ba bari mu je ga sashinanmu na tala da mun karɓar waɗannan tala ala bishin ladawa za mu je ga sashinanmu na shirye-shirye inda za mu kawo muku shirin karkaɗa kunnuwa ku sha labari.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinku karkada kunnunku ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wani matashi dan soyayya ya ruko gefen jakar abar kaunar sa tun daga Fataskum sun sauka a hukumar Hizba a nan jihar Kano. Shin ko me yayi zafi?
1: Nai nai da tunan mutum cewa hakan fa wuri ba. Farin na mun cewa indai ba na son ta ne menene menene da tunan batun.
0: Kotu ta yankewa wani alkali hukuncin zama a gidan kasu har na tsawon shekaru biyu da wata shida. Shin ko ya abin yake?
2: An tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro da ana yin haka dama da yawancin mutane ba za su dinga irin wasu abubuwan ba.
3: Wannan idan ana wannan in Allah yadda za a samu ci gaba dukkan wani mai son ya gurɓata mana doka a ƙasa.
0: An yi nasarar kama wani mai yankan farce wanda ake zarginsa da gididdiba wani bawan Allah. Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin tare da jin yadda wani basarake ya karɓi takardar wa'adin tashinsa da jama'arsa a fadarsa. Da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa, ilmantarwa da sanya nishadi duk a cikin ɓangaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usain Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara. Sai ga rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644485 ko 0808723522.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ko dakin yar baba
1: ai sai je naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin an gare shirin namu na yau da jin yadda mazauna garin dan Maliki a karamar hukumar Kumbotsu ke roƙon gwamnatin Kano da sauran mahukunta na karamar hukumar da su taimaka su kawo musu dauki sakamakon yadda matsalar ruwa take addaba su tsawon shekara da shekaru wanda hakan kuma ya zama musu dan zani mai wuyar daurawa kai ga dai al'umma mazauna garin dan Malikin da bakin su a ganawar su da Salisu Muhammad Gamoji
1: gaskiya muna cikin matsalar ruwa sosai dan Allah jama'a a duba mu saboda Allah muna matsalar ruwa sosai maza da mata za ba famfo tuka tukan yana da wahala duka maza da mata sai da rana kaga ana taccin koso wajen dibar ruwa matan aure da yan mata da maza duka ake ta fama wajen dibar ruwa uwa uba mamu wani aiki muke yi da ruwa amma gaba daya ruwan sai wahala ake ta sha ruwan baya samuwa har tsakar dare ko karfe yi kaje gurin nan sai ka samu mutane suna dibar ruwa wannan matsalar ruwan ta yi yawa dan Allah jama'a a duba mu gaskiya tallafa
2: Usman Ahmad daga dan Maliki a gaskiya muna da matsalar ruwa matuƙa da gaske domin ko a yau din nan karfe 4 na asuba na ga yara suna tabin kororo suna neman ruwan sha
1: karfe 4 tsakar dare
2: 4 tsakar dare zan ce maka to yanzu wannan shine babbar matsalar mu ke kira ga gwamnati ta duba mana wannan al'amari dan gaskiya ya sha mana kai matuƙa da gaske da matan aure da yara da mukammu da tasofi kullum muna bakin ainihin musamman bohol din nan da suke mana tanan ne muke samu ruwan sha amma ga jinan din ma tukosun jama'a sai ka samu tsawon lokaci baka samu ruwan na sai kawai gari wallahi ruwan za ka alal da shi babu shi
1: mun dade da wannan matsala
2: a gaskiya mun dade tun da aka shiga wannan tsananin zafin nan rijiyoyi suka kafe tun wannan lokaci a wannan hali muke ciki wannan shine a takaice muna kira gwamnati da taimaka ta duba mu samu ainihin kodan rijiyon budadannan ba samu na famfo ba guri aka kafa mana su ko ina
0: to da fatan gwamnati da mahukunta karama hukumar Kumbotsu za ku yi iya mai yuwa dan ganin kun kai musu dauki dangane da wannan matsalar ruwa da take addabar su tunda dai shi ruwa shine abokin aiki kuma babu shakka kowa ya sani cewa a nan jahar Kano na unguwanni da lunguna da sako da garuruwa ana fama da kanfa na rashin ruwa to dai fatan mu anan sai mu ce Allah ya ba wa shugabanni ikon sauke nauyin da ya rataya a wuyansu to anan kuma wani alkali kotu ta zartarwa da hukuncin zaman gidan kaso har na tsawon shekaru 2 da wata 6 ko kuma ya biya tarar naira 250,000 to ko ya akai mai dokar barci ya buge da gyangyadi Idris Kasim Hausawa na dauke da cikakken rahoton a cikin shirin namu na yau to dan haka idan ka shirya Idris gare ka
3: Babban alkalin kotun Magistrate ta Fantami mai shari'a Muhammad Suleiman Kumu an gurfanar da shi a gaban kotun bisa wasu tuhume-tuhume guda uku da suka kunshi rashawa wanda hukumar EFCC ta jihar Gombe ta yi masa a cikin takardun tuhume-tuhuman da aka gabatar a kotun sun bayyana cewa a ranar 6 ga watan Nuwambar shekara ta 2024 ne mai shari'ar Kumu ya karbi cin hancin naira miliyan 1 ta hannun maga takardar kotun wato Adamu Ahmad tun dai a ranar 3 ga watan Disambar shekara ta 2025 ne aka gurfanar da Kumu a gaban kotun mai shari'a HH Karen wanda a lokacin ya musanta zargin da ake yi masa sai dai a zaman kotun da ya gudana a talatar da ta gabata lauyan wanda ake tuhuma barista Adamu Bawa ya ce wanda yake karewa ya amsa aikata laifin da ake zargin sa da shi hakan ce ta sanya lauyan masu gabatar da kara ya gabatar da bukatar daukar matakin shari'a akan mai shari'ar Kumu tuni dai kotun ta yankewa mai shari'a Muhammad Suleiman Kumu hukuncin zama a gidan gyaran hali na shekara 2 da wata 6 ko kuma zabin biyan tara na 250,000 jin wannan al'amari ya sa muka ji ta bakin al'umma ya suka ji da wannan hukunci da aka yankewa alkalin
4: hakan da aka yi yayi daidai saboda hakan da aka yi shi zai sa wasu su kiyaye abun nan gaba an tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro da ana yin haka dama da yawancin mutane ba za su dinga irin wasu abubuwan ba ko alkali ko registrar ta girman mutum kuma irin mukamin sa da a ce ana irin haka a Najeriya da za a zauna lafiya kuma da yawa mutane za su dinga kiyaye na ƙasa ma zai dinga kiyaya.
5: Gaskiya wannan hukunci yayi daidai, domin shi ma mai hukunta wani ne, kuma shi da kanshi gashi an mai hukunci daidai da abin da ya aikata. Saboda haka wannan hukunci yayi daidai, kuma zai zama izina ga sauran jama'a gabaki daya al'umman Najeriya. Wannan idan ana wannan, in Allah ya yarda, za a samu ci gaba. Dukkan wani mai son ya gurɓata mana doka a ƙasa, in dai ana hukunci daidai da abin da ya yi, in Allah ya yarda, za mu samu ci gaba a ƙasarmu Najeriya gabaki ɗaya.
3: To Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu, amin. Idris Kasim Hausawa, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
0: To ai dama inna ta san kalwa, kuma kalwa ma ta san inna, kuma dai shi hukunci ba akan wanda baya aiki. Mai sauraro, yanzu kuma sai ka gyara zama ka ji yadda wani basara ke a nan jihar Kano, amma fa a ɓangaren masu bukata ta musamman, wato sarkin guragun Kano Malam Lawan Ibrahim, shi ne ya karɓi takardar wa'adi wacce aka tashe su daga gurin da suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Wato wa'adin tsahon watanni uku da su tashi su bar gurin, ko kuma dai su san inda dare ya musu. To yanzu kuma sai jin yadda wani basara ke a nan Kano ya roƙi gwamnan Kano da cewa ya taimaka ya shigo ya kawo masa ɗauki, sakamakon yadda aka ba shi wa'adi na tsahon watanni uku ya tashi shi da jama'arsa daga fadar da yake gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Malam Lawan Ibrahim shi ne sarkin guragu a nan jihar Kano, ya bayyana mana cewa gurin da suka daɗe tsahon shekara da shekaru suna gudanar da al'amuransu na yau da kullum, gurin ne aka ba su wa'adin tashi. Don haka yake roƙon gwamnan Kano da sauran mahukunta da su duba halin da suke ciki na rana zafi inuwa ƙuna. Ga dai wannan basara ke da bakinsa, wato Malam Lawan Ibrahim.
6: Yau mun waye gari a gurin nan, nan ina inda muke yanzu haka, ko an tahewa da gurin nan, an ba mu notice cewa bu gurin nan, kuma Allah kadai zai zama kuma, domin ba mu da wajen zamu je mu zauna, mu zuwa da mu zuwa mutane su koyi sana'a. Ga mu da yawa, mutum ɗaya-ɗaya ba zuwa kulli ya kwana a gidansa, za mu tafi ma bu cewa gurin nan, cewa 53 ne, wannan guragu ne kawai 53 ne, a ɓangarori da yamma na sana'o'in gurin ba ƙira kawai ba, a wani ya ƙira, wani ya fanci, wani ga mana ɗaya da za kowa zai cewa bu, to yau ba wannan gurin. To kuma na kira ga gwamnatin Kano da kanan hukumomi da duk wanda Allah sake da dama zai taimaka mana, ya duba Allah ya kawo jarinsa a yi sadaka jariya. Sama mana gurin zamu zauna mu koyar da yanwa mu kuma neman abinci.
0: To da fatan gwamnati za ki taimaka ki kawo musu ɗauki, tunda dai da kai da kaya duk mallakar wuya ne.
7: Kai Mama Ahmad, yaushe kika je Dubai? Ban sani ba.
8: Dubai kuma?
7: Imana, irin wannan kayan ɗakin ai sai a Dubai ake samun irin su. Kin ga yadda falon ki yayi kyau? Dining table din ki kamar Amrish?
8: Ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin ɗaki na Abdullah Home and Decor? Ai, idan kina neman kayan ɗaki na gani na faɗa kuma na zamani, irin su royal set da royal bed, dining table, kitchen cabinet, ai sai a kamfanin Abdullah Home and Decor. Ai, ba iyanin kamfanin Abdullah Home and Decor suka tsaya ba, domin ko suna sayar da kayan ofisoshi na 'yan siyasa da 'yan kasuwa, kai har ma da manyan gidajen sai da abinci, wato restaurant. Bugu da ƙari, ba ka da matsalar abin hawa, domin kuwa da zarar ka yi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Decor, za su kai maka kayanka duk inda kake so.
7: Ai, kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Decor domin canza kayan ɗaki na.
8: Ai, ba iya haki za ki canja ba, har da Islam kya mata juye.
9: Za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Decor a kan titin Bashir Tofa, gardin Albasa, ko a kan lambar waya kamar haka: 0700111121, ko 0906561123.
10: Muna na Umar Inusa, mai kamfanin AUI da Amana Real Estate. A shirye-shiryenmu da muke na buɗe sabon office ɗin a kan titin Zuwa, wanda shine head office, mun saka promo a estate ɗinmu mai NG Estate, wanda idan ka kawo mana customer ko ka zo ka sai filaye guda biyar, za mu baka 5% na miliyan 1,500,000 haɗi da sabon mashin. Wannan kamfani namu yana shirin buɗe mana sabon office a titin Gidanzu, wanda shine head office, ranar Lahadi mai zuwa, wadda ita ce 10 ga watan 5. 2026. Wannan gaita ta kowa da kowa ce. Dukan ku soma da agent namu kamfanin na kodi da ku da wanda ya taba gani na online kuma yake so ya gani ido da ido. Wannan farana fataka ce. Duk wanda yake sha'awar ya zo yayi alaka tsakanin kamfanin mu da kamfanin sa. Ku kofa guda take. Jama'a ranar Lahadi karfe 3 da rabi muna gaita kowa da kowa. Ka zo ka sheda bude sabon office din wanda shine head office. Office din mu na Wailaruwan Saman Bafas yana nan. Mun mai da shi branch. Head office zai dawo gidan su. Duk wanda yake da sha'awar kulla haraka da AUI da muna. Ko ya zo ya ga AUI da muna. Da shirye-shiryen ta da aika sai kiran ka. To ka to wannan rana kada ka bari a baka labari. Jama'a sai kun zo AUI da muna ba ta da mugunta. Da muna wal albarka. Jama'a assalamu alaikum.
11: Ka gaskiya na gaji da shuka zuwa a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi bana ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ke shi. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki to in na canza musu makaranta in kai suna. Party Success International Academy mana. Domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore. Class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To kin ga dalilin muhimmin yake ba na addressing. Tana nan a Na'ibawa Office Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803261111. Hakkinmu ne mu kula da ilimin 'ya'yanmu.

0: Ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma ƙasa baki daya. Ko a Garzayo ka tafarin kamfanin Aaron Rice Mill a ƙaramar hukumar dawakin kudin jihar Kano. Ko a kan lambobin waya kamar haka 0811-12-1632. Aaron Rice, shinkafa mai kapasiti.
1: To barakamu da dawowa. Mai sauraro, yanzu kuma sai ka gyara zama. Kaji yadda wani matashi yayi takakkiya ya riko gefan jakar abar kaunarsa tan daga Fataskum kuma basu ga me ko ina ba sai hukumar Hizba wai da zamma ta daura musu aure da shi da wannan abar kauna ta sa to koya akai ido zai cuta amma dai daga bisani an samu zarafin ganawa da ƴan uwa na wannan budurwa inda daga bisani har aka danka ta a hannun yayarta sannan kuma har aka zanta da iyayen wannan budurwa amma dai bari mu ji gwarzan wannan matashi wanda har ya kwana biyu yace ba tare da ya iya cin komai ba sakamakon wannan turka-turka da ta ballo tsakanin sa da abar kaunar tasa da ake kokarin raba shi da ita
2: sunan Idris Shaku na soyayya da yanya ne sakamakon ya kasance gida san mata zabin da ba ta so ta nuna sunan miji cewa yanda suka ba ta ra'ayin su taki haka ba za su ba ta ra'ayin ta ba sai ta yanke shawarar cewa za ta fita ta tafi duk inda ya dace ni kuma an tsaya ne a lokacin ta zagana da ita ya kai daga santara zuwa hayin gada a Fataskum din kenan sunan biyo ta gudun saboda kar ta tafi ina gudun me zai je dawo kafin nan mu taukan nan kuma ban da muka yi gudun aure kan cewa ita koyar da ai kawai a daura mana aure an daura mana aure in muka koma gidan su kuma me za a yi daga ne bayan da zasu yi da ita na yi da tunan wata cewa hakan fawara yi ba farin na mun cewa inda ba na son ta ne menene da tun nan bacin
3: sai za a wuce matsaya ake tsakanin iyayenka da iyayen ta
2: ne dai a matsayin da ake iyayen ta sun nuna cewa inda na nuna eh da gaske nake din kawai sun amince da tura za su yi hakan su kuma sun yi alƙawari
3: za ku koma can garin naku da a daura muku aure ko anan Hizba za a daura muku
2: kamar yanda daman bukatar da abin da yasa ta bukaci cewa mu taho ai dan iyayen na ta ne ba za su yadda ba tunda iyayen sun amince da haka za mu iya zama iya komawa gida.
1: To da fatan dai Allah ya bar kauna tunda dai ita soyayya ruwan zuma ce to wannan kenan a nan kuma an yi nasarar gano wani mai yankan farce wanda ake zargin sa da gidan da ba wani bawan Allah shi dai wannan matashi mai yankan farce ya zo ne tun daga jihar Katsina inda ya zauna a sheka sabuwar Abuja yana gudanar da al'amuran sa ne yau da kullum yadda ake zargin sa da dauko wani bawan Allah tun daga uwa wata duniya yazo kuma ya gididdiba shi kai daban kafa daban cinya daban wanda al'ummar yankin sheka sabuwar Abuja suka shiga cikin wani yanayi na alhini da kuma tashin hankali amma dai daga bisani an gano wannan bawan Allah ga dai Malam Hassan Medaji mataimakin komandan Mahadum Yara dake unguwar sheka yana yi mana ƙarin haske ta hanyar da suka bi suka gano wannan bawan Allah kafin daga bisani su danka shi a hannun hukumar ƴan sanda
4: sanar da al'umma cewa na jihar Kano da kuma ainihin garin Sheka cewa Allah ya ba mu sa'a na ainihin nasarar kamawa wani mugu azzalimi wanda ya zamto cewa yake zauna a cikin garin Sheka wanda aka taba samun wata gawa za a ga an yi pieces dinta an jefar da daya wajen makabarta daya kuma an samu wani ainihin kango an jefar da ita sannan daga baya kuma aka zo aka jefar da kan shi ma daban-daban mu yan kwamitin ƙungiyar Mahadum Gyara da kuma ainihin hukumar ƴan sanda muka riske shi muka kama shi ya kamata musamman madallalai ya zanto cewa su kula ga waɗanda za su dinga ba gaskiya aya ana irin ba da hayan nan ana kuma kiɗa kitso da kwarkwata ne don baka san mutum ba
1: dan Lami Balako Sawa shine mai magana da yawun kwamitin Mahadum Gyara dake unguwar Sheka da Kewayi ya ja hankalin dillalai da su ringa kiyayewa dan ganin sun san waɗanda za su ba wa hayar mahalli
5: jan kunni da jan hankali nake son yi akan dillalai ƴan umma masu bada haya saboda gaskiya ya kamata duk wanda za a ba haya tabbatar an san waye dan uwansa waye ya kawo shi tukunna a ba shi haya saboda wannan matsalar ta faru banda bincike nuna dan jihar Katsina ne a jihar Katsina ma zuwa yayi unguwa yazo ya zauna yazo aikata laifin sa aka zo an kashe mutum an gididdiba shi an yayyanka mutum an kama mutum kuma haya aka ba shi kuma waye ya tsaya mai aka ba shi haya dan Allah mutane in za a bada haya shaguna ko gidaje a ringa tsaya ana dubawa waye ya tsaya ma waye dan uwanka tukunna baka haya inde ba wanda ya tsaya ma gaskiya a dina dillalai su dina bada haya
1: to da fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu yanzu kuma sai wasu daga cikin masu bukatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah.
6: Umar Allah ta taimaka min ku taimaka min bani uwa bani uba to kuma yanzu mijina ya mutu ya fi shekara 30 da mutuwa kuma yanzu kuma kafata na ciyo kuma ga kwalsal da basur ya same ni ina ga wani guri a taimaka min da magani da abinda zan gyara gidan nawa to wallahi Allah to bani da abinda zan ta idan taimaka
7: mu zan ina neman taimako gurin al'ummar annabi game da asibiti da aka rubuta mana kudin magani naira 1,800 amma ina da fili na da zan sai kimanin 1,200 yanzu muna neman 1,600 muna neman taimako fi sabida rai don girman Allah taimaka mana al'ummar annabi muna roƙon don Allah don annabi wanda yake da iko Allah Allah ya horewa ya taimaka mana
3: larura ce take damu
7: larura ce ta damu na da na faɗo

0: sama shi ne kan abinda mukamitina kari gaba ɗaya ba na iya buɗe baki, ko ɗan yatsa na ba na iya sawa. Asibitin ƙashi ne na dala, aka rubuta mana kuɗin magani, kuɗin aiki.
1: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an gara shirin namu na yau. A madadin wanda ya daukar mana shirin akan na'ura, Bashir Ali, sai yan uwa abokan aiki Tukur S Tukur da Usman Ibrahim Datti da Shamsu Muhammad Kwandila da Abubakar Sabi Karkasara da Idris Kasim Hausawa da Kabira Abubakar Shishi. Rabi Sadauki Kura shi ne jagoran shirin. Ni Salisu Hussein Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi.

0: mita 97.4 kan zungun FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan talaci-talaci daga sashen namu na ciniki da kasuwanci da aka saurari maimacin shirin karkarɗar kunwa kusha labari daga sashen namu na labari da al'amari da kullum fara da Salisu Saini. Shirin da kan zagaya lungula sako domin ka muku labari daban-daban ban tausayi ban tajibi ban nishadi faɗakarwa ilmantarwa zantarwa lokacin ma har da ban haushi waina ma na jan kare. Sai ku tara da misalin ƙarfe 8 na dare wato na ranar Litinin domin jin sabon shirin da kuma yau Juma'a wanda kuma gogon ya dace shirin namu yake nuni da cewa karfe 9 sauran minti 1 da misalin karfe 9 daidai zamu je ga sashen namu na Aitini inda zamu kawo muku karatun littafin Mudatul Akam tare da Malam Lawan Trayon. Wanda kamfanin girawa Rais Amilis ka dauke ne min kamkwa labin gije saka musu da mafificin alkhairi fatin da za ku ci gaba da kasance da farin ciki amma mai ta 97.4 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labarin ya ga sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zangon farko na tsarin gabatar da shirin wannan gida mai albarka.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio Radio Radio.
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
3: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما كنوا السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بركم مدونا مريتينا Laraba 26 ga watan Al-Muharram a shekara ta 1444 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 24 ga watan 8 a shekara ta 2022 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake birnin Kano. A yau insha Allah zamu darasi na 10 in ba manta ba muna karatu dai cikin kitabut tahara ko muna babul ghusli min al janabati babin da yake bayani akan wankan janaba hukunce hukuncensa da abin da ke da alaka da haka mun tike da karshen hadisi na 29 yau zamu tashi farkon hadisi na 30 mala yace al hadithu 30 hadisi na 30 ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم دغنا ميمونة الحارث ما ترمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم نانا ميمونة ما زال الله شيئا تنجا متسونا دغا برت يميد إتا ميمونة أصل سونا تشيني برة كلمة برة تنا نفن تغري تو كلمة تغري أقوية بانكي أتكي an gane ko kamata yayi wani ya gaya ma ba kai ka gaya wa kanka ba amma yanzu da sunanka baru namiji kenan barratu ta mace kenan in wani ya tambaye ka waye kai zaka ce ana baru ni na gari ne to kaga ai kai bi kanka ko wani ya tambaye ki ya sunanki zata ce ana barratu ni ta gari ce kaga akwai yaban kai ubangiji kuma ya ce wala tuzakku anfusakum kada ku yabi kanku amma da wani ne zai ce maka wani nagari to wannan ba laifi bane ko dai yana kyautata maka zato ko yana roƙa maka Allah ya sa ka zama nagari shine Allah ya ce innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura an gane ko to da ka manzo Allah da yaji sunan tabarratu sai canja mata sai ce da kita maimunatu maimunatu mai albarka to mai albarka ana nufin wacce ake fatan ta yi albarka addu'a ce namijin maimunatu shine maimunu larabawa sukan sa namijin maimun ta mace kuma maimuna nana maimuna yar harith yar uwar lubabatu bintul harith wacce ake kira da ummu fadl ummu fadl ita ce mahaifiyar abdullahi dan abbas matar sayyidina abbas ibn abdul muttalib da haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana auren kanwa shi kuma baffansa wan mahaifinsa yana auren ya an gane ko da haka ita waccan lubabatu bintul harith wannan kuma ne maimunatu bintul harith Allah ya kara musu yadda baki daya annaha cewa nana maimuna qalat tace wada'tu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wudu'an na aje wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwan wanka wudu'al janabati ruwan wankan janaba mun fada idan aka ce wudu bi fathil wawi ruwan alwala ko ruwan wanka an gane ko imma ma'ul wudu wa imma ma'ul ghusl ko kuma ina'ul wudu ko ina'ul ghusl mana butar ruwan ma ana iya ce da ita wudu bokitin wankan ma ana iya cewa da shi wudu bi fathil wawi amma idan kai damma kace wudu to aikin alwalar kenan to kaga anan ba maganar alwala yake ba maganar wanka wudu aljanaba ko dai ya dauki ruwan wankan janaba ko kuma bokitin ruwan bokitin wankan janaba to in bokitin ne babu ruwa yayi ma'ana to anan kaga bokitin da ruwan duka ake nufi wada'tu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wudu aljanaba na kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan wankan janaba wannan sai nuna cewa tun a zamanin annabi mata su ne wa maza hidima a gida ina masu tunanin cewa wai mace kawai ka aure ta ko abinci ma wai sai dai ka kawo mata girkake ai ba ci akai ka ciyar da ita bakin ci ne da ita ba ta da hannun dafawa wannan wani irin tunani ne na bigidajin tunani akwai matar da ta kai matar annabi kima da daraja akwai mijin da ya kai manzo Allah sanin kimar mace da darajarta amma mata annabi su ne masa hidimar gida suna dafa masa abinci suna kai masa ruwan wanka suna kaza ke sai ki ce ba za ki wa mijinki wannan ba akwai matar da ta kai nana Fatima daraja a duniya amma nana Fatima ta zo wajen annabi ta nuna masa tace bai ababa na kaga da hannuna yayi kanta saboda daka da surfe da nika dan ma kada mijin ya ga kamar karassa ta kawo sai ya ce muje in raka ki domin in yin mace ta zo ita kadai ba mijinta sai take fadar matsalolin gidan miji iyayenta za su iya fahimtar karan mijinta take kawa amma sai sayyidina Ali ya ce muje in raka ki dan a tabbatar da ni ma inda zaki samu sauyin haka nake so kuma abin da yasa suka kawo wannan karar dukannin su an yi yaki ne an samu bayi a wata ruwayar ma shi sayyidina Ali ne ya bata shawara yake je ki wajen babanki an kawo bayi da yawa kila ya baki wata baiwa ko bawa wanda za su rage miki aikin gida ki samu hutu mu je man raka ki da haka da suka zo ta nuna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tace kaga hannuna diya yi kanta ina ma zaka bani bawa ko baiwa mu je su rinka taya mu aikin gida bawan ya rinka debo mana ruwa ita kuma baiwa ta rinka yi mana sussuka da surfe da daka manzo Allah ya kalle su duka su bin yace in gaya muku abin da yafi bawa yau in kina takamar babanki zai iya daukar miki ma'aikata manzo Allah ma ba gaza daukar wa yassa ma'aikata yayi ba amma gata yayi mata yanzu idan ke a matsayinki na yar wani kika zo da ma'aikata gidan sai kika daina aiki sai suke yi kuma ake biyan su kudi yanzu ke fa baki da ladan hidimar gida a miji baki da ladan hidimar gida duk motsin da zaki a gidanki ki hidimta wa mijinki ko yayanki lada ke samu to in wani yana yi ana biyan sa ke baki da ladan kin rasa domin ba zai yi wani yana yi ana biyan sa kudi kuma ke kina samun lada ba to ke me kika yi ba abin da kika yi sannan zaki dade baki samu gogayyar rayuwa ba mijinki zai buƙaci dan wake sai ya tafi 7-11 restaurant sai ya tafi kaza sai ya tafi kaza ke baki iya dan wake ba kuma mijinki kin dauko wata mata kin kawo masa gida ana nan yana sabawa da ita ranar kuma da yace zai aure ta kice cin amana, waye fara cin amana? Ke kika fara cin amana ko shi yace? Ke kika cinye shi suda kwanan yayi amma ya suda din. Daka ya kamata iyaye mata ku yi hattara, iyayenku da suka yi surfe suka yi daka, wai su ba ƴan gata bane? Wai su ba su san ciwon kansu bane? Wai su iyayensu ba sa san su ne? Kuma da kika ki surfe kika ki daka, sai kika zo kika yi ta ci kina kwanciya, kika tara katuwar teba ta banza, domin za ki je asibiti ki zazzage ta, dole ko kina so ko ba kya so. Kin tara wa kanki cututtuka, kina ci ba kya motsi, motsi kadan, yanzu za ki ga in kika yi motsi sai haki, sai numfashi sama-sama, sai shuga ya zo ya danne ki, sai hawan jini, sai kaza, cututtukan zamani duk sai su shige ki. Amma iyayenmu na da, na dauri, na daga cikin abin da ya taimaka musu wajen tsare lafiyarsu, wannan surfan da daka da suke yi, ba su san cututtukan zamani ba. Duk abin da za ta ci natural one, dan asali, sannan kukinta zai, sannan ruwanta na ni'ima a matsayinta na mace zai bubbugo saboda wannan exercise din da take yi. Amma ke yanzu sai cushe-cushe sai kaza, kuma ba zai fito ba. Kin taba ganin ruwa ya fito ba a yi yasa ba? Allah ya sa mu gane. Da haka matan annabi da matan sahabbai dukkaninsu sune wajen su hidima. Nana Asma'u ƴar Abubakar take cewa hatta dokin Zubairu ni nake share masa makwanci, in je in yo masa ciyawa a daji in kawo mai. Wai a nuna maka dokin mai gida ma abin mutunta ne, ba wai mai gidan ba. Yanzu kamar kai ne a ce matarka kullun za ka fito sai ta share ma takalma. Akwai matan da suke da wannan masha Allah tabarakallah, za ta ce siyo man takalmi, da ka aje takalminka za ta wanke ta gyara. Akwai matar da ka aje motarka za ta dautsun ma ta goge. Kaga wannan ita take kwatanta

yin ƴaƴa ta ka ta ci gida ta ka ina nasiha ga masu mata ɗaiɗai su ƙara ƙwarai da da ka nana Maimuna ta ce fa akfa bi yaminihi, kuma bayan ta aje ruwan wankan ba tafiya ta yi ba, wanda wannan yana daga cikin dabaru da hikima da yawa ake gaya wa mata ba sa ganewa. In kika aje wa mai gida abinci ki tsaya kina satar kallonsa, ba ki kura masa ido ba kai ya shake, amma kina yi kina satar kallonsa, ki rinka ganewa a fuskarsa, fuskarsa za ta nuna miki abincin ya daɗi ko bai ba, ya yi sha'awa ko bai yi sha'awa ba, ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba. Da kin samu satar ansa da ya ci abincin ya ji daɗi, ko da bai ce ya yi daɗin ba, saboda mu maza sarakai ne musamman na Hausawa, namijin Bahaushe basarake ne. To yau kuma sai matan Hausawa suke ƙoƙarin su ma su zamo sarauniyoyi a gida, to ba a sarki biyu a gida. In dai masarauta za ta zauna lafiya, to in ɗaya sarki ne ɗaya bafade ne, in ɗaya sarki ne ɗaya waziri ne. In kina son gidanki ya miki daɗi, idan mijinki yana sarauta, to ke ki zama bafadiya, sarkin fada, to gidan zai zauna lafiya. Amma ya ja aji kin ja aji, ya ja ƙanshi kin ja ƙanshi, wallahi gidan ba zai taɓa zama lafiya ba. Kuma ki sani taki masarauta ita za ta kare, saboda walaysa zakaru walil rijali alaihinna ar-rijalu qawwamuna, ba za a taɓa gwarawa ba. Abinda Allah ya ce yafi wai ka gwara da shi, kuma ka ce za ka yi nasara, alhalin kai ne na ƙasa, wallahi ba za ka iya ba. Da haka yana daga cikin sirrin mace ta mallaki mijinta, ta iya masa fadanci, ta iya masa biyayya, ta iya kwantar da kai, ba wani lakalin da yafi wannan na ki mallaki namiji, babu shi. To da haka Nana Maimuna bayan ta aje ruwan wankan, kuma ta tsaya tana kallon Annabi ta ga ya zai yi wankan, na farko ta koya, na biyu kuma hakan yana nuna soyayya da kulawa. Yanzu ka zo ka taran matarka ta aje ma abinci, ita ta tafi tana ta sharar bacci. Yanzu in kana buƙatar wani abu, in kana cin abincin sai ka tashi ka yi da kanka, in ruwa kake buƙata sai ka tashi ka je ka ɗauko, in ƙwanƙwasa ƙofa aka yi sai ka tashi ka je ka buɗe, ko menene sai ka, kuma kana tsaka da cin abinci. Kuma mutane akwai masu ɗabi'ar in yana cin abinci ya tashi, to abincin ya fita daga ransa, ba zai iya ci gaba da ci ba. Da haka matan Annabi in suna yi mu'amala da shi, suna tara hankalinsu tare da shi, in hidimarsa suke yi ba abin da yake ɗaukar hankalinsu. Ta ce fa akfa bi yaminihi, sai karkato ruwan da hannunsa na dama, ala yasarihi, akan hannunsa na hagu, ma'ana ya kama bokitin ko tulin ko kwatanniyar da hannun dama, sai karkato sai zubawa hannun hagu, shine ma'anar fa akfa bi yaminihi ala yasarihi, marrataini, yayi haka sau biyu, aw salasan, ko sau uku, ma'ana yana yi yana wanke hannunsa kenan. Wannan shine mataki na farko idan mutum zai yi wankan janaba, ka tabbatar ka wanke hannuwanka guda biyu, ka tsaftace su dama da hagu. Ba laifi bane a wannan waje in ka yi amfani da sabulu ko omo ko duk wani abin tsaftace hannu. Wannan shine matakin farko kafin a shiga wankan. Ana yin haka ne tunkan a tsoma hannu a cikin ruwan wankan, domin sau da dama mutum in ya taho wanka hannunsa ba zai rasa datti ba, to kada ya ɗauki hannun ya dilmiya a ruwan, sai ya zama ya zuba datti a cikin ruwan da zai yi amfani. Ya fara wanke hannun a waje, in zai sa hannun sai ya zama ya sa shi da tsafta. Da haka ta ce ya fara karkato ruwan da hannun dama, ya zuba wa hagu, ya wanke sau biyu ko sau uku. Cewa sau biyu ko sau uku ya nuna duka biyun ana yi, kuma ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yawan wankewar ko sau biyun ko sau uku, shi yasa ta yi shakka. Da haka malamai suka ce kowanne kai ya yi, za ka iya wankewa sau biyu ya isa, za ka iya wankewa sau uku ma ya isa. Ƙololuwarsa dai shi ne mai sau uku, ba a wuce uku. Thumma ghassala farjahu, sannan sai ya wanke tsaraikinsa sallallahu alaihi wasallam. Haka kalmar Hausa ta fassara farji, a ce al'aura ko a ce tsaraiki. To amma ita kalmar tsaraiki ba wai tana nufin ƙasƙanci ba ne, shi dai Bahaushe yakan cewa al'aura ta namiji ko mace tsaraiki. Dan fassara faɗin Allah sau'a, an gane ko? Ya bani Adama, kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'ati kuma warishan walibasu taqwa, an gane ko? Liyuriyahuma sau'atihima, a wata ayar, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. In zaka fassara sau'a daga as-su'u ne, su'u mummunan abu, tsaraici.

bai da kyan gani in ba naka bane, bai da kyan gani in ba ga waɗanda ya halatta su gani bane. Wannan yasa ake kiransa da sau'a, abinda ba a so wani ya gani maka saboda munin aikata hakan. Shi yasa Allah subhanahu wataala yace shedan ya zuga annabi Adamu ya ci bishiya, dan ya san in Adamu ya ci bishiyar to tufafin aljanna za su zube daga jikinsa, to shi kuma daman tsaraicin su yake so ya gani. An gane ko? To shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari, kuma daman haka ne ya rantse musu da cewa shi mai nasiha ne, diye musu ƙarya, sai Allah madaukakin sarki yace liyuriyahuma sawatihima, yayi hakan ne dan ya bajirar da tsaraicin su a fili, shi ya gani wasu ma su gani. To shi sai Allah yace innahu, shi shedan yarakum, yana ganinku, huwa wa qabiluhu, da shi da zuri'arsa, min haythu la tarawnahum, ta inda ba ku ganin su. Ko da a ce ka tuba kayanka a wajen da kake ganin ba kowa, to ka sani shedanu suna nan kuma suna ganin tsaraicin ka. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku zai tuba kaya yace bismillah, wannan bismillah da zai, Allah zai rufe idan duk wani aljani da yake gefansa ba zai ga tsaraicin sa ba. Amma in baka san wannan ba, ko ina kana kwaye jiki, ko da kana ganin ka shiga daki ka kulle kofa, to ka sani wani ifritin aljani yana kallanka, ko wata ifrituwar aljana tana kallanka. Kuma ba wai kallon bane kadai, idan ta kalle ka ka bata sha'awa za ta iya cutar da kai, sai a ce aljana ta aure shi. Ko in ya kalle ki kika bashi sha'awa bayan kin yi tumbur, kai kina ganin kin rufe kofa ba tare da kin yi addu'a tuba kaya ba, shikenan sai ya zo ya shiga jikinki, sai ka ji an ce wani aljani ya aure ta. Kaga duk wannan sirrukan in ba ta hanyar nassi ba, ta hanyar shari'a, ta hanyar wahayi ba, ba ta yadda za a yi mu san su. To da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke farjin sa mai albarka sallallahu alaihi wasallam, thumma daraba yadahu bil ardi, sannan sai ya daki hannunsa da ƙasa, ko ya daki ƙasa da hannunsa, ma'ana ya tabo ƙasa dan ya murje hannun. An gane ko? Tare da duk jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tsarki ne da shi. Amma idan ya wanke wani abin da in irinsa ya fita daga jikin muhuna jasa ne, ko bayi da tsarki ko kazanta ne, yakan wanke hannunsa dan ya koya mana sallallahu alaihi wasallam. Domin da annabi bai wanke hannu ba lokacin da ya wanke tsaraicin sa, ko ya wanke farjin sa a wajen wankan janaba, to da yau nima in nayi bazan wanke nawa ba. To amma ka sani abin da ya fita daga jikinka daban ne da wanda ya fita daga jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kai yanzu duk wanda ya shafi tsarinka sai an kai shi asibitin zana, ko kai waye? In ba ai wasa ba ma, in akwai gaba da zana asibitin danga ma sai a kai shi. Amma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an sha jininsa, an sha bawalinsa, an sha gashinsa, a jika a ruwa a sha, duk waraka ce. Miyan bakinsa, gumin jikinsa, kakin majinarsa in ya tofar sahabbai rububi suke su shafa a jikinsu. Kuma shi kadai ake wannan duk duniya. Amma duk da haka yakan wanke jiki, yakan yi tsaboya mana ba dan akwai najasa a jikinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina fata an fahimci wannan. Da haka Nana Maimuna tace bayan ya gama wanke gabansa, tsaraicin sa, sai da ki kasa da hannunsa mai albarka. To shine anan ma malamai suka ce ya nuna bayan ka zo wannan gabar a wankan janaba ba laifi bane in kayi amfani da sabulu. Akwai wajajen da zaka iya amfani da sabulu a wajen wankan janaba. Kun san ban dakin su mutanen da babu dade, katangar ta kasa ce, babu filasta. Da haka sai su goga su, kasa tana daga cikin abubuwan da suke kawar da najasa, suke fitar da dauda. To amma a yanzu ban dakunan mu duk akwai tile, wani ma marble, wani ma kaza, wani ma kaza, ba inda zaka samu kasa. Da haka malamai suka ce babu laifi in kayi amfani da sabulu, ko kai amfani da omo, ko kai amfani da wani abu makamancin haka. Domin wannan shine abinda wannan gaba ko wannan sako yake nunawa. Ummu Salam a Maimuna tace awil ha'ida, ko dai ya daki kasa, ko kuma ya daki katanga. To idan ma katangar ya daka ai ta kasa ce. Da haka malamai suka ce anan ba tuka da warwara bace, ko dai ta yi amfani da kalmar kasa. To amma cewa katanga yana nuna kasar da take manne da me, katanga kasar bango kenan ko? Waɗansu malaman suka ce a tayu kasar ta kasan ya taba, kowace ma dai aka taba duk ɗaya ce. Marrataini.

0: sake komo mata yazo ya wanke kafa. An gane ko? Da aka cewa ayi a gurguje, a jajjere, a tattare, kusa. Malaman hadisi suna da ja akan wannan. Da haka manzo Allah ya ja gefe ya wanke kafarsa a ƙarshe, bayan ya gama sauran ayyukan alwala ya shiga ma wani abu. Nana Maimuna Allah ya kara mata yadda ta ce fa ataituhu bi khirqa. Kaga duk wannan abinda annabi yake na wanka tana kallon sa. Ina magana cewa ba matan annabi ba su ga tsaraicin sa ba. Ta ce sun magasala farjahu kuma tana tsaye a kansa. Kai ka bata labari ba ita ta gani ba kenan. To sannan ta ce sai na zo masa bi khirqa da wata tsumma. Idan aka ce tsumma ana nufin yanki na tufafi, ba wai tsumma mara kyau ba. Sai dai a yaren Hausa duk yankin zani da ba complete ba mukan iya kiransa da suna ne tsumma, amma ba ana nufin tsumma mai kazanta ko mai dauda ba ko wulakantacciya ba. Abin nufi dai wani yankin tufafi ko zani ko bargo ko gwado ko wani abu. An gane ko? Ma'ana kamar kai ne yau ka gama wanka matarka ta kawo ma tawul, kuma haka ya kamata, ba ta barka kawai ka shiga da tawul ɗinka ka fito da kayanka ba. Shi mai gida saraki ne, ba a barin sarki ya dauka ya. In an kai ma ba za a tashe ka ba a kai ruwan ba. An gama an yi shiri an yi komai sai a zo a zauna kusa da kai kuma ana jiran ka tashi, ba za a tashe ka ba. In ka tashi kuma sai a ce ai maka gaisuwar tashi, sannan kuma sai a ce ruwa yana banɗaki, kuma haka za ka tashi ba komai a hannunka. In sabon lubu ne, in ma menene an aje a can, in ka gama kuma a biyo ka da me. Wannan duk hadisi yake koyar da wannan fa. Mata annabi duk gashi hadisi muke karanta, amma wani bai san wannan ba sai a littattafan ƙarya, ba soyayya ba ce littattafan ƙarya dai. Akwai soyayya da ta wuce wannan da muke karanta, littattafan ƙarya dai da yaudara. Amma la'alla wasu mutanen ne sun yi nisa da ba za su karanta hadisi ba, to dole sai a. Amma shi ne busiri a cikin alburda yake, kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulumi. Ta yaya mutane a duniya za su san waye annabi? Alhalin wasu zantuttukan ne suke rarrashin zukatansu ba na annabin ba. Yanzu kai waka soyayya ta wadatar da kai akan ka ji maganganun annabi. Labaran dare 1001 da magana jari ce da Iliya dan mai karfi ya fi maka akan ka zo ka karanta qala haddathana. Ka ji ilimi daga tushensa, daga madararsa, ba ƙarya. Wanda wa'ancan duk labarin tatsuniya ne, gizo da ƙoƙi ne. Waye Iliyan? Babu shi. Waye mai ƙarfin uban? Babu shi. Ila ma ɗan rago ne. Da haka in kana so ka fahimci annabi, ka fahimci rayuwa, kai ɗungurungun ma ka fahimci Allah, zo ka karanta rayuwar annabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah katira. In dai so kake ku gamu da Allah lafiya, to laka fi rasulillahi uswatun hasana. Manzo Allah shine jagoranka, shine jagabanka. In dai kana so tafiyar lahira ta yi ma sauki, to manzo Allah shine jagoranka, shine jagabanka, shine fitilarka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka Nana Maimuna tace fa ataituhu bi khirqa, sai nazo masa da wani hankici ko wata yar guntuwar yanki na tufafi. Falam yuridha, annabi bai so yayi amfani da shi ba. Malamai suka ce kalmar falam yuridha anan min al-irada laysa min ar-radd. Akwai masu fassara su ce ai falam yuridha sai ya ki karba ya mayar mata da kayanta. To yanzu dan Allah ya dace a ce duk wannan hidimar da taiwa annabi kuma annabi ya gwasale ta, ya dace ba? Wadanda suke fassara saboda lafazin yana da iskali ne, kalmar falam yurid zai iya daukan min al-irada, bai nufi yayi amfani da shi ba, to wannan yafi fassara daidai. Zai iya dauka min ar-radd, ka kawo mayar maka da kayanka. Falam uridhu, na mayar na raddin sa, ban nufi in yi amfani da shi ba, sai na gwale ka. To malamai suka ce wannan fassarar tana da kaushi, bata dace ba, waccan ita tafi dacewa. Su waɗanda suka yi wannan fassara suka ce sai annabi ya ki karɓa ya mayar mata da kayanta, suka ce saboda wai akwai ƙazanta ne a jikin tsumma. To amma in ka ce akwai ƙazanta a jikin tsummar, kana da buƙatar a sake cewa to ta yaya ka san tana da ƙazantar? Ka kawo dalili ko? An gane ko? To amma suka ce zai iya yiwuwa hakan ne, saboda su matan annabi sun san dabi'arsa, sun fahince shi, ba za su fahinci wannan a matsayin gwalewa ba ko gwasalewa ba, saboda shi annabi ko abinci suka yi masa idan bai marba din suka kawo sai ya kici. Nana Aisha take fadar haka, yana daga cikin dabi'un annabi. Ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu, annabi baya gwala abinci. Matarsa ta takarkare ta yi masa girki ya kawo, ta kawo yana sa a baki ce, kai wannan abincin yayi gishiri, wannan abincin yayi yaji, wannan abincin yayi kaza. Annabi baya haka saboda karanci, amma ba ta aka yi fakarkace ka ji yaji baka faɗa ba, amma ka faɗa cikin tausasawa, karka nuna gwalewa. An gane ko? Kuma ya kamata in zaka iya cewa yayi yaji, to ranar da bai yaji ba kuma fa yayi daɗi. Masha Allah tabarakallah. Ina ba tambayin wannan. Da haka Nana Aisha tace annabi baya gwala abinci. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. In kawai yayi sha'awa da mun kawo masa sai mu ga ya sa hannu yana ci. In bai bashi sha'awa ba bai burge shi ba, in an kawo sai ya kici. Kin cin baya nuna gwalewa. Kamar yadda da yawan mata ayo sukan fahimci haka, in ta takarkare ta yi girki ka zo ka kici sai ta ce ka gwale ta, wata wannan sai ya zama fada, ki yi hakuri baiwa Allah. Ki koyi dabi'a irin ta matan annabi. Shi namiji ciki ne da shi, in ya riga ya cika cikin daga waje ya iya. Kuma wani lokaci ba wani abu ya ci ba, haka kawai wani lokaci bai da appetite, bai da sha'awar abincin. Ina ba ta fahimta? Da haka mata da Allah ku fahimci wannan, a daina fada akan haka. To da haka masu fassara ta biyu sai suka ce a'a, min al-irada ne, falam yuridaha, bai so yayi amfani da tawul din ba a lokacin. Hikimar dan ya koya wa mutane nau'antawa kuma ya nuna musu halacci. Yanzu idan kai kayi wanka a gidanka sai aka kawo maka tawul, sai ka tsantsana jikinka da shi, wani talaka tawul din bai da shi. To shi kuma yanzu idan aka ce annabi duk wankan da yayi ya tsantsana jikinsa da tawul, to yanzu kaga ka lizumta masa nemo me tawul. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tawul a gida, wani lokaci yayi amfani da shi, wani lokaci yayi amfani da shi. In kai ma kana da shi wani lokaci kai, wani lokaci ka bari. Wanda bai da shi kuma in bai yi ba bai da laifi. Da haka a nan annabi sai ya ki karbar wannan tsumma ko wannan tawul ko wannan hankici yayi amfani da shi. Nana Maimuna tace faja'ala yanfudu al-ma'a bi yadayhi, sai kawai naga ya ci gaba yana sharta ruwan da hannunsa. To nan ma kuma akwai wani ilimi a kasar Hausa, akwai canfi na idan mutum yayi wanka kar yayi ne, kar ya sharta ruwa da hannu. Hausawa ba su yarda da wannan ba, yana daga cikin abubuwan da aka canfa, aka ce abu ne mara kyau. To kaga ko tunda annabi yana yi, ba ruwanmu da maganar wani Bahaushe, riki Hausarka ko ba haka ba? Da haka aikin annabi shine daidai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka sai ya ci gaba yana sharta ruwa da hannunsa mai albarka. Da haka kai ma yau in kai wanka, in ka ga dama ka tsantsane jikinka da tawul, in ka ga dama ka sharce. Nana Aisha ta ce kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min shafun yanshifu bihi ba'd alwudu, annabi yana da hankici ko wani dan karamin tawul duk bayan alwala sai ya tsantsane jikinsa da shi. Da haka sunna ce tsantsane jiki bayan alwala ko tsantsane jiki bayan wanka, haka nan sunna ce kuma sharcewa in babu abun tsantsanewa. Ba daidai bane ka fito ruwa ya nemi ka yarari a jiki. Al hadithul hadi wa salatuna, hadisi na 31, an Abdullah ibn Umar, daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda, anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, hakika sayyidina Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda, kala yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, haka ake kiran annabi da ladabi, a kawo ya unnida kuma sai a bashi title na annabta, ba a ce da shi ya Muhammad, a sai dai ya rasulullah, ya nabiyullah, ya khairu khalqillah, ya abul qasim sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, in zaka ce wa dan uwanka kai tanko, kai mudi, kai talle, Allah ba a ce masa ita wannan ya din kamar ya tare da girmamawa, tayi kama da kai a Hausa amma ba ta sa'a ba. Shi Bahaushe yana fassara ya da kai, amma ita kai ba a gaya wa babba a Hausa kuma. Duk wanda kace kai wani, to ko abokinka ne ko kasa da kai, amma babanka ba a cewa kai baba, ba zai yi ba. Ko Bahaushe in yana so ya fa'e ta da girmamawarta sai dai ya maida ita ta Larabci, ya baba, wannan shine da girmamawa. Ina fata an gane. Da haka sahabbai su ne wa manzo Allah ladabi, suna ladabtuwa wajen kiran sunansa. ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayar qudu ahaduna wa huwa junub dayan mu zai iya bacci alhalin yana da janaba ba tare da yayi wanka ba kaga wannan hukuncin yana da alaka da janaba amma shi ba maganar wanka ake ba tukuna maganar hukuncin baccin mai janaba kan yayi wanka ya halatta ko bai halatta ba shine zamu ji maganar cewa da kai janaba dole kai wanka shin haka ne ko ba haka bane shine zamu ji akwai wadanda suke fada kamar yadda na fada a baya wai bai halatta ma mutum ya kusanci matarsa ba sai ya tanadi ruwa da yayi yayi wanka a wannan mustahabi ne amma ba wajibi bane ba kuma kila mai fada wannan saboda unguwannin da akwai ruwan ne kila ba a rijiyar lemu ko ba cira yake ba kai yanzu ma ka ce ba a Kano yake ba duka domin da yawan wajajen yanzu duka san ma kalko kalmar arraqadu suna ne daga cikin sunayen bacci akan ce fulanun na'imun ko fulanun raqidun wane yana bacci ko raqida yayi bacci daidai da nama yayi bacci shine ashabul kahfi Allah yace wa tahasabuhum ayqazan wa hum ruqud bi ma'ana niyam zaka dauka suna farke amma bacci suke daka kaga an kara mana vocabulary na kalmar bacci qur'ani kuma yayi amfani da lafazin dan ya nuna maka larabci ne guarantee gangariya domin duk wata kalma ta larabci in ta zo a qur'ani to ta samu shaida cewa guarantee ce gangariya grammar ce domin inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wannan ita ce kaidar qur'ani komai sai garanti gangariya yake kawowa ko kalmomi ne garanti gangariya yake amfani da su dan haka duk kalmar da kaji qur'ani yayi amfani da ita to ka sha kurumin ka balarabiyar kalma ce kuma original ce grammar ce dan haka ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da kalmar raqadu da ma'anar naumu a cikin suratul yasin ayar qudu ahaduna dayan mu zai iya bacci wa huwa junubun alhalin yana da janaba ba tare da yayi wanka ba kuma bai yi taimama ba wannan shine asalin tambayar kala sai manzo Allah ya ce da Umar da dukkanin masu saurare na'am eh dayan ku zai iya bacci yana da janaba ba tare da yayi wanka ba kuma ba tare da yayi taimama ba amma idza tawadda ahadukum falyarqud in so samu ne dayan ku yayi alwalat sannan yayi bacci nan umarnin falyarqud amru istihbabin ne ba amru ijabin bane umarni ne na mustahabbanci ba na wajibci ba dan karka ce me janaba ba zai yi bacci ba sai wanka dole ne in bai ya saba wa Allah to ba kai daidai ba domin nana Aisha tace annabi yana kwana da janaba a jikinsa sakamakon saduwa da iyalansa min ghairi an yamassama ba tare da ya taba ruwa ba taba ruwa anan da tace ba tare da yayi malamai suka ce ta kora alwala ta kora wanka da haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya umarni ayi anan malamai suka ce ba na wajibci yake nufi ba na mustahabbanci malamai sun yi maganganu da yawa dangane da me yasa ake so mai janaba yayi alwala in yana so ya bacci suka ce na farko dan ya saukaka wa kansa zafin jiki dan duk mutumin da yayi jima'i ko mani ya fita daga jikinsa temperature jikinsa tana dagawa jikinsa yana zafi to alwala tana sauke mai wannan temperature sai ka zama kai samu dadin bacci amma in kai bacci da janabar to baccin ba zai maka dadi ba ba za ka samu nutsuwa da hutawa cikakke a cikin baccin ba wannan ta fuskar lafiya kenan ta fuskar addini suka ce saboda in mutuwa ta same ka kana baccin mala'iku ba za su zo su taba ka ba saboda su tsarkakakku ne ba sa kusantar abin da bai da tsarki a lokacin kai kuma ba ka da ne tsarkin wankan janaba da haka mala'iku ba za su taba ka ba sai dai su bar su malantan ku da mudi su wanke ka haka waɗansu malamai suka ce to amma shin wannan magana haka ce wasu malaman suka ce eh haka ce wasu malaman suka ce ba haka bane yo ba ga hanzala ba me ake cewa hanzala gasilul mala'ika da janabar ma ya mutu mala'ikun suka yi masa wankan janabar da haka wannan ijtihadi ne wasu malamai suka ce wannan magana ba haka take ba cewa mala'iku ba za su wannan ba haka bane wadansu malaman suka ce a'a hikimar cewa mai janaba yayi alwala kafin yayi bacci shine dan ya samu tsaro da kariya daga Allah kada shedanu su kusance shi domin yana daga cikin wajajen da shedanu suke taking advantage su amfani da dama su cutar da dan adam in yana da mai janaba dadewa da janaba suka ce yana bawa aljanu dama su zo su taba jikinka alwala kuwa tana baka tsaro da kariyar su kasa matsowa kusa da kai shi yasa an yi shirar da yawa daga cikin matsafa suka ce sukan tura aljanu su je su shiga jikin mutum ne musamman lokacin da yake da janaba wani aljanin sai a turo yayi ta dakon ka shekara 5 uku hudu bai samu nasara akan ka ba, amma da kai sakaci wani lokaci ka zauna ba janaba hub sai ya shiga jikinka kamar gida ne a bude kofar sa, shigar sa zai yi sauki. To amma duk da haka koda hakan ne ita dai alwala ga mai janaba dan yayi bacci ba dole bace mustahabbi ce, an fahimci wannan? Da haka manzo Allah yake idza tawadda'a dukum falyarqud, an gane ko? Alhadithu thani was salathuna, hadisi na 32 an ummi salamata zawjin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hindu bintu abi umayya, an fi saninta da alkunyata ta ummu salama saboda tana da da mai suna salama, su a larabci salamatu ana iya gaya wa namiji salamatu ibn al-akwa da sauransu, in mace ce sai a ce salama, an gane ko? Salama da kaji salama mace kenan, amma salamatu zai iya daukar namiji zai iya daukar mace, da ka ta'un din dake cikin sa ba haqiqiyyat ta'anis bace, za ta iya yiwa ta namiji ce za ta iya yiwa ta mace ce, an gane ko? Kamar abin nan ne kamar Su'adu, shi Su'adu a zahiri suna ne wanda babu alamar ta mace a tare da ita, amma kuma mata ake gayawa, shi ko Salamatu suna ne wanda a zahiri ga alamar matantaka na suna shine ta'u ta'anis al-marbuta, amma kuma namiji ake gayawa, da haka wancan sai a kira shi da majaziyyu ta'anis, wannan ma ya zama majaziyyu ta'anis, an gane ko? Wancan majaziyyu tazkiri wannan kuma majaziyyu ta'anis kenan. To da haka dai ita na Ummu Salama sunanta na gaskiya shine Hindu bintu Abi Umayya, Allah ya kara mata yadda. Qalat tace ja'at Ummu Sulaim, Ummu Sulaimin tazo, Ummu Sulaim al-Ansariya mahaifiyar Anas bin Malik, in ba a yi shi ba ya za a yi babar sa, kaga ƙarya ɗaya sai kai ƙarya dubu kake rufe ta, yanzu ka ƙaryata Anas to in ka zo nan Ummu Sulaimin din ma sai mu ga me zaka faɗa, ƙarya ta haifi ƙarya ko? To da ka Ummu Sulaim mahaifiyar Anas Allah ya ƙara mata yadda, imra'atu Abi Talhah al-Ansari, matar Abu Talhah al-Ansari da haladu farin tsoho, an gane ko? Zaka ji Bahaushe yana cewa haladu farin tsoho, wasu malaman suka ce Abu Ayyub al-Ansari shine haladu farin tsoho, ma'ana wani dattijo ne a Madina, haladu farin tsoho na waƙar dan maraya, ba haladu ba farin tsoho na waƙar shata gagarba dau ba, dan a waƙar dan maraya zaka ji ya yabi haladu farin tsoho yace hijiran manzon Allah ko haladu farin tsoho, amma a waƙar gagarba dau ta Alhaji Muhammad Shata shi tsine wa farin tsoho yake, farin tsoho mai Madina ma ya tsine ma, to ba wannan farin tsohon ba, mana dai wani dattijo ne a Madina, wasu malaman sun ce Abu Talhah al-Ansari ne, wasu malaman sun ce a ba shi bane ba, shi Abu Talhah al-Ansari dattijo ne a Madina, amma farko kafiri ne bai musulunta ba, ita mahaifiyar Anas ita ce sanadiyar musuluntar sa, shi yana kafiri ya ga musulma yana so, to amma irin ko a cikin kafiran nan dattijo ne, duk wani abu da ka sani na shashanci babu shi a ciki, shi ne lokacin da ya zo neman ta da aure sai da soyayya ta kan kama, sai ta ce babu fa aure tsakanina da kai, a wani kaulin sun dade suna soyayya ita da annabi ya zo sai ta musulunta, ta ce masa to fa yanzu babu maganar aure ni da kai, ya ce saboda me, ta ce saboda na shiga addinin da a cikinsa bai halatta ni in aure ka ba, sai ce to ni fa kin ga ina son ki yanzu ya za a yi, sai ta ce to in ka yadda duk hidimar da maza suke wa mata ta aure na yafe ma har da sadaki, kawai abinda nake bukata ka musulunta, in ka musulunta musuluntar ka ita ce sadakin, sai ce to ni ko na musulunta, shi yasa Abu Qatada al-Ansari al-Harith ibn al-Rabi'i yace mun kasance ba ma mantawa da bajintar da wannan matar ta yi wa musulunci, matar da soyayya ma sai da ta tara wa annabi mabiya, da soyayya ma sai da ta farauto wani ya zama masoyi mabiyin annabi, wanda shi wannan Abu Talhah al-Ansari din in ana gaya maka abubuwan da ya nabajinta a musulunci zai baka mamaki, to uwar Anas ita ta shigo da shi musulunci, Anas din da a yau baka da abin zagi sai ina fata an gani. To da haka Ummu Sulaim Allah ya kara mata yadda, wanda Aisha ko da yaushe tana shi mata albarka duk lokacin da Aisha ta zo magana akan matsalolin ilimi masu nauyin fada tsakanin namiji da mace, sai ta shi wa Ummu Sulaim albarka. Tace lokacin mu matan Makka muna da nauyin baki, muna da jin nauyin tambaya. Tace amma matan Madina Allah ya musu albarka, su ne wanda nauyin kunya bata hana su su zo gaban Annabi su faɗi maganar da za ta warware matsalar su da matsalar al'umma ba baki da. Tace domin da sun yi nauyin baki da yawan mata a yau ba su san hukuncin abin da ya shafe su ba. To bari ku ji daga cikin abubuwan da ta zo gaban Annabi ta faɗa. جاءت ام سليم امراه ابي طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام سليم ما يفير انس ما تر ابو طلحه الانصاري الله يقرا مسي يدا تزو جن منزا الله صلى الله عليه وسلم. فقالت تتي يا رسول الله يا مايكن الله ان الله لا يستحي من الحق الله فبايا جن كنير تاجي غسكيا كو غاني باچا تي الله بايا جن كنيا با ا بايا جن كنير تاجي غسكيا. Ashe kenan kunya sifar Allah ce, ko da wannan hadisin zaka tabbatarwa da Allah sifar kunya, amma kuma ka kore masa ita a wajen me, a wajen tsage gaskiya, domin kunya mai cutarwa ita ce wacce zata hana faɗa gaskiya, amma kin kunya mai amfani ita ce wacce zata hana sabo kuma ta hana kayin fitsara. Ina fatan fahimta, domin amfanin kunya kenan. Shi yasa a hadisin Bukhari, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستهي فاصنع ما شئت. أن باوان فرقو كلمو من دسكي ومتاني وأزيد شيوان أم باكا جن كنير الله باكا جن كنير متاني جيكا أبنك قداما. أشيكي نم كنية تنا هنا متين يصابا وألا كنية تنا هنا متين يفت آراء أقبان باين ألا ينزا أشيكا فتوس رارا هاي وكا أموكو أي كنية ما تائسة هنا كواننم كودا با هنكلي كودا با الديني. Da haka kunya amfaninta kenan, amma zaka faɗi gaskiya ka ce wallahi kunya naji, wannan kunyar banza ce, ba abayya bo bace, ba irin ta ake so ka zama mai ita ba. Sannan Abdullahi dan Abbas yana faɗa inna Allaha hayyun karim, Allah mai kunya ne mai karamci ne, ba wanda ya kai Allah kunya, kunya irin tasa ba irin ta mutane ba. Da haka Ibnu Abbas yace yukanni anil jima'i bil mulamasa, duk Qur'ani tun daga Fatiha zuwa Nasi babu inda Allah ya faɗi saduwar namiji da wacce tsararta. Sai ya saka ya ko da yace aula masumun nisaa ko falan mata gashaha, an gane ko? Kaga duk wannan alkunya ce ta jima'i. Allah baya fito karara ya faɗi jima'i saboda kunya da karamci. Ina fata an gane. To da haka Allah yana da kunya amma banda a wajen batun gaskiya, kuma Qur'ani ma ya tabbatar da haka. Lokacin da Allah ya buga misali na mushrikai wajen rashin tabbas da suke da shi da kafar wala da suka kama da gidan gizo-gizo, yace mafalul ladhina takhadhu min dunihi awliya aka masal ankabuti takhazat baita, misalin wadanda suka riki ubangida ko ubangiji ko wanda ya tsaya musu ba Allah ba, kamar gizo-gizo ne da ya riki gida. Gidan gizo-gizo baya hana komai, baya hana sanyi, baya hana zafi, baya hana ruwa ya shiga, baya hana iska. To in ka riki wani ba Allah ba kace shi zai tsaya ma, to kamar gidan gizo-gizo ka riki, kaga ka riki banza. To da Allah ya buga misali da gizo-gizo, ya buga misali kuma da kuda, yace ya ayyuhal ladhi ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala ujtama'u lahu. Sai suka ce kai Allah duk girman sa ya kasa abinda zai buga misali da shi, sai gizo-gizo, sai kuda. To sai Allah ya ba su amsa a suratul baqara, yace innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Ku sani shi Allah baya jin kunya in zai yi magana, tare da shi yafi komai girma da isa, amma in magana ta biyo ko akan giza-giza ne zai iya yin ta, ko akan kuda ne zai iya yin ta, kai abin da yayi kasa da su ma shine sauro. Allah yana iya buga misali da shi. Ba nan dai mu lura da kyau, an tabbatarwa da Allah sifa ta kunya, kuma an kore masa sifantuwa da ita a babin tsage gaskiya. Da haka Ummu Sulaimin tai wannan shimfiɗa, malamai suka ce ko kai ne za ka yi tambaya, wanda wannan tambayar za a iya maka mummunar fahimta, tambayar tana da nauyi. To sai ka fara yin shimfiɗa don a gane gaskiya ka nufa, to sannan sai ka biyo baya da tambayarka. Ummu Sulaim tana so ta yi tambaya mai nauyi, da haka sai taiwa Annabi shimfiɗa. Inna Allaha la yastahi min al-haqqi, shi dai Allah baya jin kunya wajen tsage gaskiya. هل على المرأة من غسل ثم ماذا تيوانكا أنا نفهم وانكا جنبا إذا هي احتلمت أنت مفرق النمجي أنا سادوا دئتا لأكا قوة أنه مغانا دنويكو كوجي أنا متعاريني أبو دروا لغا ميدوغو لتكراني مالاً والله هنكاليناني يتاشي ناك أورتا بان تبقى نيبا أرايواتا ما هي فياتا ما تاك أورتا جيني كوي نيمو فالكم واني نمجي أغيا ساددني والله فاقينا فارواكينا فداك أم سليم إلا إتمادا قبادة قباني بذات إيه ممنة تنبيبا دايك أواياكي بانا بانسانوا أشيكي بانسان دقا إناتك با داك أم سليم إتمادا زوغا بما أيكي صلى الله عليه وسلم إتوكو تبوئي مغانا تاكي ياما إتن الله شن mace tana da wani hukunci na ita ma ta yi wankan janaba in ta yi mafarkin ana saduwa da ita abin lura a nan shine Ummu Sulaim ta aure ce fa tana da aure lokacin da ta zo ta yi wannan tambayar domin ba ku manta ba a farkon hadisi an ce imra'atu abi talha mata abu talha tana da aure ko ba ta da shi da ba ta da aure ba za a ce mata wane ba abinda wannan yake nuna magidanci zai iya mafarki da wata matar ya zubar da mani kuma yana gefen matarsa kamar yadda matar aure za ta iya yin mafarki da wani namijin kuma tana kwance da mijinta akan gado kuma ta fitar da wani abu a jikinta da yawan wannan yana hada fada na taba yin sulhun auren da wannan ne rigimar shi mijin matar ta riga shi tashi tana zaune tana ganin sa ta ga yana mimmika kuma ta ga sai kishi mafarki abu ne wanda laysa fi maqduriyatil mukallam dan adam bai ma san zai yi shi ba tashin hankali ne wanda bawo shi yace ba a sa maka rana mutum baya cewa bari in kwanta in yi mafarki da kai kake shiryawa kanka mafarki da baka yi wasu mafarkan ba to na farko mi wa junan mu uzuri akan cewa mafarki yafi karfin mutum bayin mutum bane lokacin da mijinki yayi mafarkin sha'awa kina gani ko matarka ta yi mafarkin sha'awa tana gani karka zarge ta bayin kanta bane karki zarge shi bayin kansa bane mu fahimci wannan anan annabi bai ce ke Ummu Sulaim da mijin naki haka bai zarge ta ba inda laifi ne ma'aiki zai yi ne zai yi fada amma ba laifi bane saboda mafarki ba ikon mutum bane shi yasa mai azumi in ya kwanta da rana a watan Ramadana yayi mafarkin sha'awa ya fitar da mani in ya tashi azumin sa yana nan ko ya kare yana nan saboda ba ruwan sa bai ma sani ba ba ikon sa bane manzo Allah ya ce rufi alqalamu an salatin an dauki alqalamin rubutu daga mutum uku daga ciki wa anin na'imi hatta yastayqi mai bacci har sai ya farka da haka mi wa junan mu uzuri a wannan babin a fahimta da kyau to da haka Ummu Sulaim sai tambaya qala fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace da ita inji Aisha inji Ummu Salama na'am mace za ta yi wanka amma da sharadi izara atil ma'a in ta ga ruwa ya fita daga jikinta shi mafarkin jima'i a bacci baya wajabta wanka sai in ruwan mani ya fita daga jikin mai shi zaka iya yin mafarkin jima'i amma ka tashi kaga ba wani ruwa da ya fita daga jikinka to anan babu me babu wanka domin ka'idar alma'u minal ma'i abinda ke wajabta ruwan wankan janaba ya taba jikin mutum a mafarki shine in yay mafarki kuma ya ga ruwan mani ya fita daga jikinsa mu fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu gane amma inda a ce saduwa ce ta farke ba ta mafarki ba to ita wannan da ka sadu da mace ko ka fitar da mani ko kakka fitar da mani wanka ya kama ka musamman in ka balaga kamar yadda bayani ya riga ya gabata ana nuna mun lokaci yayi kuma mun zo karshen hadisi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarradin manir Jawuji ke cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci
2: 97.3 Rahama Radio

وأحمدها بدءاً. كون أوراق شيء زي كوني ككوان فرق إذا ما عندنا مش أكن حرساشي ميكو. وعاقبةً كما زي كون أوراق ككوان كعشيقه. لأن طالب الدين متبع له. لون اللي يكينيم الدين. وين اللي يكينيم الدين. ذاك تجوا الدين يكيبي. دينا يكيبي. Wanda yake neman addini shi addinin yake tabi ji yake an ce addini ya ce kaza sai je addini ya ce kaza to me bin addini din nan sai ka samu rayuwarsa kuma ta duniya tafi yin abu daidai garin bin addini saboda addini din inna Allah la ya'muru bil fahsha'i abinda duk Allah yake umarni ne shi abu ne mai kyau da anna talib addini saboda wanda yake neman addini متبع له الدين يكي بي أمرنا الدين يكي جرى كوي سيدي ومن اتبع الدين انقاد له دم تمكم مدى يبقى الدين تسي زمن الشيواء الدين هي مسا سوء انبي من جلال فاستقامت له حاله سي زمن قومين حالا سيزم مسا عديد وليد وأمين زلله سي زمن الشيواء يأكو أتدى مكسكورين لأن عدواتو ديوا دقا تنكورا قري da wuce gona da iri da matsaloli suka garin bin addini duka mutum Allah ya tsallakar da shi wali dalika to saboda haka ne qala nabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisi da muka karanta muka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasfar bi zati din kai kokari ka ribati da mace ma abociyar addini ka ribati da haka idan ko baka gamu da ma abociyar addini ba za ka samu matsala shine ka ribati da haka hannunka zai ci karo da ƙasa shine zaka gamu da matsala a wata fassara mallai yake cewa wa fihi ta'wilan wannan hadisin yana da fassara iri biyu taribat yadaka in lam tasfar bi zati din zaka gamu da matsala in baka haɗu da mace mai addini ba shine ma'anar fassara ta farko wa sani ma'ana ta biyu kuma annaha kalimatun li dhikril mubalagha kalma ce da ake fada da ake nuna cewa mutum kaman yana kaman da Hausa a ce in ba haka ba kuma ka kuka da kanka ba ce in ba haka ba kuma ka shiga uku misali ba ce in ba haka ba kuma to duk karin magana taribat ya daka a larabci a ɗaya fassarar tana nufin cewa wata kalma ce take nuna cewa wato wani abu mai girma wanda ya kamata ku kula da shi shine mallan yake cewa wala yuradu biha su'un ba ana nufin wani mummunan abu bane da ita wato ba wani mummunan fata bane ko la'ana domin a larabci sai mutum ya ce da mutum qatalaka Allah kuma inda fassara ta za a yi daidai take da la'ana kamar a ce Allah ya la'anci mutum ne to amma kuma su a laraba magana su kuma la'ana suke da ba suna son roki Allah ya tsine mutum bane shine dai kawai dai magana ce suke faɗa cewa mutum da yake suke magana da shi to lalle kan yayi wani abu mai girma da zasu ja kunnansa da shi amma ba wai su aniyar su tsiniyar suke na biyu ko mu da Hausa muna da irin wannan ko da shi ne mallan yake cewa wala yuradu biha su'un ba ana nufin mummunan abu da ita ba fa qawlihi ma asja'ahu qatalahu Allah kama a ce ka ai wannan da jarumtaka yake qatalahu Allah kaga anan gurin ai yaban sama yake so ai wa in kana al-aqd ragbatan fil ulfati amma kuma akwai auren da ake daura shi akwai nau'in aure da ake yi mutum ya auri mace ba wai dan saboda matan ma yake so ba kuma ba wai ya aure ta ne saboda tana da addini ba ko saboda tana da wani abu sai dai a sanadin auren nata zai kulla wani zumunci tsakaninsa da al'ummar matar yawanci wannan auren kuma an fi samun sa tsakanin sarakai na da idan mutum yana sarauta sai aka samu wata kabila ko wani gari ko wata unguwa sun bijire masa yayi yakin sun kiya kuwa ya kashe kudin sun kisi yiwa sai ya aure yar garin da ya aure ta su kuma saboda cewa wai ya zama sulhin su sai su zama kuma su ne kashin bayan ma gwamnati sarautar ta sa shikenan ya kashe wuta ko kakan sarakan Saudiya na yanzu wanda ya kafa wannan daular ta Saudiya
banda ya kar mutane da yayi lokacin da yake kafa daular to da akwai kabilan da yaje can kabilan ya aure ensu yaje can ya aure ensu yaje can ya aure ensu da haka ya mallaki da yawa daga cikin wasu kabilan da suka bodare masa kuma shi banda matan aure har da kurkurori yana da su duka ya daddako daga gurare daban daban kuma ko a daula da aka yi daula abbasiya su lokacin nan sun koma Baghdad suna yaƙi da ƴan uwansu larabawa saboda siyasa ta sarauta nan ana ya fadatta abubuwa ne da yawa suka faru a ciki sai suka yi dabara suka ce tunda yanzu suna ƙasar Iraki kuma Iraki din yawanci akwai kabilun da ba larabawa akwai farisawa da akwai turkawa da akwai kurdawa saboda haka sai suka ce to bari mu mai da hankali mu ta ɗiban sojoji daga waɗanda ba larabawa kuma mu ba su zama wazirai kuma mu aura daga ƴaƴansu mata mu ɗauka daga ƙwarƙwarorinsu mata to da haka daka suka samu duka waɗannan kabilun kuma suka zama su ne sojojin ma gwamnatinsu wanda suka riƙe gwamnatin tasu to kaga ashe ana yin irin wannan kenan ko yanzu ma a cikin ƴan siyasa ko ne na ji shirin ina takama ya ce ina da mata da Yarbiya ina da mata Igbo ina da mata Bahaushiya ina da mata Bafulatana kaga a nan gurin yana so ya aure ya zama masa kaman wani abu da zai ce ina da alaka da kowace kabila a Najeriya saboda kada akwai auren da ake yi na siyasa kenan dan siyasa to shine malai ke cewa wa in kana al-aqd ragbatan fil ulfati amma in aka yi aure dan saboda a ja hankalin wata kabila ko wata al'umma فهذا يكون على احد وجهين فشي kuma yawanci ana yin sa ne a bisa dayan fuskoki guda biyu amma an yi kusa da bihi mukafarat bi ijma'il fariqain ko dai yana mana cewa yana so ne ya samu yawa na magoya bayan wayannan su da kai nasa wal muzafarati bi tanasir al fi'atayn ko kuma ya samu nasara na wayannan bangarori guda biyu da za su rinka taimakon sa da bangaren sa da bangaren matar da ya aura wa in ma an yi kusa da bi ta'alluqu a ada'i mutasallitina ko kuma ya zama na cewa a so yake yi ya ja hankalin makiya wanda yayi ya karya su ya kasa to in ya aure ɗaya daga cikin su suka zama sadakan sa to su kuma saboda suna da wannan kishin kamar yadda su da kishin dan uwa a kabilanci da kishin kabila ha kuma suke da kishin suriki to da kan ya zama surikin su ya zama dan uwansu استكفافا لعاديتهم يرى هكذا نسبة كوادع أداوس وتسكينا لسولتهم بين يقنت دكيهارون ليس دينك أو مساحين وهذا الوجهان قد يكونان في الأماثل وأهل المنازل يوان شئل وانا أولاً دعاك فلا متيني أولي سبب دي سامو جيتوا دي وان ما تدي أولا يزم يقاري وان مغو يابا يكي نتعن يدن جمع تسا ko kuma yayi aure saboda yayi mabiyan sa su bi shi sun kidan sa sai ya aure ƴarsu sai su zama mabiyan sa to irin wannan auren yawanci masu yin sa su ne manyan mutane shine al-amathil wanda ake buga misali da su kamar sarakai kamar jagororin sojoji komandojin yaki kamar halifofi da yawanci su ne suka fi yin irin wannan auren don ko attajirai ma ba su cika yin irin wannan auren matan da su ba su da bukatar wannan goyon baya da gayya da sauran shine fil amakil wa ahlil manazil da ma abota mukamai wa da'ir wajhin awwal shi wancan kashin auren na farko dalilin da yasa ake yin sa huwa ragbata shine kwadayi me kwadayi yana kwadayin goyon bayan dangin matarsa su zama mabiyansa su zama ya samu karin mabiya shine kwadayin wada'ir wajhin thani amma kuma abin da yasa aure ne bi shi kuma aka yi shi ar-rahbatu tsoro saboda ya ji tsoron abokan gaban sa ya kasa karya su shine ya aure ɗan su dan saboda yana tsoron su to raka ta hanyar auren ɗan su shine ya magance kiyayya su da gaban su shine ar-rahbatu fargaba wa huma sababani fi ghayr al-mutanakihin to wannan dalilan guda biyu da wancan da yayi saboda kwadayin magoyan bayan sa da kansa da wanda yayi saboda tsoron gaban sa da kansa duka sababai ne wanda suke wannan ba su da alaka da matar da aka aura
kaga ya aure ba dan matar da ya aura ba, saboda ita ba matar ba ita yake kwadayi ba kuma ba ita yake tsoro ba, saboda haka ya yi aure ne saboda kwadayin dangin matar ko saboda tsoron dangin matar, saboda haka ya yi aure da sababin da ba shi da alaka da matar da ya aura kwata-kwata. Ita kawai ta zama wata daddawa kurma da ake cewa in tana so ya kama bera ba zai iya kama bera ba, to sai saka daddawa. Kaga yanzu ai shi ba daddawa ce a gabansa ba, bera yake so ya kama, in bera ya zo garin kama daddawa shi sai ya kama bera ɗin. To kaga wannan shi ne kamar yadda yanzu da yawa ma a 'yan siyasa suna irin wannan auren. Idan mutum shugaban ƙasa ne sai ministoci su tarbi bin auren 'yarsa, ai kaga ba 'yacce suke so su aura ba, kusanci da shugaban ne shi ne suke nema, shi ne suka maida 'yar ta zama ita ce daddawa ɓurma. To duka irin waɗannan shi ne auren da ba saboda mata aka yi shi ba, saboda zama dalilin samun wata biyan bukata ta duniya. Shi ne mana yake cewa fa inista damar sababu, idan sababin da ya sa aka auri wannan matar ya ɗore damatul ulfatu, to sai wannan kuma zumuncin ya ɗore. Idan ya zama cewa ba ya aure ta bane saboda ya samu goyon bayan danginta, to idan goyon bayan danginta ya ɗore, to zamansa da lafiya da matar sai ya ɗore. Amma duk da ya riga ya aure ta kuma ba su goyi bayan ta ba, sai ga auren kuma shi kuma dama ba ita ce da bai da wani muhimmanci, sai ga ya ko ya auren ma bai yi ba kenan. Idan kuma wancan da isa saboda tsoron gabar su da kansa, idan gabar ta kauce to auren zai ɗore. Amma duk da bayan ya aure ta kuma in gabar ba ta kauce ba, to auren ma ba zai ɗore ba. To shi ne yake cewa wahu ma sababu ne ne da kana kiyaye ka inista damar sababu, idan sababin ya ɗore damar ka ɗore ta zama lafiya da matan ba zai ɗore. Wa in zala sababu, idan sababin auren nan ya kauce, to zala sababu bi zawali ragabati, shi ma wannan kwaɗayin zama lafiya da auren zai fito zai rushe saboda rushewar ragabati aw ragabati ko kwaɗayin ko tsora. To in ya kauce khifa zawali ragabati, to zama lafiya da matan ma ana tsoron shi ma zai kauce. إلا أن ينضم إليه أحد الأسباب الباحثة عليها والمقربة لها. سيدي إذا ما نشأ بأن يأورو ما تركما سيكما تيدا جات إن دليل إن ديكي سأكي أورو ما تسي أكو أكانا سنة ما تر سيدا كي كاوا شي صبو جتنا ريكي ويزو على ريكا كو يغمي أديني شي صبو جتنا دي إبادة يزو على ريكا كو يغمي كيركي شي دي بيايا تو ونن ونن انزي سأي ريكا ما تر كودا وين شام بس بسامين ديكي صبو سيدي هكو sama ma dai matan da suke koyon dabarun. Akwai matar da saboda zauna lafiya da mijinta ba saraki, za ta haddace littattafai na waƙoƙi ko ta haddace littattafai na rubutun ƙissoshi saboda ta rinka ba shi ƙissa, shi kuma akan ƙissa nan akan ta zai zauna da ita sai ya rigata akan kowace mutum. A kowace za ta yi ƙudu zama ƙwararriyar likita, ta zama hakima kenan. Akan wannan ƙwarewar ta likitanci sai zauna da mata. Wata kuma ta zama ƙwararriyar mawaƙiya, tana rubuta waƙa. To duka a zamanin da an yi wannan, har ma ba ma matan aure ba, ƙwarƙwarori ma da ake siyarwa, idan babban agent mai sai da ƙwarƙwarori in ya siyo su ya ga wata mai hazaƙa, to ba zai sai da ita ba, zai zauna ya koya mata waƙa, ya koya mata rubutu, ya koya mata karatu, ya koya mata ƙissosi. To ba wanda zai zo sai ta sai ba saraki ko wani babban attajiri ko wani babban ma'aikacin gwamnati. Kuma sai kuma in ya zo siyasa sai na takama za a yi cewa za a ce faɗi abin da kake so a baka, ko kuma a kawo buhu a ce cika buhun nan da kuɗin da kake so ka sayi matar ta ka sayar da ita. So shi ne za ka ji in mutum na tunanin irin dare 1,000 za ka ga ana cewa wata ƙwarƙwara tana ba wa sarki labari har tun da dare, tun daga faɗuwar rana har gudowar alfajir, sai kiran sallah ne zai sa ta dakatar da wannan bada labarin, sannan sarki ya tafi sallah asuba, sannan ya zai ya huta ya ci abinci, sannan ya tafi fada, sannan gobe da magariba ya sake zauna. To kaga wannan dina nuna mana irin yadda suka yi wannan abubuwan a zamanin mu. To shine malam yake cewa wa in kana aqdu raghabatan fi ta'affuf, amma idan ya zama an yi aure ne saboda kudayin kamun kai, mutum ya kame kansa ya tsare mutuncinsa, fa huwa alwajhu alhaqiqi, wannan ita ce fuska ta hakika ma ta asalin aure, al-mubtagha bi aqdin nikahi, wanda ita ake nufi ma in aka daura aure.
wa ma siwa dalika, wani sababi ba wannan ba, fa asbabun mu'allaqatun alayhi, sauran sababai sun araje suke da wannan sababin, wannan shine ainihin kashin bayan sababi. Wa mudafatun ilayhi, kuma karere ce yan kare ne. Ruwiya an rawaito annahu lamma nazala qawluhu ta'ala, lokacin da fadin Allah madaukakin sarki ya sauka a cikin alqur'ani, da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku, alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, wannan wanda ya halicce ku daga ran mutum daya shine annabi Adam alayhi salam, wa khalaqa minha zawjaha, shi kuma daga ran mutum daya, shi kuma Allah ya fitar masa da matarsa ita ce nana Hawwa'u, ita ce aka fitar ita daga ran annabi Adam. Da wannan aya ta sauka, malam ya ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqa ar-rajulu min at-turabi, an halicci mutum daga turbaya, fa hammuhu fi turabi, dan haka shi namiji da aka halicce shi daga turbaya gaba daya a rayuwarsa har ya koma burinsa akan abin da ya shafi kasa ko kudi ko menene dai harkar da duniya, namiji hankalinsa a nan yake tunda ke yana koma kan asalinsa ne turbaya da aka halicce shi da ita. Wa khuliqatil mar'atu min ar-rajul, mace kuma daga namiji aka halicce ta, fa hammuha fi ar-rajul, ita kuma mace didda mota tana kan namiji ko miji ko da ko uba ko dan uwa, za ga mace Allah ya ta da kula da harkar namiji. An akaf ibn wada'ata, an karwa shi daga akaf ibn wada'ata al-hilali, wa rawa atiyat ibn bishr, ko an akaf ibn wada'ata al-hilali, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دولا صحابي ناسا، يا عكاف يا كي عكاف أنا كزوجة شن كان دا أولي؟ قال لا، سيتي بان دا أولي. قال سيتي فأنت إذا من إخوان الشياطين، تقاشي إني هكا نكي تنقون شيطانوني كي، إن كنت من رهبان النصارى فأحلق بهم. إذن كي كان دا كتكيون wato fada fada na nasara, wanda su saboda tsabar fada fada ba sa yin aure, to ka tafi can cikin su rabaran kenan ko. Wa in kunta minna, an ku kana cikin mu, fa min sunnatina nikah, to ina daga cikin sunnan mu musulmi yin aure, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya san halin da wanda yake ciki, ina da ikon yin aure kuma ina da bukatar aure, kuma amma bai aure ma, shine Annabi masa wannan fada. Da Annabi ya zura ya ga cewa ba shi da halin yin aure, ba zai ga masa wannan magana. Kuma da Annabi alayhi salam ya duba ya ga cewa idan bai yi aure ba babu wata fitina da ta same shi, shi ma ba zai faɗa yi masa, saboda Annabi alayhi salam ya zama da sahabbai da dama wanda ba su yi aure kuma bai musu magana. Wannan shine ake cewa shi fiqh, shine in an kawo hadisi ai hadisin fahimta mai faɗi, ba a ɗauki hadisin siri ɗaya ai masa fasara ta zahiri ai ta rigima da mutane ba. Yanzu wani sai ɗauki wani hadisi ya ɗai ɗora mara aure, to kaga kuma ya ga ya zama matsala. In kunta min ruhbita, shi ne malam yake cewa fa kana hadha alqawl minhu sallallahu alaihi wa sallam, wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hassan ala ta'affufi an alfasad, yayi ne saboda kwadaitar da mutum ya kauce ga barin barna. Annabi alaihi wasallam yana da hikima, yana da karamci, yana da mutunci, ba zai zo ya ce da mutum na ga alamun ka kaza kaza kaza ba, san san bai tafi wannan bangaren ba, sai tafi bangaren kawai ka je kai aure. وباعثا على التكاثر بالاولاد, كما حديث هنا nuna cewa yana kwadaita da mutane su yi aure saboda a samu karuwa ta hanyar yaya. Wani hada ma'ana, saboda wannan ma'ana kana annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya kula yana ta lil quffal min gazwihim, da wanda suka dawo daga yaki shine al quffal, wanda suka dawo daga yaki an tafi yaki in an dawo, ina ta idza afdaytum ila nisaikum falkaysal kaysa, sai idan kuka tafi zuwa ga iyalanku to ku yi fatan samun da, ku yi fatan samun da, ya'ani fi talabil waladi, ku yi fatan samun haihuwa, ku yi fatan samun haihuwa. Annabi alayhi salatu wassalam yayi zafirar da sahabbansa akan haihuwa saboda samun karin jama'a, jama'a kuma an samu karin ta albarka ce, yawan jama'a yawan albarka shi, aka samu mutane masu albarka kuma alheri ne zai yawaita a cikin jama'a. Da yawa mutane suna yawan faɗar wata magana a rediyo wanda tana buƙatar nazari, musamman ana so a faɗaita da mutane akan
karbiyar matasa da kuma sai a rinka cewa ai mu mun cika haihuwa saboda wai sai a rinka dogara da hadisi cewa annabi ya ce ku yi aure ku haihu ni zan yi alfahari da ku ranar alkiyama ai annabi ba zai yi alfahari da ƴan daba ba kuma haka ne annabi ba zai yi alfahari da ƴan daba ba amma wai ya gaya maka wannan ƴan daba da ka gani za su mutu ƴan daba waye sani ko wannan ƴan daba da ka gani za su mutu waliyan Allah wanda annabi zai alfahari da su Allah shi ya san ƙarshe shi ya san gaibi saboda haka abin da ya fi komai muhimmanci shine ana da yawa to wannan da ake da yawan ya za a yi da su zama yawa mai inganci mai amfani tunda ai Allah ya riga ya nuna mana aya da ta ƙure mu yanzu ba mu da bakin magana waɗanda suka fi kowa yawa a duniya kuma sun fi kowa arziki a duniya yawan bai hana su arziki ba kuma sun fi kowa da'a ma dan ba su da addini ne amma duk duniya ba wanda ya fi su da'a duk doka da oda duk da yawan nasu kuma an yi control din an tarbiyyantar da su ƴan China sun fi ƴan America da'a ko ba su fi su ba kaga duk wannan Allah yana nuna mana cewa wannan hayaniyar da ake faɗa in kuna da yawa ku tashi ku yi aiki akan yawan ku kawai amma wai yawa ba uzuri bane na cewa wai dan ana da yawa bayan da za a yi da mutane sai dai in ba a san yadda za a yi da su ba ko ba a yi niyyar yadda za a yi da su ba to shine malamin yake cewa فلازم حين اذا في عقد التعفف dan haka ya zama lazimi idan mutun yayi aure dan saboda kamun kai tahkimul ikhtiyar fi to ya tsananta zabi wanda zai zaba din a auren nan wa iltimasul adwam min dawaihi ya kokari ya ga wani abu ne zai taimaka masa idan idawama da matar ba tare da an samu matsala ba sai yayi la'akari da shi wa hiya naw'an naw'un yumkinu hasr shurutihi wa naw'un la yumkinu لاختلاف اسبابه وتغير شروطه idan aka ce sharadin da me da me da me da me ne idan mutun ya lura shi ya aure mace za su dade suna tare ba fatina

mirtiki bakara ita mace ba a so ta zama mijinta tana masa mirtikiwa bakara shine ce arqaba ita ce allati turaqibuhu hatta yamuta wata take ta jira miji har ya mutu fata akhuza malahu dan ta samu dukiyar sa wa awsa ba'dul a'rabi ibnahu fi tazwij wani daga cikin larabawa yayi wa ɗaya daga cikin ƴaƴansa wato gargaɗi ina tare shi ala yace ya yace fa qala yace iyyaka wal hannana ka kiyaye mace al hannana wacce ita kullun a cikin dokin mijinta take zaka ga cewa kamar abu ne mai kyau amma kuma su a gurin larawa ba abu ne mai kyau ba saboda me saboda su matafiya ne idan yayi tafiya da ilata shita'i wa saidi tai ta kuka ba ta cin abinci ba ta da lafiya saboda mijinta baya na ita ce alhannana to shi kuma idan ya san wannan shine halin ta in ya tafi kasuwanci ma ba zai shi cikin arziki ba kaga ta zama masa matsala to da su alarabawa ha san wannan amma a zamanin yanzu aka cewa kaman bajinta ce ko to ba ne diku man yazo bajinta saboda abu na iya canja daga gari zuwa gari da al'umma zuwa al'umma da al'ada zuwa al'ada abu mai kyau a gun wata al'adar sai zama kuma mara kyau a wajen wata al'adar saboda haka wannan ya danganta da yanayi kuma ya danganta da tsananin yadda ita matar take ko mace irin wannan ba taɓa zama lafiya ba idan mijinta yana da wata matar ba ita ba saboda kishi shi ne ke cewa iyaka wal hannana wal mannana kuma ka kiyaye mace mannana ce mai yawan gori ko kaga wani dan abin arziki fa ta gurinta ta tarin ga mijin mita kenan da gori a kansa wal annana da ko mace mai yawan wato raki ko kaga wai yo Allah na ce naka yake je ne wai Allah ya ji karai akwai wani bawan Allah da yake bada irin wannan misalin wai mace mai langwai ita ce annana kullum a cikin complain komai in an ta abu yana da matsala shine wacce za ta ce ta fashe da kuka a ce me yasa a ce wai ta kasa bare kwai da fafe to a bare mata sai kuma ta sake fashewa goya za a yi wai ta kasa saka a bakinta ta taulata shi ta ce almannana kaiwa matuka wajen langwai da mita da korafi da akwai wasu bayan Allah da muka aiki da su a Islamic Foundation to ko amma kuma tsofaffi ne sosai Allah ya ji kansu sun kai su kusan guda biyar yanzu duk sun rasu ba suna yin irin girki na abincin shan ruwa da ake yi a masallacin Umar bin Khattab ni kuma ni ne jami'i ni nake kawo musu kudin jidda za su sai a siyo kayan idan kunu ne a siyo kunu a siyo itace a dafa in abinci ne a siyo shinkafa da kayan kuma har yanzu ana yin wannan ko na aikin aikin malabaran shi ke yin wannan aikin yanzu da akwai wata a cikin su wuni guda ke a cikin kiran suna take wane mace na abu gana babu a shana to a kawo a shana kuma na ta wane na abu itacen nan ba zai kai ba wane yaran can ba za su gama mai aiki to akwai wani mai gadi shi ma ya rasu Allah ya ji kansa wani tsoho sai ya zo ce ne kai ma na amina ka rabu da mata ce karamin mutunci karamin mutunci tana da yawan korafi da mita wato karamin mace ce haka yake karamin mace ce wato kaga hata al'ada Hausa ma sun san wannan siffar kuma ba sa so ita ce annana kenan mai mishi ne allati ta innu kasalan wata maruba kullum a cikin langwai take da kuma korafi da rashin jarumta da rashin dauriya wa qala awfa ibn dulham ike ce annisa wa arba'un mata kashi hudu ne ma'ma'un ita ce wadda take ba ta ba da komai daga cikin abin da ta mallaka shine laha shay'an ajma'a wato duk abin da take da shi ce da ta tattare shi laha me ni kuma anan gune ke cewa shay'uha ajma'u laha shay'uha ajma'u kuma ina ganin ya fi zama daidai akan sunnaha din ma'ana laha shay'uha ajma'u duk wani abu nata ne ta fi kowa tattare shi ta kanan da shi wa min hunna mamnu kuma ta hana kowa wannan abu sai ta ce wato tsananin ruwa kenan yake kira

0: tadurru tana cutarwa wala tanfa'u ba ta amfanarwa wa minhunna masda'un akwai ne sa ciwon kai tufarriqu tana rarrabawa wala tajma'u ba ta hadawa ma'ana tana tarwa tsakan iyali ba ta kawo hadin kai wa minhunna ghaythun da akwai da take ta kuma kamar hadiri take ruwa kenan da ake cewa damuna baki mugunta an ja wasa ko da akwai take ta kuma damuna ce ita ba ta mugunta waqa fi baladin fa amra'a in yanzuba a gari sai kaga gaba daya garin yabanya ta yi kyau kaga yana cewa wanda yace mai siffa mai kyau kenan to na ganin mu tsaya nan sai mu tashi a inda wannan waƙoƙin insha Allah Allah ya kai mu lafiya da sauran mintuna yawa ina son da mun samu raguwar minti 10 da neniya saboda ni addu'a a ƙarshen karatun mu ga wani bajimin malami da Allah ya wa rasuwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi wanda tunda lokacin da ya rasu ni anan ba mu yi karatu ba ya rasu ranar Litinin ta sama ba wadda ta wuce ba haka yanzu yana da kusan kwana 10 a ƙasa Allah ya gafarta masa ba mu duk a cikin karatun da muke a masallacin nan ina jin mun taba karanta littafin sa kwarai daddewa mun karanta littafin sa akan ƴaƴayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ina da wani littafi dan karimi sunansa Banatul Rasul tabbas mun karanta shi a nan masallacin Banatul Rasul wanda yayi shi akan dukkanin ƴaƴayen Annabi mata sallallahu alaihi wasallam daddewa gaskiya fa mun karanta littafin nan anan ina ji shi littafin sa guda daya da muka karanta amma kuma bawon Allah ne wanda ya bawa addinin musulunci gudunmawa kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi tsawon rai inda yake yanzu da ya rasu kwana 10 da suka wuce a lissafin da aka yi a kalandar Bature shekararsa 96 amma a kalandar musulunci shekararsa 100 ka ga shekarar 100 daidai duniya kuma kamar yadda nakan ce a cikin shekara 100 din nan ni dai a zatona shekara 10 shekara ko in ce 5 ma zan ce ko kuma mu ce shekara 8 ta farkon rayuwarsa da shekara 3 ta ƙarshen rayuwarsa kaga shekara 11 to shekara 11 kacal a rayuwarsa ita ce wacce bai yi ta yanayin musulunci aiki ba waccan saboda karantar shekaru shekara 8 din yana dan shekara 9 ya haddace alqur'ani wancan kuma shekara 3 na ƙarshe saboda tsufa amma har yana dan shekara 91 da 2 da 3 to yana zaunawa yayi rubutu nake da awa 10 a office a wajen rubutun sa na saboda haka sannan kuma bayan haka yayi rubutu a kusan kowane fanni na rayuwar musulmi da suke bukata a yau
1: kun saurari karatu daga bakin Dr. Aminu Ismail Sagagi daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma
2: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah lakad alimtum ma ji'na li nusra fil ardi ku kun ji cewa kun cewa da mu zai mu kasa da mu barna tarihi ku gori wannan kasa da yan tayan abin kuma muna da kudin mu mun zo mun tayar da ku ba wani wanda aka gani da wata mummunar wani mummunan hali wanda zai ta amini na zai ta tarbe ku kun san wannan dan mu zaka gurje da cewa mun saki mu da sarki ko mun saki sai mu sarki wanda yake aure ni lakad alimtum ma ji'na li nusra fil ardi kun san da mujayen nan kasa ban yi kanna ba wa ma kun na tarifina kuma ni ba ƙarayi ba ne ba ko daga nan ba.

sai suka dawo Misrawa suka sake koma wajen Annabi Yusuf alaihi salam. Allah ta falamma dakalu alaihi, yayin da suka shiga wajen Annabi Yusuf alaihi salam, kalu sai suka ce ya ayyuhal aziz, ya sai mun tarki nafsana wa ahlana dhurri illa kaysu ta kayin ya ta shafe mu da iyalin mu gaba daya. Adhurru an yana nufin yunwa, nafsana wa ahlana dhurri kai mu dai har yanzu ana yin sa a kasar mu muna ta ba da yunwa. Amma a wannan kare ya je na bi bida'atin mujjala, mun je maka bi bida'atin da kuɗi don yin aure wanda suke mujjatin, amma abin da ke na kullum ba mujjat, ana nufin mafi abin da ke mai aibu ko abin da ke mai aure, abin da ke yadda ke kullum ba. An gane ku, tunda kuma rubutu ka bayyana sun biya waɗansu suka ba da kuɗi ne sai auna musu abin, waɗansu kuma su tare da wata haja ta wani tsira ko kai ni sana'an ku suke yi su kawo sai a karɓa sai a ba su wannan kayan abin da ake. Yesu suka ce yanzu ina da da'atun mujjatu, a wannan karan ne zai da hajar ne yadda kuke mujjatun mai aibu ko kuma nakita, wato yadda garjan ka fito na wannan karan ba ko kuɗin ne fito na wannan karan ba, ina ga kun da yanka da haka fa aibu ne mai kula tare da haka. Amma muna son ka fita mana mudu duk da kuɗin ne fito ba, amma a fita mana da ake fitawa wanda kuɗin ke kai, wa tasaddaq alaina ka ba mu a matsayin sadaka sauran abin da kuɗin ne fito din nan ba. Inna Allaha yajzi al-mutasaddiqin, Ubangiji ta'ala yana yin sakamako da waɗanda suke masu sadaka, yana sakamako da gidan aljanna.

0: lokaci shine tsadar rayuwa musamman tashin gauran zabi da kayan abinci ke yi a kasuwa. Wannan labari mun yi shi a cikin labarinmu to da yake shi yafi daukar hankali yafi kuma kusanci da al'ummar mu shi zamu tattauna tare da ku a wannan lokaci. Ayau kusan babu gidan da wannan matsala ba ta shafa ba. Talaka na kuka, mai karamin karfi na kuka, har ma masu matsakaicin hali na bayyana yadda rayuwa ke kara tsananta. A kasuwanni farashin kayan masarufi na ci gaba da tashi daga rana zuwa rana. Kayan miya, hatsi, kayan lambu har ma da kayan abinci ne da kullum duk sun yi tsada. Wasu iyalai sun rage yawan abincin da suke yi, wasu kuma sun sauya irin abincin da suke saya saboda tsadar rayuwa. A daidai lokacin da kuma jama'a ke kokari da kokawa da wannan hali, kungiyar manoma ta Najeriya a Foundation jihar Lagos ta bayyana wasu daga cikin abubuwan da take ganin su ne suka haddasa wannan matsala. Kungiyar ta ce tsadar sufuri daga karkara zuwa birane, boye kayan abinci da wasu 'yan kasuwa ke yi, da kuma tsadar takin zamani suke daga cikin manyan matsalolin da suka haddasa tashin farashin kayan abinci. Waɗannan matsaloli guda uku da suka ambata su ne muhimman matsalolin da suka fi dagawa al'umma hankali musamman a wannan lokaci da ake ganin farashin kayan abinci ya ƙara yin tashin gaurin zabi. Idan mutum ya shiga kasuwa a yau zai fahimci yadda musamman rayuwar ta yau ta canja. Farashin tumatur, albasa, barkono, shinkafa, kayan masarufi dai da sauran kayan abinci sun ninka sau da dama idan aka kwatanta su da shekarun baya. A bayan mutum kan shiga kasuwa da ɗan kuɗi ƙalilan kuma ya fito da kayan da za su wadaci iyalansa na wasu kwanaki. Amma yanzu ko masu albasa suna kuka cewa abubuwan da suke siya dada da yanzu ba ɗaya bane ba. Mata da yawa kan kuka, yayin da mazan ma kan kuka sakamakon suke yin cefanan. Su suka san yadda tsadar kayan ya hauhawa, yadda suke siyowa a da da kuma yadda suke siyowa a baya a yanzu. Wannan matsala bata tsaya kan talaka kawai ba. Har masu sana'o'i ƙanana suna kokawa saboda ƙarancin ciniki, su ma a nasu ɓangaren suna kokawa. Domin idan mutane ba su da kuɗin siyan abinci, ta dole sauran harkokin rayuwa su tsaya cak. Saboda shi ne tushe, sai mutum ya ci, sannan zai yi sha'awar ya sai wani abin na daban ma da ba abinci ba. To gaskiya wannan matsalar ba iya gwamnati ta tsaya ba har kanmu mu talakawan. Zaka ga mutum ya siyo kaya ba tsada. Bayan ya siyo kayan nan ya fara siyarwa to sai ya samu akasi a kasuwa kayan nan suka dada hawa farashin su. Kuma bayan ba a wannan wanda farashin ya hau ba ya siyo, to idan ya dawo fa waɗannan kayan da ya siyo a arha, su zai tayar da farashin su koma farashin da aka sauya wa kayan. Wannan rashin adalci ne da muke yi wa kanmu da kanmu a kankin kanmu. Kafin a je ga waɗanda matsalolin nan suka shafa mu kanmu, mu fara magance matsalar da take tsakanin mu kafin mu je ga kokawa a wani ɓangaren. Ita kungiyar Afan ta bayyana cewa tsadar sufuri na daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa tashin farashin kayan abinci. Wannan magana gaskiya ce. Idan aka dubi yadda farashin mai da kuɗin mota suka tashi a Najeriya musamman wannan tsakankanin lokacin, yawancin kayan abinci daga karkara suke zuwa manyan birane. Gashi kuma wannan man ya tashi, kuma idan aka ce za a hau mota ko kuma a hau wani babur, duka dai yadda ya siyo mai da tsada zai ce zai fitar da kuɗin man sa da komai da ya siya, zai baka fada maka kuɗin mota ne, da idan ya fada maka ma in zaka je wani ɗan ƙaramin garin sai kai tunanin babbar tafiya zaka yi saboda irin yawan kuɗin da aka fada maka. Manoma suna noma a ƙauyuka amma kasuwannin da ake sayar da kayan suna cikin birane. Kamar irin su Lagos ɗin da nan Kano, Abuja, Port Harcourt da sauran ƙasashe, wato jihohi da dama. Duka ana sayar da kaya a cikin su. To kafin a fito da kayan daga kauye zuwa birni, abu ne mai wahala ga kuma yadda yanayin na yanzu ya zama. Idan kudin mota yayi tsada, dole ne dan kasuwa ya dora wannan kudi akan kayan da zai sayar. Misali, idan aka kashe kudi mai yawa wajen dauko tumatir daga Arewa zuwa Lagos, to dole farashin tumatir ya tashi a wannan lokacin sakamakon zirga-zirgar da aka yi daga dauko shi daga can inda aka yi shi zuwa kasuwa. Yayi yawa kudin, to dole mutum zai ci zai fitar da kudin da yayi sifirin zuwa kasuwa da shi da kuma kudin da yake ganin zai yi daidai da yadda zai siyar da shi. Haka kuma matsalolin rashin kyawun hanyoyi tana ƙara jawo asarar kayan gona kafin ma su isa kasuwar, musamman a bangaren karkara. Zaka ga wani ƙauyen bashi da ma hanyar da za a samu mai kyau a fito daga garin zuwa titi babba wanda motoci manya suke hawa kansa. Kaga dole anan za a samu rauni da kuma ƙaranci na wannan kayan. Wasu kafin a fito da su ma a ce sun lalace ma ko kuma wani daga cikin bangaren sa ya lalace. Wasu lokutan motocin da kon kayan na kwana a hanya saboda lalacewar titi ko kuma matsala irin ta tsaro. A irin wannan yanayi kayan labo kan lalace wanda hakan ke rage yawan kayan da suke isa kasuwa. Idan kayan suka yi kadan kuma ita buƙatar ta yi yawa, to dole ne fa farashi ya tashi. A halin da muke ciki kenan, kaya sun yi kadan kuma buƙatar kayan ta ƙaru, to a dalilin hakan yake sa farashin su ya ninka. Dan a duk lokacin da aka ga kaya ana buƙatar su kuma ba su da yawa, to a wannan lokacin masu saye da su suke yin amfani ta hanyar ninka musu kudin su. Wani batu mai muhimmanci kuma da kungiyar ta afan ta bayyana shine yadda wasu ƴan kasuwa ke amfani da lokutan bukukuwa wajen boye kayan abinci domin su ƙara tsada kafin su sake fitar da su kasuwa. Wannan wata ɗabi'a ce mara kyau da ƴan kasuwar mu ƙanana har ma da manyan suka ɗauka. Ta hanyar siyan kayan abinci lokacin da suke yin arha, su boye su sai lokacin da suka ga ana buƙata mafi buƙatuwa a lokacin, wato kamar yadda kungiyar afan ta bayyana lokacin bukukuwan sallah da sauransu, sai kuma mutane su fito da waɗannan kayan tare da ninka musu farashin da suke da shi a baya, bayan kuma da sauki suka siya sai su ninka wannan farashin su kuma fito da kayan ana buƙata, dole ne za a siya. Wannan ɗabi'a tana ƙara wahalar da talakawa musamman lokacin sallah ko kuma sauran bukukuwa. A maimakon mutane su samu sauƙin gudanar da bukukuwa, sai farashin kayan abinci ya ƙara tashin gauran zabe, wanda a wannan lokacin al'umma suna buƙatar sauƙi. Wasu mutanen suna amfani da halin da jama'a ke ciki wajen neman riba mai yawa ta hanyar ƙuntata musu. Idan an nemi riba mai yawa fa za a ƙuntata wa wani. Idan kana ganin kai babban ɗan kasuwa ne, ka matsa lamba ka ƙara farashi, to hakan fa zai ƙara sawa wani ƙarami ko kuma ba ma ɗan kasuwan ba, ƙaramin ƙarfi, idan yana siyan wannan kayan zaka ƙuntata shi ka saka rayuwarsa a halin ƙaƙanikayi. Sanadiyar wannan farashi da ka ƙara ka tayar da shi a lokacin da ba a so. A sayi kaya a ɓoye, sannan idan kayan sun yi ƙaranci a kasuwa sannan a fito da su kuma a farashi mai tsada. Wannan abu ba wai rashin tausayi bane, har ma yana da illa ga tattalin arziki da kuma zaman lafiyar al'umma baki daya. Domin idan mutane suna kasa samun abinci cikin sauki, hakan kan haddasa damuwa da kuma ƙuncin rayuwa. Masana tattalin arziki kuma a gefe guda sun nuna cewa irin wannan boye kaya yana daga cikin abubuwan da ke haddasa hawan farashi a ƙasa baki daya, saboda haka akwai buƙatar hukumomi su sa ido sosai domin hana irin waɗannan ayyuka yaduwa. Domin idan suna yaduwa, abu ne da talaka yake shafar shi, mai kuɗi yake shafar shi, har ma da kowa, har ma da ita kanta gwamnatin yana shafar ta. Da masu sauraro dai, kamar yadda aka sani, za ku iya shigowa a 0700 779 539 da kuma 0800 748 777 duk da dai daga tun ɗazu kirai kirayen naku na ta Harbawa. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Barka da shigowa.
1: Barka da rana, barka da aiki.
0: Barka dai babanmu.
1: Annama Fatima, na ji batun da kika dauko. To gaskiya ni na rasa gane yanda ma abubuwa take fita irin waɗannan labaran ka ji wani abun nan din wanda yake mu da muke karkara haka sai muga abubuwan kamar duk ba haka take ba. Domin da gana mu hawan farashin kaya masu rufi abubuwa to gaskiya dai ina ga zan iya cewa abin da yake zan san cewa e gaskiya yana daraja sosai shi ne harkar tumatiri. Amma gaskiya zan iya cewa irin su albasa, irin su shinkafa, irin su masara, dauro da sauransu dai dawa. Ai har yanzu dai gaskiya ina ga da mu dai irin kasuwannin fanan dangora rahama rawin kitun wadda kuke da manyan kasuwannin mu nan zuwa an can. Da ke jihar Kaduna ko Ikara gaskiya ina ganin buhun masara har yanzu baya fin naira 30-32. Eh kuɗi kenan a ce naira 30-32. Amma yawanci har kasa da naira 30 ma abin da ana sai da irin sabon masara kenan ko dawa. Shinkafa ce ma dai a dan kwanakin nan sakamakon dan lafawa wato sabuwar shinkafa za a ce tana kaiwa kamar 40,000 ita sai da ta rata fita mai kyau kenan.
0: To misali
1: ana bada wani bayani wanda yake wai ana yanin kaya kuma ninka wanda yake a yanzu haka take abin da ake sayan naira 50,000.
0: Abin da manoman kan koka kenan akan su yawan tashin farashin
1: 14 ta yi auki da ya ce kwano 15. To idan za mu kan mu da Allah da hannu ai ni ina ganin wannan abu idan wai ana koka da tsada har yanzu wai ana kokan tsada. Wallahi to gaskiya ko amma in abin da mutane amma kai take so ba. Domin gaskiya noma dai a bana an riga an gama kashe noma. Sai dai fatan da muke Allah ya kore mana yadda za mu Allah ya buɗa mana hanya da zamu tambaya mai suna mai hidimar dangi da sauran bukatu na alƙairi. Amin. Fatima muna tare da ku daga baban Nuhu dan gaba sa karama hukumar fitin wadatan
0: kungiyar zamanci a ƙasar. To amin ya hayya ƙayyum baban Nuhu dan gaba sawa mun gode ƙwarai da gaske tunda ita kanta kungiyar afan din ta ce tsadar takin zamani da kuma wahalar shigo da shi daga kasashen waje yana ɗaya daga cikin matsalolin da suka addabi musamman manoma. A yau manoma da yawa suna kuka cewa farashin taki yayi tsada sosai. Wasu ba sa iya siyan isasshen takin da zai ishi gonarsu domin noma abu mai yawa kuma mai kyau. Hakan yana rage yawan amfanin gona da kuma ake samu a gonar. To Allah ya sa mu dace. Da fatan dai za a yi duk mai yiwuwa wajen sako da wannan shi takin na zamani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai Muhammad Al-Miskin.
2: Kina tare da Muhammad Al-Miskin. Wato kina ji ko? An ce a Hausa ne suka ce ba dan makoyi ba da guri ya kare. Wallahi ba su ma abin da nake gaya miki. Ki dinga sauraron mutanen da suka bugo waya, ki dinga rubutawa, ki dinga jin hayan uwanki. Kawai shi ne mafita. Ki rabu da mutanen arewacin Najeriya. Wallahi ba da gaske suke ba. Ba da gaske suke ba saboda sun gane zan ba ki misali ai. Na fita a wasu buga waya cikin kashi 98 cikin dare ne shekaru na dai da wahala. To abin da muka gani da mun gaya muku yanzu wallahi ba yadda za su ba. Kina ji ko? Wallahi azim tun zamanin Yakubu ga wani zuwa yau yadda kika ga ana kukan tsadar rayuwa yau. Haka ake yi wancan lokacin. Kin san me bambancin? Kuma misali daga shekara 65 a ce mutum 65 ne suke kukan tsadar rayuwa. A wannan lokacin da ake kukan yunwa dai na gaya miki ma ina karamin yaro ba taki ma ka tuka wannan lokacin ma na san na ɗaya da mai wani yunwa ce fiye da shekara 65 nake gaya miki ba. Kuma ni da Haruna na sai koyon shinkafa naira 29 'yar kasar waje kuma kukan yunwa ake. Kuma na sai mota sabuwa tau sai ta naira 2,700 sai abokina yake da ka je Lagos za ka same ta 2,500.
0: To Muhammad Al-Miskin ya kake ganin
2: ba wanda yake mana zagon kasa. Kin gane ko ba wanda yake mana zagon kasa. Yanzu idan yake lissa
3: daga kabilo yan jiran mazauna Kano mazauna arewacin Najeriya da yan jihar Kano waye yafi cin abinci mai kyau waye yake kwana guri mai kyau dan kisan tsarin mu ne dan suna so ma su yi canja amma ba sa so sai an canja amma wannan ba abun mamaki bane bari na sai kuma yar ba manera 25 kan ga kuma na sai dan tola shi kuma naira 280 amma haka yadda ke zaki wannan kukan yunwan wallahi haka ake a wancan lokacin kan ga to saboda haka amma sai a musu ga yadda za a ga da ba za su yi ta ba a biya ba yadda za a ce za ku yi rayuwa mai kyau in kika je kika kije ki bincika ke da kanki wannan yake da mata hudu ke ki bincika ki saba in kike 180 shi da kanki bai san inda zai samu abinci ba ga kuma ya'ya to ya zai ya zai ya zai da rayuwar shi ana ta kuka ana ta kuka to yanzu dai ga shi nan ni nake faɗa Allah ya sa wani wannan ya san wancan lokacin ya shigo ya ga ya miki magana da rafa da gaskiya ce ko ba gaskiya ba kuma bari ki dinga ya miki wallahi da azimi nake ji amkin da yau ake dan arewa za su sha man fetur kyauta wuta kyauta ruwan sha kyauta ba za su ba da koko ba wallahi sai an yi kokon yin ni nake ji amkin saboda maganar ne tana da yawa ina da matsalolin arewacin Najeriya trailer trailer kuma ina da matsalolin yadda za a gyara saboda haka banda lokacin da zan miki bayani amma ki je ki ki nazari amma mamaye an miki ya ce a sha man fetur kyauta a sha wuta kyauta a sha ruwa kyauta ya ce sai an zauna cikin matsala ni nake ji amkin wannan magana ki tashi lafiya ne magana mamaye an
0: Muhammad Al-Miskin mun gode kwarai da gaske da gudunmuwar da aka shigo aka bayar musamman a wannan shiri na sharhin bayan labarai. To tambayar dai da mutane da dama kan yi ita ce wace hanya ya kamata gwamnati ta bi domin rage tsadar takin da ake cewa manoma sukan koka kwarai da gaske kan tsadar da yake yi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Barka dai Alhajin Jakar da shigowa.
4: Masha Allah wannan kai ke dai daga cikin yamma bai na jihar Kano. To tabbas ni kai na Allah tare da Dattijo Muhammad Al-Miskin. Saboda gaskiya mafi yawan abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma mu ba ta manci ka tsaya duk da za ki ga kamar matsalar mu ce da karan kanmu muka jawo ta. Saboda yanzu kamar wannan magana da ake na fadin rayuwa. Za ki ga kamar manoma da suke da kukan taki a tashi. A baya kafin takin ya tashi lokacin da abincin ya ringa tsada. Munna yawancin su suke ban ce dukansu ba amma mafi yawansu munna suke suna kare matsi masu siya saboda suna ganin suna samun kuɗi a hannu suna jin daɗi to kin ga amma da Allah ya tashi saboda wancan rashin tausayawa na ƙasar da suka yi sai Allah ya jarrabe su da wannan tsadan takin abincin kuma ya kare to kin ga da a ce Allah ya taimaka lokacin da Allah ya ara musu dama sun dinga kallon matsalolin na ƙasa sun dinga jin kansu wallahi da wannan abun ba zai ta'azzara a gare su a yanzu ba abun ba zai tasiri ba shi yasa wasu daga cikin su ma mutanen mu da yanzu aka shiga wannan matsalar wasu marasa dogon tunani su kuma sai suke yin munna wanda kuma ba abun munna bane domin kamar yadda su manoman san da suka samu dama suka gurza na kasa mu ma yanzu mun yi munna abun sai ya ƙara tawa gare mu ba kullun dai kiran da muke wanda Allah ta'ala ya bawa wata dama to ya zama tun ina kallon na kasan sa ina jin kansa sai ji ga Allah ya ci gaba da aiko da jin kai shi ma a gare shi abun har yanzu ya ci za su masu kuɓuta kuma za su yi kamar lokacin iyayen mu da kakanni kamar yadda Muhammad Al-Miskin yake magana a baya ma irin wannan kuka za ki ga duk lokacin da matsala ta zo irin wannan za ki ga waɗanda Allah ya ara wa dama a hannu suna ƙoƙarin su taimaki na kaga shi yasa za ki ga koke-koken mu baya yawa irin da yanzu amma yanzu na taimake keniya kansu mawadatan da kan ma da Allah ya dora musu wacce take tawaji ba sadaka ba mafiya yawan su ba yi ciki ba masu yin ciki kuma ba sa yin ta yadda ya kamata to kin ga ashe mu muka hadu muke fellan kanmu da kanmu shi yasa kullun matsalar mu take hawa-hawa yawa to har kullun dai kiran da muke ya zama to yi kokari duk da mace take hannun mu kwaikwai ta abubuwa mu kwaikwai ta a yanzu da a ce za mu dawo da wancan ki ta tafiya ta ce mai yake ni a fatin wannan koke-koken zai zo
0: kwarai
4: wasara da mawadata
0: haka
4: mawadatan nan ba mu ce su dauka a cikin dukiya su suke mace mutane ba a'a idan Allah ya kai mu lokacin zakka sun fitar ki kyautata wa al'ummar da suke kusa da su da wannan zakka da za a wayi gari waɗannan matsalolin ba mu ba zan taɓa manta ba ko wani babban malami a jihar nan wanda ya wata magana ya kama sunan wasu mawadata ke cewa da za su fitar zakka yadda Allah subhanahu wataala yake to da za a yi mu talauci a jihar Kano a rasa wanda kuma za ki ga wannan ba baban abu ba ne ba sabo ba ne a haƙi domin malamai sun ba mu labarin irin hidimar da manyan zahabbai mawadata mu doniyoyi na wancan lokacin suka dinga yi idan an shiga matsi shiga an shiga matsi an je an ciwo da wani waje an zo ba yauwa za a yi marabawa
0: Godiya kwarai da gaske Alhajin Jakar da wannan gudunmawa da shigo ku bayar kuma zan iya cewa gaskiya akwai buƙatar rage tsadar sufuri ta hanyar gyara hanyoyi da rage farashin makamashi. Gwamnati ta ƙara tallafawa manoma da taki, iri da kuma kayan aikin noma. Akwai buƙatar ɗaukar mataki mai tsauri kan masu ɓoye kayan abincin da suke boyewa har sai yayi tsada domin hana amfani da kuma wahalar da jama'a domin tara riba mai yawa. Haka kuma ya kamata gwamnati ta ƙarfafa noma na cikin gida domin rage dogaro da kayan da ake shigo da su daga kasashen waje. Idan har aka zuba jari sosai a harkar noma, Najeriya za ta iya gudanar da kanta da abinci har ma ta riƙa fitarwa zuwa sauran kasashe. To kai ne mai waya na ƙarshe. Salamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai da shigowa. Barka da shigowa malam.
5: Wato zai bai ji ban fahimta kina ji na Fatima? Kina ga cewa sun gaban shi mutum sai abin da ya gani.
0: Kwarai.
5: Ta fannin jari hujjar yanzu da gidansa. Ka da kudi za mu kudi da wahala. Idan kuma kai da kudi abinci kai riga zaka ci.
0: Na'am.
5: Amma Allah bai bayar da. Sam mai da mai kudi kawai. Da mun bace sa hannun tsari ne. Karamar sana'a ba kan tiyar da bajai ida wanda ya faru amma da zai shiga ba ka sai 3000 ga ilahi taki 2000 take to da za ba ka abin san ba da wallahi ida ba baro ba yake ba haka ne kishin kwani za ka siya magana ta yi cewa za ka siya to take mi san kwada ku sai za ka baro mun da za ka zuba aikin ka shiga ka sai 3000 to an ji ko bishin abin san da da ba sai kawai akwai yin balan tsakanin masu wasa da talakawa irin yayi yawa. Assalamu alaikum.
0: To muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana sauki a rayuwarmu baki daya. Kamar yadda na ambata masu sauraro a baya, tsadar kayan abincin nan ba matsala ce kawai da ta shafi mutum daya ba, ta shafi kowa. Talaka yana ji, mai kuɗi yana ji, gwamnatin ma ita kanta tana ganin tasirin hakan. Akwai buƙatar haɗin kai tsakanin gwamnati da manoma, ‘yan kasuwa da al’umma domin nemo mafita mai ɗorewa. Idan aka tallafa wa manoma, aka rage tsadar sufuri, aka hana ɓoye kayan abincin nan, sannan aka samar da tsaro a yankuna waɗanda manoman kan fito da kayan noman daga nan, akwai yiwuwar farashin kayan abinci ya sauka kuma ya ragu, ta ƙara sauƙaƙa ga al’umma baki ɗaya. Shi kanshi farashin takin a saukar da shi domin sauƙaƙa wa manoman. Muna fatan hukumomi za su ɗauki matakan da duk suka dace domin rage wa 'yan Najeriya raɗaɗin tsadar rayuwa da ake ciki. Kuma na ga lokaci yana hararar mu duka a nan muka kawo ƙarshen shirin bayan labarai na yau. Mun gode kwarai da gaske masu sauraro da kasancewa tare da mu da ake ci gaba da yi da kuma irin gudunmawar da akan shigo a bayar. Musamman a duka lokaci irin wannan idan an bukata mun gode kwarai da gaske. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma da ma dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labarin da kuma shirin bayan labarin ya zo gare ku. Ni da na karanto na kuma jagoranci shirin bayan labarin Fatima Yunusa Musa nake fatan a huta lafiya.

Allah madaukakin sarki yace alhajju ashhurun ma'lumat. Allah yace aikin haji ana nufatan sa ne, ana kudurtan sa ne, ana niyyan sa ne. Allah yace cikin wadansu watanni sanannu inji Allah, Zulqa'ida, Zulhijja, Shawwal, Zulqa'ida, Zulhijja, wadannan sune watanni da ake kudurtan niyyan aikin haji a cikin su. Mutum yakan iya shiga niyyan aikin haji yayi ihrami a cikin wadannan mutane har kwanakin aikin haji su same shi, kuma ya sauke aikin hajjin sa yadda Allah ya wajabta mishi. Jama'a mun fahimta? Allah yace alhajju ashhurun ma'lumat, aikin haji Allah yace wa'in su watanni ne sanannu. Allah sai yace faman farada fihin alhajj ay nawa wa alzama nafsahu fihin alhajj. Allah yace duk wanda yayi niyyar aikin haji a cikin waɗannan watanni, faman farada fihin alhajj wanda ya lazimta makansa ya kudurci niyyan aikin haji fihinna a cikin waɗannan watanni, fala rafata, Allah ya ci babu saduwa. Yana daga cikin abin da ke bata aikin hajin mutum ya nufi aikin haji, yayi niyyan aikin haji, ya shiga ihrami, kuma ya je ya kusanci iyalinsa. Jama'a mun fahimta? Ka san akwai waɗanda har da karuwansu suke tafiya aikin haji, la hawla wala quwwata illa billah. Imani babu wala kanta kai da zaka yi makanka kamar ka je kai barna a wannan waje. Babu ganganci da zaka yi makanka, babu kasada da zaka yi makanka, ba gangancin da zaka yi makanka kamar ka tafi harami ka je ka saba mana. To haka ne mara aikin haji, waɗansu da karuwansu suke tafiya, wani kuma ya biya ma karuwa ta tafi. Wannan kujeran tukuncin zinan da ake yi da ita ne aka bata. Ga kanin mahaifinsa bai je ba, ga yayinsa ba su je ba, ga kannansa ba su je su ba, ga babbaninsa ba su je su ba, ga kaunansa ba su je ba, ya ba ma karuwa kujera ta huta tare. Wata kuma ana bata tukuncin kamfen ɗinta. To duk daren daɗewa da a koma zuwa ga Allah, duk daren daɗewa ma nan da a koma zuwa ga Allah. Ai ibada ce, ibada ce. Hatta dukiyar da za a yi da ita ana so a yi da dukiya ne mai tsarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi aikin haji da kuɗin haramu, lokacin da yake cewa labbaika allahumma labbaik, Allah zai ce la labbaika laka wala sa'alika. Dama zuwa aikin haji amsa kira ne, kira yayi yace kowa ya hajjanci ɗakin Allah in ya samu hali. To wanda ya lalace kuɗin haram ya biya kuɗin zuwa aikin haji, lokacin da yace labbaika allahumma labbaik, Allah na amsa kiran da kai, Allah zai ce ni baka amsa mun ba ruwa na da kai. La labbaika laka wala sa'alik. Wa'ansu yankan aljihu suke zuwa a harami, a harami sai yanki aljihu musu. Ga shiga ka'aba sai yayi sani ma dan uwansa. Wani alhaji ne ya saci kudin alhaji wannan wajen fa mallam a Bauchi, a Nigeria, a Niger, a Kano, a Kamaru, India, Amurka. Idan kai niyya zaka saba ma Allah, in ka fasa za a baka lada ɗin inji manzon Allah. A can kuma idan kai niyya zaka saba ma Allah sai ka fasa, Allah ya ce niyyan zaka yi laifin ma sai an yi rikici ranar kiyama. Wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min adhabis sa'ir. Allah ya ce duk wanda ya nufi wuce gona da iri, wa man yuridu wanda ya nufi yayi ilhadi ya wuce gona da iri, yayi zalunci a wannan gun, nuziquhu min adhabin alim, niyya kawai Allah ya ce sai mun dandana mishi azaba mai tsanani. To balle kuma yaje saba ma Allah. Haka ne mallam, wani sani yake zuwa yi, Allah ya samu dace, Allah ya samu dace. Allah ya ce faman farada fihin alhajj ay nawafihin alhajj, duk wanda yayi niyya a cikin waɗannan watanni zai yi aikin haji, fala rafasa, Allah ya ce to babu saduwa, fala rafasa babu batsa, wala fusuka babu duk wani dangin fasikanci. Sane ba fasikanci bane, dama alfusuk shine alkhuruju an ta'a, ka je ka aikata wani abun da sabon Allah ne shine fasikanci, shine fasikanci. Allah ya ce faman farada fihin alhajja fala rafasa
wala fusuka wala jidala fil hajji, Allah yake kuma babu jidali, babu janja, babu musu da babu gaira, babu dalili a lokacin aikin hajji. Jama'a mun fahimta? Ka san waɗansu abun aikin hajji suke musu akan ƴan takarar su a Najeriya. Naka ji ga sunan a zaune amma suna musun siyasa. Ka samu mutum Amina yana musun siyasa, a Arfa mutum yana musun siyasa. Ka san abun ma mutum yakan tashi yakan fina mai gidansa. Haka ne, bara mun ji har postocin siyasa an manna a can. Malam, ka dubi yadda siyasa mun

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

cikin ruwa. Alhamdulillah, tsira da amincin Allah su tabbata ga farin jakadan Allah, annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sabban sa baki daya. Fainusa Balarab Suwaba ke fatan kasancewa da ku sa'a guda a cikin shirin namu na Juma'a ta babbar rana. Wanda isaba zuwan mana daga wannan tasha mai albarka ta Rahama Radio wanda muke daukar sa'a guda a cikin hidima ga fiyen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba aikin ya shiga cikin al'amuranka mu yayi mana cututtuka da suka addaba al'ummar musulmi wanda aka sani da wanda ba a sani ba marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya masu ita Allah ka inganta ta matasan mu suna cikin wani hali Ya Allah ka duba mana su fadacen daba da yake tayan mana da hankali yake hana mana tsuwa ya rabbal alamin ka duba mana matasan mu akan harkar daban nan da shaye-shaye Allah Allah ka kawo mana mafita Allah ka yaye musu ubangiji Allah ka shirya mana su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka shiga cikin al'amarin mu ka raya mana ƴaƴan mu cikin bin Allah da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka saka iyayenmu da alkhairi da suka ba mu tarbiya. Allah ka sa su gama da duniya lafiya mu gama da ita baki daya wanda kuma muka rasa Allah ya gafarta musu Allah ya kara iyayenmu lafiya da nisan kwana. Za mu shiga cikin shirin kamar yadda muka saba. Mun koma tsarin kasancewa da sha'iranmu guda biyu saboda duba da tarin sha'iran da muke da su akan layi. To wannan satin muna tare da sha'irai na kan layi kamar yadda na ambata muku kuma mun gaito sha'iran mu guda biyu wanda zamu kasance da su a cikin wannan shiri namu na wannan rana kafin ci komai zamu tafi ga mabudin kunnan na farko idan muka dawo zamu ji tarihin sannan mu koma ga na biyun shi ma mu ji tarihin sa zamu je ga kasidan mu ta farko wanda ita ce za ta kasance mana mabudin kunne ga sha'irin namu da muka gayyato a cikin wannan shiri

0: To madalla da fatan an ji dadin kasancewa da mabudin kunnan mu kai tsaye kuma zamu fara da sha'irin domin jin shigowar sa ta farko ce farko cikin shirin mako kuwa ya sai di barka da zuwa cikin shirin
1: yawa sai ya da sannu
0: to farko tambaye da zan yi shigowar farko ce ko ta biyu
1: eh wannan sai ya da shigowa ta ta farko kenan
0: to suna tarihi kamar yadda kake ji idan an gayyato mutane
1: to kamar yadda masu sauraro suke ji na wanda suka sanni sun sanni ni ne dai abba wanda abba abdullahi wanda ake walakani da na ma'aiki duk da cewar shi wannan sunan na ma'aiki wasu ba su sanni da shi ba kasancewar kuma ni ina so na ji ana kira na da shi kasancewar shi ne nake alfahari da shi a bacci aka tashin aka ci tashi na ma'aiki to kuma na tashi sai na tsince ni a Madina duk da cewa dai ba wannan aka tambaye ni ba amma akwai
0: a Madina a bacci
1: kwarai kuwa amma akwai wato kasidar da nai ta dalilin wannan za ku ji ta album dina na ma'aiki to kusan na tare yanda na tsinci kaina kuma me ye dalilin ma daga farkon baccin na abin da ya faru sai hakan ta faru to shi yasa nake alfahari da wannan sunan na ma'aiki
0: to amma yanzu kafin sannan sai ka dare mana farko cikakken sunan ka wane da sunan baba da komai tukunna mun yadda zamu lakaba amma a dare mana cikakken
1: to shine to ni abba abdullahi na taso a unguwar daurawa koki wanda ni anan aka haife ni lungun agalawa kowa ya sani kasancewar a wannan lokaci na taso mahaifina ya sa ni makaranta a nan kusan ita tunda mu gidan almajirai ne kusan ita aka ba mu karfi mahaifina bai sa ni a boko ba sai da ya ce sai na sauka kuma cikin ikon Allah sai da na haura izu 40 sannan ya kai ni makarantar dantata to a wannan lokaci da nai dantata 2004 sai ya zama cewar nayi wato kandi a lokacin da nayi kandi na ci makarantar wato Gwamma Jawan to a Gwamma Jawan da na shekara ɗaya na ga gaskiya wannan makarantar kamar dai ni ba tai macin da ni ba kasancewar na riga na narke kamar a addini haka kasancewar ni ba na son zallan boko to sai da nemi aimin transfer aka kai ni wato SAS to anan ne na ji daɗin karatu kuma na samu abin da na samu saboda kasancewar ina son karatun addini fiye da kusan na buku dai haka to ana wannan fafutukar ana nema ana karatu ana nema kuma tun a lokacin Allah da ikon sa karatun addini nayi na fara ganin fa'ida tunda tun a lokacin na dan fara karantawa haka sama sama to har kuma Allah ya sa nayi kandi lokacin 2010 kenan da nayi kandi dama kuma dab da zan kandi cikin ikon Allah tunda ana fafutukan nema to Allah ya sa aka sami wacce za a ake roƙon a zauna Allah ya ba da iko akai aure aina yin kandi nayi aure da shekara ɗaya to ina so zan ci gaba da karatu to saboda lamarin rayuwa to sai ya zama cewar abin ya dan ja haka dai na ƙara nutsawa cikin addini ina ta wannan karatun na addini kuma shine har yau ake ta tai to ina ga anan zan dan saurara
0: sai dai ina kasida ai
1: sai kasida shine sai ya dani kusan in ce kasida a shekara ta ɗaya da fara kasida to amma sai Allah ya sa wata albarka a cikin lamarin kasida ta kasancewar me ya ja ni ma na fara kasida baki tambayin wannan ba ko na baki bayani a
0: kai ai shine dai ya aka fara kasida
1: to saboda haka dalilin da yasa na fara kasida na'am to kina ji sayyada kasancewar ni ba ni kasida bane da kusan ni dai dama a rayuwata tunda na taso ni ba wani abu da yake birge ni a rayuwata irin malami duk duniya malami nake kallo yake ban ta'aji malami ba mai karantar da addini shi yake ban ta'ajib a rayuwa saboda shi ne ya san yau ɗinka ya san gobanka Allah ya sanar da shi gobanka yanda za ka kasance jiyanka ma Allah ya sanar da shi to shi ya sa sai yake ban ta'ajib duk rayuwarka ya sani Allah ya sanar da shi shi yasa nake ta roƙon Allah ya sa ni zama malam kullun ni roƙo na kina har ina
0: ai
1: tukuna dai sai yada ai tafiyar ba karama bace to shi yasa wannan sai yake ban ta ajibi to kuma aka fara kira na haka wato an fara kira na a ina yin bayani a wajen maulidi to ina yi na fi shekara noma ina yin wannan to kuma muna dai karambanin dai na karantawa to aka ana wannan abin da ya jani kuma shekarar da ta shude waccan na fara kasida to shine kasancewar in naje yin maubu'i sai na ga samarin mu da yara kusan su shewa su akan su gaɗan majalisi kawai in suka ji kasidan nan to yanzu waje zai dau ni'ima ana ta cashiya ana wayi to kuma sai na ga to tunda ni buri na da'awa ce na sanar Allah manzon Allah to me zai hana na raba bi na zama na ƙara juya akalata na taɓa can nan din tunda an san na nan to can ma me zai hana tunda mai duk kokarin mu dai mu zakkarar to sai naga cewar to ya za a yi ta hanyar kasida na ringa shigar da sakon da nake so na ringa shigar da sakon da nake so na isar na ma'aiki da kuma a kaunaci Allah a kaunaci manzon Allah to wannan sai na kauda akalata a shekarar da ta wuce war haka na fara waka to amma cikin ikon Allah kusan yanzu waƙoƙin da ne suna da yawa
0: za su nawa
1: eh wanda dai na buga za su 20
0: gaskiya kai kokari
1: na bugawa dai na
0: shekara guda
1: a shekara guda na buga sun yi 20 a yanzu akwai kuma wasu a rubuce haka
0: to barkar ya sai dika cin lokacin gaba dai zamu koma ga sha'irin mu nabi idan muka dawo sai mu hade ku a tambayoyin ku baki ɗaya duba da shi ma kasidar ta riga ta sauka bari mu je ga kasidar ta farko a cikin shirin

0: To madalla bayan kasancewa da sha'irinmu na farko a cikin shirin zamu tafi ga sha'irinmu na biyu duba da na riga na gaya muku cewa sha'irai biyu muke tare da su a cikin wato ɗakin namu na gabatar da shirye-shirye sai ya ji barka da shigowa cikin shirin namu na Juma'a ta babbar rana
1: to an ci barka da warhaka
0: shigowa ta farko ko ta biyu
1: wannan dai shigowa ta uku ce
0: ta uku
1: kware da gaske
0: wannan nayi maka screen da baka shigo ba ta uku
1: kware da gaske
0: ya akai shekara nawa last karshen shigowarka
1: eh to farkon shigowa ta dai lokacin da akai kasidar rama masu annabi mu masoyanka ne din nan
0: da kai a cikin ta ne
1: bayan nazo nayi program sai aka ce in dora nima baiti na bayan na dora baiti aka kara kiran mu da waɗanda muka yi wannan abun nan
0: din ko aka zo aka gabatar eh ba mu baitin ka a cikin wakar rama ta yaban annabi Annabi mu masoyanka ne Kano garin masoyanka ne Rama radio masoyanka ne
1: Mahamud masoyanka ne mai yabo a gare ka ne Rama radio masoyanka ne
0: ma'aikatan ciki na ka ne su kauna gunka ne ajiya binta sarki mata ka ce
1: mai kauna a gari ka ce
0: to haka baitin yake kaga na tuna maka ma wato da kai zuwa kai ka watsar da ita baka bibiya to shikenan bari mu je ga tarihin ka a cikin sakanni duba da shigowarka ta biyu kenan a bangaren ba da tarihi
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد ني دي سنانا محمود مي يبو دان ساري كرمر حكومر غيزا أن هيفيني كتاما كرمر حكومر غردو سنديار مكرانتا واندا ناي مكرانتا اللو كهوتو sannan kuma rani ya to da mu dan sare wanda daga tsan sare muka zauna nan muka tafi joda na rani so uku a joda muka tafi dadin duniya nan ma na rani so uku sannan dai zaman ya dawo ma cikin dan sare kadan daga cikin tarihi na kenan
0: to tai na ka fara kasida
1: hakika na fara kasida saboda a dan sare dai na fara amma saboda saurara tsofaffin sha'irai waɗanda na taso ina jin su irin su kamar su marigayi Sharif Rabi'u Usman Baba da kuma irin su mai gidana dan dago da mai gidana kullun kullun dai da sauran sha'irai dai haka
0: sune yayin gidan naka
1: kware da gaske
0: to masha Allah Allah ya albarka daga lokacin da ka zo rahama zuwa yanzu an samu ci gaban kasidu za su yi gudanawa
1: hakika yanzu kasidu na iya wanda na buga ma ina da guda 120 da
0: gaba daya
1: a iya wanda na buga a yanzu waɗanda suke cikin wayata kenan
0: 123 iko sai Allah a shekara nawa
1: gaskiya za a kai kamar shekara 15 ko 20
0: Allah ba wato sha'irai basira Allah isa albarka za mu haɗe ku cikin tambayoyinku baki daya duba da yanayi na lokaci marga mancici lokuta layin da za ku rubuto rubutaccen sako ga waɗannan sha'irai namu guda biyu shine layin 0906627200023 ba kiran layin za a yi ba rubutaccen sako za a turo 0906627200023 sai kuma layin da za ku kira kai tsaye domin yi musu tambayoyi layin 0707795293 da kuma layin 0818475777 shine layukan da za mu haɗe su a cikin tambayoyinsu kai tsaye kafin mu fara da masu sauraron su kira ko kuma sakonnin su shigo zan haɗe ku a tambaya ina ne tambaya duka ko bi ne wannan in ya bayar dai shi ma sai ibada amsa misali a cikin kasidin ka ya sayyade da ka fara zuwa yanzu wace kasida ce bakan damiyarka
2: eh kasidun da na wallafa kusan in ci waɗanda suka zama abun nan kamar bakan damiya kusan rubabi suke kusan in na ji kamar ina son wannan na fi son wannan da kuma na ji ta kwana biyu to dai a ciki akwai guda uku wanda sun cushe min a ciki na kasa ware ɗaya dai daga ciki kusan su ne dai
0: ɗaya za ka ware a cikinsu
2: to ai kamar yadda gaya miki ko dai kawai kina so kawai na ci ga ɗaya na canka a cikin uku to bare na dau roƙon ilahu
0: to yi mana ita kai tsaye minti biyu
2: bismillahir rahmani roƙon ilahu nake matsanin zuciya tas tas zinbai singe wayani share mun su tas tas roƙon ilahu nake matsanin zuciya tas tas zinbai singe wayani share mun su tas tas matsanina ilahu kake matsanin zuciya tas tas kayi salati ga wanda kake tsarkake mana shi tas tas ga ali sahabban sa nake Allah bar mu ta su tas tas idan har na rabu ta su komai zai tafi tas tas tas roƙon ilahu nake matsanin zuciya tas ni kankanin bayanku nake ku kai ni ga wanda shi yayi tas a kofa ta gida

0: pocas. Pa mai kwen ce ni mari sai mai gidan ku kai na kasa kasa
1: to masha Allah kai gogari kware ita ce bakandamiya tunda har ka kawo ta kaga yana fitan maka da bakandamiya ya sai yadi wace ce bakandamiya a cikin kasidinka
2: to bakandamiya ta dai ni a guri na ba a gurin masu sauraro ba ita ce da babu irin ka bani da wanda za na kwatanta ka
1: to rira mana ba muku baiti bi
2: da babu irin ka bani da wanda za na kwatanta ka
3: bani irin ka
2: bani da wanda za na kwatanta ka rabu kai ya kira da masoyi gun sada ma'aiki kake annabi kake mursali kake daha ga kasa dauki makyan kama makyan lamari makyan shirya a baki annabin da nake so bani da wanda za na binta ka rabu kan yi salati har da mala'ikun sa suna yi gunka babu wanda ya san kai fiyar yanda rabi yake gunka har da umarni yayi Allah mu'minai su iyo gunka rabi salli ala sayyidin sadat da masoyinka
1: sallam to muna godiya kwarai da gaske wannan tace wata kasida ce suka fi shan wahala daga bashiya dan hasan karamar hukumar kora na'am
4: kasidar da tabbaban wahala ma'ana kusan in ci dai alhamdulillah kusan duk kasidar da zan yi da na kudirci kusan ni ikon Allah ba su fiye ban wahala ba dalili saboda kawai zan kudirci akan mabu'i kazazin tunda na karanta sai ya zama ciwar ne nazarin littafi akan wannan mabu'in
1: shi yasa in na babu wata kasida ai kaga babu lokacin da zaka dauko wannan dogon bayanin a takaice dai babu kasidar
4: da alhamdulillah dai dai ba kasidar da ta ban
1: wahala wajen rera ta ko karanta ta ko kuma hada ta ma
2: gaskiya kasidar da har gobe nake jin wahala karanta ta ma hijira
1: hijira misa
2: saboda ko yanzu na dauko tarihin hijira in na dauko kasida in dai ba kunnawa ne ba bazan iya yin baiti biyar a cikin ta ba to har yanzu tana ba
1: har yanzu tana baka wahala
2: wallahi kuma ta dade
1: to wannan yace fatan alkhairi ga baki menene bambancin kasida zube da mai kafiya daga aminin filo kofar waika wazi ba mu wannan mutum dai ne zai ba mu amsa in ya sani bambancin kasida zube da mai kafiya
2: bambancin kasida zube ita ce wacce zaka yi ta kamar abun nan kamar misalin ni dai gata na annabi ne din nan waye karbo sallah wane bawan Allah wane aka baiwa ceton al'umma waye yafi kowa
1: ba kafiya zube biya

0: aka san daudawa
1: to ina kafiyoyin su ke kaka din nan guda biyu
0: eh
1: ita wannan dango bi ne da ita kenan
0: dango bi ne
1: mai tadan a gani
0: to duk wanda ke yin wanka har su bakwai ba shakka kullum a dutsara bar sajikin sa ba za ka san dauda ba
1: kaka din nan wancan
0: guda biyu sune kafiya
1: to da fatan kin fahimta kuma mun fahimta baki daya bari mu je ga masu kira suna kira sakonnin ku kuma suna da yawa ga kasidin ku kuma suna jira a saka su ine manyan baki barka da zuwa shin sun tabaiwa kai bari mu je ga masu kira assalamu alaikum wannan tace fatan alkhairi a gare ku Allah ya kara basira muna godiya huwaila da fatan kema kina tare da mu bari mu je ga tace barka da juma'a gaskiya muna jin dadin shirin a tashi lafiya daga Ishaq ya to muna godiya mallam Ishaq assalamu alaikum assalamu alaikum yawa barka dai Na'am, shirin Juma'a ta babbar rana.
2: Hello.
1: To, baka jin mu bar mu je kasida ta gaba.

0: وعليكم السلام. كنا جمو to muna tare da ke.
1: Na ji baki ne baki ba ta ga ya kuma ta da shiruwa.
0: Yawwa.
1: Saka na ji ga tibe su kuma da su ina di sanan saka ga tibe su za su ga na wannan kuma suna fita wasu garoron. Mun gudanar da majalisa.
0: To muna godiya, amsa ɗaya za su amsa miki domin waccan duk sun faɗa da din kasidinsu. Shin kuna fita majalisi ya sai di? Kana fita majalisi?
2: Eh, ban fara fita gaskiya majalisi ba. Cewar sai dai a wajen maulidi kazancewar idan na ja kasida sai kuma ne ta'aliqin dama na san akan mawdu'in da nake yin kasida. To in misali mawdu'in aka ban ma ne bayani akai, to idan nayi kasida dama akan wannan mawdu'in sai na dan fara wasa mutane da wannan ita kasida, sai kuma na biyu ta'aliqi akai.
0: Kana fita majalisi?
3: Kware da gaske.
0: To masha Allah. To assalamu alaikum. Na ga sai da Aisha kina kira, ko zaki baki fatan alkari ne ba duk idan auta ta kira zamu daga. Assalamu alaikum. Yau barka dai. Alhamdulillah. To muna tare da kai. To shikenan, insha Allah yana tare da mu, in Allah ya daina sanar da kai. To muna godiya. To takwannin ne wallahi, akwai su da yawa ga masu kira. To a dai yi hakuri, wanda Allah ya kai hannuna kai za a karanta. Me burin su a yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam an ne musu fatan alkhairi. Na ji daɗi sosai saku daga Usman Halifan Fadar Bege da Wakin Kudu. Ya sai di mai burinka a cikin yawan fiyen halitta Annabi Muhammad a takaice.
2: He burina ni sakon da nake isarwa ya zama cewar yana isa kunnan waɗanda suke sauraro.
0: To alhamdulillah. Ya sai di mai burinka a cikin yawan Annabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Ni kuma babban burina ya rabaka bani damar hawa jirgi mulula muje makasar Madina. Madina tana da dadi. Wannan shine babban burina.
0: Wato burin ma saboda ina tare da sha'iri shi kansa burin abaiti abaiti ka kawo mana shi. To Allah ya amince saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan yace assalamu alaikum rahmatullahi. Sai da annai muku fatan alkari, tambaya ta ita ce wa yake duba musu kasida, kuma wani irin kalubale suka samu a harkar yabo? Sako daga Imam Garzali Tiga. Magana kalubale eh ko a'a? Akwai kalubale ya sayidi eh ko a'a?
2: Eh ba wani kalubale ne da nake fuskanta.
0: Akwai kalubale a harkar ko babu?
3: Akwai kalubale.
0: To menene kalubalen?
3: To kalubalen dai suna da yawa. Wani lokacin za a kira ka majalisi sai ka je gurin kaya sun lalace, mutane ba sa iya yi ma uzuri, sai dai su yi ta cewa wannan sha'irin da ya san bai shirya ba ya zo. Kuma kafin nan daga nan har wajen Kano muna zuwa. Amma duk lokacin da aka samu kaya sun ba da matsala, to mutane ba sa yi mana uzuri.
0: Kayan naka ne?
3: Eh, kaya na ne.
0: To ai alhamdulillah. To ya kamata al'umma a dinga uzuri, tun da kai kanka ba za ka so abin ka kaje iya kasa tashi ba.
3: Gaskiya.
0: A wannan gaba an misali an taba samun cewa an je kwata ba su gyara ba a yi ba?
3: Gaskiya dai Allah yana kawo mana dauki, don har jiga mun je majalisi muka mamanta amdin ma a gida. Wallahi masu DJ ne suka hakura. Suka ba mu abun nan.
0: Masu DJ Allah ya musu albarka. Babu da ranar sa.
3: Wallahi su suka ba mu, wallahi muka je muka yi majalisin muka tashi muka tambaye su nawa zamu baya, suka ce ba sa son. Komai wallahi.
0: Kaddi inda suke Allah ya kula da su.
3: Amin amin.
0: Bari mu tambaya biti ya sai zan dawo gurin ka.
2: Aha.
0: Tace da man wa yake yau, wato ya zancan duba kasida.
2: Eh, batun duba kasida dai alhamdulillah kusan malamai na duk sun riga sun duba mun kasidu tunda suka bani karatun da za a duba. Kasancewar wato ina ba malamai, ma'ana ai ba wai ina nufin
0: ya batun ana duba maka kasida.
2: Ana ina bayarwa, ana duba.
0: Masha Allah. Sai ana duba maka kasida?
3: Hakika mai gida na Malam Ado yana duba mun irin su Malam Shamsu Yankaba dai da sauransu.
0: to bari mu ji. Assalamu alaikum. Kai sai muna tare da wa.
4: Kai sai.
0: Dauke ta daga nan tana shigowa cikin abu na.
4: Ramar hukumar Kura kun shama.
0: Na'am.
4: Ana. Arish.
0: To muna tare da kai.
4: Sai.
0: To lai na kai na dan abin nan ko za ka dan matsa. Kadan ba ma jin ka. To suna godiya. Amin. Amin. Amin. Allah ya kai ku lafiya, ida da ku lafiya, muna godiya. Amin. Amin. Sako daga Walida Aisha da Na'im da Salma da Haibat da Abdulmalik da Yaya ciro man bunkura. To din muna godiya, din muna godiya. Allah ya muku albarka. Assalamu alaikum. To muna sauna lana. Assalamu alaikum. Ina yi wa sha'irai barka da zuwa daga Rayyana Tuto. Amina Amina na Ibada Aisha Dawaki, mune muku fatan alkari da Izzil Arab Kano. Eh, mune muku fatan alkari. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. To muna tare da kai.
5: To ni tambaya ta ga wannan manyan baki. A ina za a samu kabilinsu, sannan kuma suna majalisi?
0: Na'am.
5: Gabatar na kuma
0: ya. To sun ba da amsar majalisi dukkan shi ya sai ba majalisi ko? Sai a wajen maulidi da sanan shi kuma sai ya. Tambayar sa ta biyu da i. To me yace ne ta biyu?
3: Cewa a ina za a samu waƙoƙi?
0: A ina za a samu kasidunku?
3: Gaskiya dai a kasuwanni ni dai ana samu.
0: Duk da akwai ana samu, da an ce me?
3: Mahmud me yabo dan sare ko kuma senior uban yargata dai za a samu.
0: Da ana samu, ya sai dai.
2: Ni waƙoƙi na gaskiya yanzu ba su fara shiga kasuwa ba.
0: Sai a gurin
2: kusan sai a wajena, sai kuma wajen maulidi haka in naje, sai kuma mutane wanda suke zuwa su karɓa a hannuna. Su kawai suke da.
0: To masha Allah. Assalamu alaikum. To kai sai muna tare da wa a kashe rediyo, a rage rediyo. Bari mu je ga kasidar mu ta gaba.

0: ma da Allah muna kasancewa da sha'iran mu kamar da na gaya muku. Assalamu alaikum. Nan layin ya katse. Barka mu je ga masu kira. Ya sai dai a garsa mu ne maka fatan alkhairi da fatan kana tare da mu. Allah ya kara lafiya. Eh muna tare. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum rahmatullahi.
0: Amin wa alaikum salam.
1: Na to wace da nake zuwa kai a garin babban baki sun taba kuma musai kasida abinda nake yi kuma sai da iyalan Annabi da ƴaƴansa da mata su yi musu kasida da dukkan baki daya. Allah ya sa ku yi lafiya da wata da kike da jama'a.
0: Ah muna godiya. Sai ka ci tambaya kata kun taba yin kasida mai hada da komai da komai misali ya da jikoki da alibai.
2: Na yi kasida wato akan sayyidatina dai Aisha, sannan kuma a wasu kasidin nawa na kan
0: a takaice dai baka taba yin kasida ciwo guda ɗaya mai komai da komai amma dai kana da mabambantan kasidu kana tana na Fadima kana tana na Aisha sahabbai kuma daman kana sassaka su a cikin kasida.
2: Na'am, hatta sahabban ma waɗanda almubashirina bijanna dama ita ce wacce kika sane musu su goma nan iya su na saka a ciki kowa neman baitin sa. Sannan kuma sai na wato matan shi.
0: Assalamu alaikum. Kai sai muna tare da wa cikin shirin Juma'a ta babban rana. To kashi na muna tare da kai.
2: Na'am. Sai wato matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai kasidar da nake shirin ita ma bugawa wacce ta kunshi matan gaba daya su ma zan sawu su gaba daya na waki su
0: masha Allah. Ya saidi kai kasida mai hadaka mai gaba daya.
3: Eh gaskiya nayi
0: dawa dawa a cikin ta.
3: Akwai Nana Khadija, akwai Nana Saudat.
0: To ta matan gida kai?
3: Eh
0: matan gida Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su ka zuba su?
3: Na zuba kusan gaba ɗayan su.
0: A'a ka ban gane kusa ba. Yanzu akwai wanda baka saka ba?
3: Akwai wanda ban saka ba.
0: A gaskiya akwai yara.
3: To sannan kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne masa jumla tam.
0: Me yasa ka dauko kasida ta matan gida Annabi gaba ɗaya baka saka wata daga cikin su ba?
3: Eh to kamar yanda abin dalilin da yasa akwai ilimina ne bai kai gurin ba, saboda duk wanda na sa ya zamto ina da tarihin shi. Saboda irin
0: yanzu misali kaman mutum nauce mata nawa ne baka saka ba?
3: Basu fi guda hudu ba nake jin.
0: Wai da baka saka ba, ka saka kenan wajen mata biyar ko shida?
3: Eh na saka mata
0: gaskiya domin kai muka san harkar mu sai an yi balance.
3: Na'am.
0: Gaskiya ba zan ji daɗi ba ni kaina. Yanzu kaga misali a cikin gidanku a ce an zo an yabo wance da wance wance babu wance, kaga ba za ka ji daɗi ba.
3: Gaskiya
0: ko ba haka ba?
3: Bare
0: kuma matan nan na Annabi ne gaba ɗaya. Kai abinda Annabi zai farin ciki gaba ɗaya. Ni kaina na ji wani ɗan kishi ba ma na son ka gaya min cewa ga wadda baka saka ba, saboda ba zan ji daɗi ba. Yanzu ya kamata a ban tsama cikin ilimi a durƙusa wajen malamai a samu ragowar tarihin waɗannan mata guda huɗu, su ma sai a yi musu tasi raba. Kaga ta zama ƙasidiyar guda ɗaya guda biyu kenan, da A da B ko da A da B ko, dan Allah a yi musu suma
3: insha Allah.
0: A yi musu, ban ji daɗi ba gaskiya.
3: Ai ilimin ne bai kai gurin ba.
0: To a nemo ilimin.
3: To shikenan.
0: A nemo ilimin, a tafi a je a durƙusa wajen malamai a samo su, suma a samu a yi musu. Kuma na san akwai wanda zai ce ma to su wa'inni ne daga cikin, da an faɗi wa'inni ne a ciki, zaka don sha'irin shi kuma abin ya zo masa nan da nan. A yau ɗin nan suka ji su kuma ya haɗa musu. Ka san sha'iri da taliki. Nan da nan sai ga shi kuma ya haɗa musu. To dai ba za mu faɗa ba, balanta na a ce an ware wani. Yanzu na ajefa ka a wata halara da ban, an ce ka yi waccan ba ka yi waccan ba. Eh bayan kuma mu matan Annabi duka namu ne.
3: Kwarai da gaske.
0: Na faɗa matan Annabi dukansu namu ne. Dukansu namu ne. Sabon Annabi dukansu namu ne. Wancan satin ma na ji wani sahabi da ban taɓa jin sunansa ba, ƙaƙao. Ƙaƙao. Allah ban taɓa jin sunan ba, Sayyidina Ƙaƙao. Eh na ji shi wancan satin kuma ina riƙe da sunan insha Allah. Saboda haka Musa ban Annabi duka muna san su, duka namu ne, babu guda ɗaya. Saboda duk duniya, duk duniya wallahi babu masoyin manzon Allah kamar sahabi. Duk abinda muke yi wallahi ta baya ne.
3: Ƙwarai da gaske.
0: Mutanen da suka suka rayuwar su dukiyar su ƴaƴan su matan su suka tafi rayuwar su suka dauki rayuwar su gaba ɗaya suka ba manzon Allah
3: amma
0: yanzu nan da za a ce maka an yi maka wani abu dan annabi ya hakuri to akai baka hakura ba abu ba bai kai ya kawo ba amma a ce maka dan manzon Allah ka yi hakuri
3: ko
0: dan annabi ba ni wannan abu ba sun bar komai sun ba komai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
3: gaskiya
0: saboda haka ban ga dalili ba muna son sa bai kowa da kowa duk wanda aka ce yau sahabi ne da mata da maza da yaya komai dan sabon ma ai akwai a lokacin akwai yaya
3: gaskiya
0: mu duk muna tare da su duk sahabi ne a gudun babu kamar sa eh babu kamar su saboda haka mun yi balansin duka na saka kasidun ku kai tsaye za mu ji ga masu kira makarkare shirin assalamu alaikum wa alaika salam to duk sun ba da amsa sai dai ta yaya ake kiran shi wanda yake majalisin ya aiki ake neman ka
3: eh to sai dai number waya ta gaskiya nake
0: ba to sai ka ba su number waya ya sai kai da kake zuwa mu wajen maulidi kai kuma ya
2: aiki ake ta kawo wasu su kawo mun takarda har gida wasu kuma in sun san inda nake su kan zo tsagaya mun akwai maukibi wasu kuma akwai duk da cewar a shekarar da yadda na fara wasu da suka gane ina yaban to wasu sai su ci a wajen yaban a wajen maukibin sai su ci yabo suke su za a yi yau
0: sai su ne ce ka a gurin shike na kalmi to ya sai suka ba da number ka kuma da ake neman ka a ci
3: number waya ta ita ce 081 34 47 52 54 wannan ita ce number waya ta
0: wannan ita barkan mu da rana muna yau manyan baki barka da zuwa tare da fatan alkhairi Allah mai da su gida lafiya muna mai kokari suwa tare da fatan alkhairi gare ki to ina godiya Hafsa Ibrahim Umar assalamu alaikum
4: assalamu
0: alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah
4: amin wa alaikum assalam wa rahmatullah barkan ku dai da wannan lokaci
0: barka dai
4: wai na manyan sha'irai ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya fito goma shi da zuwa Madina
0: amin
4: gaskiya kan kasidan su sun yi dadi kuma ubangiji Allah ya karo basira Allah ya karo ilimi mai albarka da amana
0: amin
4: kayyara bi dan Hassan ci ni tambayar da zan yi musu shine ko kuma ni wanne irin jan hankali za su dangane da lokacin da idan maulidi ya zo za ka ga cewar sha'irai
0: to kina dai cin lokaci da kin tafi kai tsaye kan tambayar taki to muna godiya muna gane na gane musamman ya sai dikar kake za wajen maulidi za ka ba mu wani amsa amma a cikin sakanni duba da ana tara sha'irai da yawa a gurin maulidi an san cewa lokacin ba zai isa duk a basu dama ba wani jan hankali za ka yi ga masu gabatar da irin wannan tarurruka
2: eh ga sha'iran ku masu gabatarwar ni dan jan hankalin dai da zan yi kasancewar yanayin mutane sai kiga sun kusa to ni dan abin da zan yi ga masu gabatarwar ciwar sai dan ringa takaita gayyatar in ta yawa sai ya zama ciwar ba a samun sakon yana shiga ga waɗanda suke sauraro saboda mai abin sun taro mutane da yawa ba wai tara jama'a ba a ko tilo aka samu in dai sako zai shiga zai kai to falin lail hamdu ni abin kawai da nake bukata kenan shine
0: to ya sai dai kai ma wannan hankali zaka yi ga sha'ira ko malama
3: to ni dai shawara da zan bayar kamar yanda bawan Allah nan ya faɗa gayyato a san mutanen da za a gayyato idan aka rage gayyatar sai ya zamto an yi abin ba tare da kowa ransa ya ɓaci ba shine a takaice
0: to masha Allah ni ma ƙarin dadawa da zan yi akai duba da maulidin na tun karo majan da an yi babbar sallah ya zo kenan ya kamata a ce misali ka san awa biyu za a yi ko awa uku ka gayyaci malamai guda biyu uku ka ba su maudu'i biyu ma malamai sun isa a gurin maulidi amma a ba su cikakken dama idan ka ɗauko tarihinka sai ka dire shi cif ka yi sallama da kanka sha'iri aka samu guda biyu uku sun idasa idan za a yi wani su kuma a unguwar wancan sha'irin da aka dauko kana dauko shi sai a ebo wasu sha'iran su ma guda biyu ko uku shikenan idan aka yi wannan shi ma wanda zai kuma yi sati mai zuwa shi ma sai dauko wasu malaman biyu da wasu sha'iran guda uku sun isa amma sai kaga wanda aka gayyata dai abinda ka fada a can shi zaka fada anan kuma can an katse kana an katse ka babu wani alfano saboda haka mu dinga yin aiki da lura da abinda za a yi ayi kalilan mai amfani yafi duk azuzuba su wannan da ya fara ba ma ba fuskanci mai yace ba an katse tambaya ta karshe a gare ku mun riga mun cinye lokacin sarrafa mun TV ko wanne sakanni zan fashi ya sai dai a wata kungiya kana ɗaya daga cikin kungiyoyin sha'irai ko babu kungiya musamman duba da kai sabo ne a cikin harkar
2: na'am ba ni da wata kungiya yanzu da na shiga
0: ba ka da sha'awa shiga wata kungiya
2: a ina da sha'awa ina da sha'awa
0: shiga domin shiga kungiya yana da matuƙar muhimmanci za a ga kaga za a dinga tace kasidu za a ji abubuwa na ci gaba da sauransu za a yi kaza za a yi kaza ina da amfani ya sai dai akwai kungiya
3: ina da kungiyoyi da yawa
0: to ba mun sample biyu
3: to ina da kungiyar jama'atu hubbun nabi gunduwawa sannan shu'ara'ul islam reshen geza ina cikin ta
0: to sannan ina da biyu na ci gaba jama'a sai kun yi hakuri yau program din nawa na samu masu surutu ne sun cinye lokacin tas kowa mun kai masa tambaya ba zai tsaya ba sai na tsayar da shi to da fatan kun ji dadin kasancewa da shirin namu na yau kuma Allah ya da zamu ci gaba da kawo muku shirin cikin nishadi kamar yadda kuka ji shi fatan mu Allah ya karba aikin Aminu kofar nasara mallam Aminu kofar nasara yana muku fatan alkhairi da fatan za ku koma gida lafiya turo da sako to a madadin su sha'iran namu daga ƙara mai mata sunanka ya saidi
2: eh abba abdullahi na ma'aiki
0: kaga na so inji inda ka samu na ma'aikin nan gashi lokaci mun cinye lokacin text ka ci a mafarki aka baka wayo ka gani to sai dai wani lokacin da shigo ka ta farko ne in Allah dai idan muka dawo in time din insha Allah za mu ji wannan tarihi mallam abba sai kuma ya saidi kai ma ka faɗi suna sai ka
3: ni kuma mahmud mai yabo wanda aka fi sani da baban yargata
0: to baban yargata kai ma za mu ji wata inda ka samu baban yargata kai nusa balarabsa ba ke cewa kasance da musati mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon

da imanin dukkan al'ummar manzon Allah sai na Abu Bakar yarin jayi kowa a sikeli wannan yana nuna number 1 sayyiduna Abu Bakar san sayyiduna Umar sannan sayyiduna Usman sayyiduna Ali kowanne yana da miza da irin nasa fifikon da ya fifita da wannan sannan kuma al'ummar sauran muminai aka ce sun fi wato al'ummar da suka gabace su ta fuskar sun samu su ma girmamawa ta hanyar waɗansu abubuwa manya guda uku da wannan al'umma gaba ɗaya a dunkule farar hularta ta samu sauran al'umma farar hulan annaba da manzannin da suka gabace su ba samu wannan ba su ne wani abubuwa ne guda uku da wannan al'umma ta tsira da su fiye da sauran al'ummu wanne ne guda uku ya kakkyawan aiki wancan ba sa kakkyawan aiki wancan ba sa umarni da kakkyawan aiki sun fifita da samun fiyayyen manzo sun fifita da wannan ko ba su fifita ba to nan batufa sun fifita da littafin da ya tattaro dukkan littattafan ya yi ƙarin bayani shine alƙur'ani sun ƙara samun fifiko ban ko ba samu ba sai kuma wanne na uku horo da kyakkyawan aiki wacce ma ai suna yi na ukun ake nema yanzu kafin a tafi aljannan dawo tukunna dawo ka bada bayani a nan kan ka tafi aljannan ba su fifita da samun alƙiblar da ta fita kowa ba ita ce Ka'aba duk inda suke a duniya aka ce wa haitsu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara duk inda musulmi suke za su kalli Ka'aba ne su yi sallah ba inda Ka'aba ta kasance a gare su ba suna kallon gabas zan gabas wace a'a suna kallon gabas ga wanda alƙiblar Ka'aba take gabas gare su wasu yamma take gare su wasu kudu take gare su wasu arewa take gare su dan haka sun fifita da waɗannan abubuwa cewa al'ummomi 70 da suka gabata sun samu wannan karamci da wannan alkhairi sannan sai malam ya sake tambaya cikin tafsirin sa al-allama Mustafa al-Adawi kenan a cikin tafsirin sa at-tasilu li ta'wili at-tanzil ya tambaya yace waddih muradu biz-zalimi li nafsihi wal-muqtasidu wa bis-sabiqi bil-khairati bi-iznillahi yace ibayanin ma'anan az-zalimu li nafsihi cikin mutane mu'mine wanda aka ce shi az-zalimi ne ga kansa da muqtasidin wanda yake matsakaici ba za ka ce da shi az-zalimi can ba ba za ka ce ya kai kwarewar nagarta can ba yana tsaka-tsaki wasabiqu bil khairat wanda shi yayi fintin kau ya wuce wa kowa wajen aikin alkhairi yayi nisa sai ce jawab alama zahabtu ilayhi min ta'wil al ayati al karima sai ce akan abinda na tafi a gare shi cikin fassarar wannan aya mai girma fallazi arahu abinda nake gani yace wal ilmu inda Allah sani yana wajen Allah yace anna zalima li nafsihi huwa al-musrifu ala nafsihi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine yace wanda yake mu'mini ne cikin al'ummar manzon Allah amma yayi wa kansa shishigi da yawa ma'ana yayi wa kansa banna da yawa yace wa huwa murtakibu adh-dhunubi wal ma'asi wal asam shine mai aikata zunubai da aikin sabo da ayyukan asha wa muqtarifun al-kaba'ir mai fadawa cikin kaba'ira wal mubiqatu da ayyukan da suke na halakarwa sai ce walakin min ahli tauhidi sai dai yana daga cikin ma'abuta tauhidi ma'ana yana da tauhidi baya shirka amma yana sabo yana kaba'ira yana sauran ayyukan asha amma shirka baya shirka yashhadu an la ilaha illallah ya san ma'anar ashhadu an la ilaha illallah

0: baya yin abin da yake ware ta wa anna muhammadar rasulullah ya yadda da anna muhammadar rasulullah ya san ma'anarta baya ware ta wala yushrik billahi shay'a yace baya shirka da wannan da Allah komai zaka sami irin wannan musamman a kasashen larabawa zaka kalle su musamman yaro ne tun daga primary za karantar da kai aqida ko iya primary kai baka ci gaba ba zaka ga ko magana kuke da mutum zaka ga inda zaka zaci wani katan musulmi mai rawani ko ma malami zai shi zai wato in karamar shirka ko yau maganar da bata dace ba sai ka ji shi in ta shafi Allah baye ba yayi ta dadai duk abin da zai faɗa misali zai zo ya ce yana neman taimakonka zai ce ina neman taimakonka bayan taimakon Allah madaukakin sarki bayan taimakon Allah ina neman taimakonka cikin abin da zaka iya kaga ya ware taimakon Allah wannan baka iya shi Allah ne zai masa taimakon da yake nema a wajenka ba irin wanda ake nema a wajen Allah bane dan ka sani wani abu ne wanda zaka iya zai ce ba ni kaza kana iya bashi ko yi min kaza kana iya masa amma ba abin da baka iyawa sai Allah wannan ya san Allah yake yin sa sannan ba zai zo wajenka ya ce in Allah ya so ka so zan samu kaza ba a'a baya hada san ka da na Allah san Allah daban naka daban in Allah ya so ya zartar ko baka so ba abin zai yi in ka so in Allah bai nufa ba ya zartar ba zai yi ba ko kana so haka abin zai zo ya wuce in duk zan da zai magana zaka ji ya ce bayan taimakon Allah ko bayan ikon Allah ko ka zai ya ware Allah da aikin sa sannan ya magana da zai dora da kai kaga kuma zaka iya samun sa yana ayyukan asha ko ka same shi yana shan giya ko yana caca ko yana wani aikin sabo duk wannan ba zaka iya rasa shi da shi ba yana yi amma ta fuskar shirka ya san Allah ko a magana a bakin sa baya yi bare yayi ta aikace bare ka ganshi a gidan boka baka isa ba a maganar sa ma ba zai maka shirka ba to wannan shine wanda yake zalimun li nafsihi yana zalunta kansa ta ina ya zalunci kansa ta ina ya zalunci kansa kenan da ayyukan kaba'ira ayyukan sabo yana ayyukan sabo amma ayyukan sabansa a sani ba aika bane wato wanda suke wato na shirka da Allah abinda ya shafi shirka babu yana da tauhidi ya san Allah ya san tauhidi yace fa hadha wa in kana yu'azzabu yace wannan in ya mutu ko da za iya masa azaba in lam yaghfir Allahu lahu in Allah bai masa gafara ba yu'azzabu ala zunubihi wa jinayatihi wa jara'imi Allah zai iya azabtar da shi akan zunubin sa da laifukan sa da munana ayyukan sa yace walakin sai dai ma'aluhu walakin ma dama min ahli tauhidi ila aljanna walakin ma'aluhu ma dama min ahli tauhidi ila aljanna ce sai dai karshen sa ko da mutu sakamakon wancan ayyuka na asha da yayi Allah ya kai shi wuta karshen sa za a fitar da shi daga wuta a kai shi gidan aljanna saboda mi saboda yana da tauhidi malai ce alama waradat bihi ahadisu sahiha akan abinda hadisai masu inganci da dama suka tabbatar da wannan as-sawabit ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min khuruji aqwamin minan nar cewa akwai wasu mutane da za su yi laifin shiga wuta Allah ya sa su wutan daga baya ya fitar da su cikin wutan ba za su tabbata cikin wuta ba wa dukulihimul janna kuma a sa su aljanna sai yace wa yufhamu hadha min siyaqil qur'ani yace za a fahimci wannan ta siyaqin alqur'ani yace faqiba hadhihi alayat bayan wannan ayoyin ubangiji ta'ala sai yace jannatu adnin yadkhulunaha cikin wannan ayoyin yace za su shiga aljannar zama sai yace fa inna hamlaha ala thalatha dora wato ma'ana akan wannan guda uku az-zalimu li nafsihi da al-muktasidu matsakaici da as-sabiqu bil khairati bi iznillah sai ce fa yakunu at-tawjihu al-qawl fi az-zalimi li nafsihi za fada abinda fuskanta dangane da maganar wato wanda ya zalunci kansa da shigarsa aljanna sai ya ce bi ahdil amraini da dayan al'amura wato guda biyu sai ya ce awwaluhuma na farko an yaghfira Allahu lahu li tauhidihi Allah zai iya gafarta masa saboda tauhidinsa sakamako ko kila koma ba a kai shi zuwa ga wuta ba wa zalika maradduhu ila Allah wannan kuma al'amari ne ya koma zuwa ga Allah ba shi gare shi ko ga wani mutum ba me dalili sai malai ya ce wa qad qala Allah azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafara ga duk wanda ya mutu yana shirka da shi Allah amma Allah yana gafara ga laifin da bai kai shirka ba sai ce liman yasha'u ga wanda ya ga dama shine ana al-allama shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala sai ce wannan aya fa ba dama ta baka kai sabo ba tsoratar da kai tai wajen kar kai sabo dan da Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika yana da yafa laifin da bai kai shirka ba sai ce liman yasha'u ga wanda ya ga dama in ka ce bari kai laifi Allah yana la yafi laifin da bai kai shirka ba sai ya ce ga wanda ya ga dama shin kai ka tabbatar kana cikin wanda ya ga daman dan kai laifi ya kiyafe ma ya yabe maka kana da wannan garantin kana da wannan wahayin kace a innai saban nai kaba'irar Allah zai yafe min kana da wannan garantin kace inna Allah ghafurur rahim kame kai kafa kai zata bargaza cai shi man ya sha usai ya ga dama ta kai baka cikin wanda ya ga daman wanda sai an kai ka kurkuku cikin jahannama ko dan shekara miliyan 1 kai a jahannama ko a goren dutse ne ka shekara 10 ka ci gabza ba miliyan 1 ba ai an dandana kenan bare a jahannama ai kaga abin yayi muni cewa sai ya ce ga wanda ya ga dama an ya ga dama zai iya yafiya ganin damar sa ne wannan mashi'a ce ta Allah ba wani mai shiga shi wanda za a yafe hon ko wani yazo ya ce a yafe masa wannan ga wanda yake yana da tauhidi amma yayi ayyukan zunubai Allah ya ce in ya ga damar ya yafe masa in bai ga dama ba a kai shi wuta a zaman kurkuku na kwanakin da aka yanke masa a fitar da shi a kai shi aljanna me yasa an kai shi wuta bayan dan wutau an ce khalidina fiha abada shi kuma aka fito da shi daga wutar aka kai shi gidan aljanna ya za mu fahimci wannan me yasa shi aka fito da shi shi yana da tauhidi waɗancan da aka ce khalidina fiha abada mushrikai ne kafirai sunan ne dindindin ba canji shi kuma sakamakon tauhidinsa da laifukan da yayi aka kai shi a matsayin wato horarwa kenan wasani yace abu na biyu an yu'azzaba fi nari bi qadri jara'imihi wa jara'irihi cewa tai wa azabtar da shi cikin wuta gwargwadon laifukansa da munanan ayyukansa sun ma yukhraju minha sannan a fitar da shi daga wuta wa yudkhilu aljanna ya shigar da shi aljanna alama afadatu alahadisu sahiha abinda wannan hadisai wato ingatattu wato suka wato amfanar ko kuma suka nuna ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya ubangiji ya kasa bayinsa wato kaso uku su ne waɗannan wato a masu yanayi daban-daban da imaninsu da alaƙarsu da imani da nisantarsu da kaba'ira ko masu aukawa cikin wato kaba'ira sai Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika ai al-irsu lil-kitab waccan gado na littafi na al-qur'ani da Allah ya kadarwa bayinsa muminai sai ya ce huwal fadlu falala ce ta ubangiji mai girma ita ce wannan falala me za ta haifar sai ce jannatu adinin yadkhulunaha
1: jannatu adinin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdu lillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan inna rabbana

0: ci gaban jihar Zamfara da arewa maso yamma baki daya. Kungiyar Arziki ta Najeriya Red Cross Association jihar Kano ta shirya tarbita na musamman domin tunawa da ranar haihuwar wanda ya kafa kungiyar Red Cross ta duniya. A yayin taron an tattauna muhimman batutuwan da suka shafi ayyukan jin kai bayan da agajin gaggawa da hanyoyin tallafawa al'umma a lokacin aukuwar bala'o'i da hadura. Taron ya kuma baiwa mambobin kungiyar da makarin samun ilimi da kwarewa kan yadda ake gudanar da ayyukan ceto da taimakon gaggawa cikin tsari da inganci. Wakiliyanmu Mardiya Amin Iliyasu ta halarci taron ga rahoton da ta hada mana.
1: Yayin zattawarsa da manema labarai bayan kammala taron bitar sakataren kungiyar agaji ta Red Cross ta kasar reshen jihar Kano, Alhaji Musa D. Abdullahi ya bayyana cewa taron ya gudana cikin nasara tare da cimma manufofin da aka sanya a gaba. Ya ce a yayin bitar sun gudanar da gasa tsakanin mambobin kungiyar domin auna irin ilimin da kwarewar da suka samu wajen bayar da agajin gaggawa a lokacin aukuwar hadura ko wasu ibtila'o'i.
2: Dama ranar 8 ga wata ranar ce da ake yin aiki magwada su kansu mambobi namu cewa sun kware har yanzu kan ilimin da aka basu na bada agajin gaggawa yayin da dukkan wani ibtila'i ya faru. Rusowa gini ne, fada ruwa ne akai, gobara ce akai, hatsari ne akan hanya, to za su iya bada wannan agajin gaggawa da ya kamata akan lokaci. Shine muka yi musu wannan gwajin, akai musu aka yi gasa wanda gashi idan ku ya gani aka samu na 1 da na 2 da na 3, sannan kuma aka yi kacici shi ma wanda su ma alhamdulillah shi ma tambayoyi ne aka dinga yi cewar yaya abu in ya faru ya za a yi ko kuma wane ne ya kamata a yi wa kaza in lokaci abu kaza ya faru. To duk wannan muna tantance wani cewar muga cewar ya kwarewar take, ya jajircewar take, kuma ya ake yin aikin yau da kullun, wanda alhamdulillah mun ji dadi sosai, wanda kuma har muga cewar akwai kuma al'umar Annabi a cikin gari da su ma suka jajirce wajen taimaka al'umma wajen yin irin wayannan ayyuka.
1: Kuma bukaci mambobin kungiyar da su yi amfani da ilimi da gogewar da suka samu wajen taimakawa jama'a ba tare da nuna bambanci ba domin rage radadin da al'umma ke fuskanta yayin aukuwar bala'o'i. A nata jawabin shugaban kungiyar masu wankin gawa ta Kano, Hajiya Bilkisu Yaya Muhammad, wadda kuma take shugabantar kungiyar sada zumunci ta mata ta zawa ciki, ta yabawa kungiyar Red Cross bisa gayyatar ta da kuma karamawar da suka yi musu a yayin taron. Ta ce irin wannan haɗin gwiwa tsakanin kungiyoyi na taimakawa wajen ƙarfafa ayyukan jin kai da kuma haɓaka zumunci a tsakanin al'umma. Sannan ta yi kira ga sauran kungiyoyi da su riƙa haɗa kai domin tallafawa marasa galihu da waɗanda suka faɗa cikin matsaloli.
3: Sai zumunto yawanci idan aka yi rasuwa sai kaga kowa yana guje-guje, ba a san ma a je gurin gawon ma, balle ma a wanke shi ya yi mishi sutura ya haɗu da ubangidinsa. To sai na ga ya dace, saboda gaskiya ni dama ni na saba da irin wayannan abubuwa da inda na taso a babban gida, a duk wayannan abubuwan ba wani sabon abu bane. Sai na ga to a community dina, tunda na kafa wannan kungiyar na zumunta, to me zai hana a kawo wani sabon abu da mata ba sa yi suke ja baya? Shi sa na yi wannan tunanin, kuma alhamdulillah kuma sun karbi maudu'in da kuma sun zo sun kokoya alhamdulillah. To abinda muke gaya mutane shine mu muna da komai, kuma we are ready fi sabilillah mu je mu koya a mutum. Amma mutum yana son mu je mu koya masa, to ka tanadi mutanen naka, mutum nawa ne, ba wai a ajiya zo ki koya mana. Akwai shirye-shiryen da ya kamata ku yi na istiqbal din mutum, da kun ga ungwanmu daban, ungwanku daban. To in kuna son mu zo ne, za mu zo mu.
1: Ƙarshen rahoton kenan. Mardiya Aminu Iliyasu, Alabar Rahma.
0: Kungiyoyin al'umma a jihar Plateau sun nuna matakar damuwa tare da yin Allah wadai da lalata gonaki da ake zargin wasu mahara ne suka yi a wasu yankunan jihar. A cikin sanarwar da suka fitar, kungiyoyin sun ce wannan mummunan lamari ya haddasa gagarumar asarar amfanin gona da manoma suka shuka da kwaso, lamarin da ya ƙara tsananta matsalar ƙarancin abinci tare da jefa iyalai da dama cikin wahala. Sun bayyana cewa an lalata gonaki da dama a ƙauyuka daban-daban, inda aka tattake ko kuma aka lalata amfanin gona gaba ɗaya. Abin da suka ce ya shafi rayuwar dubban mutanen da ke dogara da noma a matsayin hanyar rayuwa. Kungiyoyin sun buƙaci kuma mun tsaro su ƙara ƙami wajen kare manoma da dukiyoyinsu, tare da ɗaukar matakan da za su daƙile sake faruwar irin wannan hari a gaba. haka kuma sun roki gwamnatin jihar ta gaggauta tallafa waɗanda abin ya shafa tare da ƙarfafa matakan tsaro da zaman lafiya a yankunan da lamarin ya shafa kiwon lafiya na daga cikin muhimman abubuwan da al'umma ke bukata domin rayuwa mai inganci sai dai a yankunan karkara da dama Najeriya har yanzu ana fama da matsaloli masu yawa a cibiyoyin kula da lafiya wannan matsala na janyo wahala ga mata yara na sauran marasa lafiya da ke neman kulawar gaggawa wakilin mu Shamsu Muhammad Kundila na da cigaban rahoton
4: a mafi yawan cibiyoyin lafiya da ke karkara a Najeriya na fama da karancin likitoci wanda hakan ke haifar da marasa lafiya su dade kafin samun kulawa Rahotanni sun gano cewa cibiyoyi da dama ba su da isassun magunguna da kayan aiki na zamani wanda hakan ke haifar da rashin dakunan kwana da rashin ruwa a wasu daga cikin asibitocin wa uba rashin hanyoyin fitar da marasa lafiya musamman mata masu juna biyu idan muka dawo gida jihar Kano zamu iya cewa halin da wasu mazauna karkara ke ciki abin kazubda musu da hawaye ne domin kuwa akwai kauyukan da ba su da koda asibitin shaka tafi kamar yadda muka kewaya wasu daga cikin kauyukan kananan hukumomin Shanono, Ungwaggo, Munjibir, Tofa da sauransu ga kuma yadda muka tattauna da mazauna kauyukan
5: asibitoci babu su a kusa da wanda ta samu kafin a fita ma aiki ne ba irin rayuwa da ko ina ka ji yanzu abubuwan gashi nan an ci gaba amma mu ina babu a nan garin wallahi
6: ba a samun kulawa babu da ba likitoci sai dai mu tafi babban asibiti gaskiya mu babu ana muna so kuma a kawo mana dauki a gaskiya babu a kar ake zama ba a karban haihuwa nan dai za a zo a karbi kati idan maganin ne za a rubuta ka zo ka ji wani gun kasiyo amma ba a karba haihuwa
7: ana daukan marasa lafiya ko hedi a dauke su akan karan gado haka akwai matar da aka dauka aka tafi da ita da damuna san tsiye kwashi mutane aka fadi nan take aka haifi yara aka sa mishi sunan Rahumma ana cewa Rahum ci ma yafi
8: ko na kuda dare idan ta kama mu ko mai dare wani fannin an ga abin ya isa akai ko dawaki dawakin nan kuma haka dai za a dauke mu ko mai dare ko mai rana ko mai safiya haka za a dauke mu aje akai wani ma a hanya maza a haihu wani kuma sai an je kaga idan da Allah ya sa a ce a kusa hidan muna da shi kusa ko mai dare aka dauka kaga ba sai mun wahala ba wallahi ba mu da asibiti tsakani da Allah inda dayoyin da muke da masu karu ruwa da masu gashi na dai ko harkokin yanayin ciki idan ya samu zakai ta fama din to sai ka tafi daga nan sai mun je ma can bakin titi amma samu abun hawa abun yazo da karar kwana wani a hanya ma yake ake rasa rayukansa wannan kuma da hauran kwanansa za a fawa ana wahala
4: rahotanni na nuni da cewa har yanzu cibiyoyin kula da lafiya a yankunan karkara na fuskantar manyan kalubale duk da kokarin da gwamnati ke yi a wasu bangarori akwai bukatar karin daukar matakai domin tabbatar da cewa al'ummar karkara na samun ingantacciyar kulawar lafiya kamar sauran jama'a masana sun ce idan aka samar da ingantattun cibiyoyin lafiya a kauyuka hakan zai rage mace-mace tare da bunƙasa rayuwar al'umma baki daya Shamsu Muhammad Kundila a labaran Rahama
0: Tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya buƙaci ya dakatar da kuma gudanar da bincike wato a gudanar da cikakken bincike a bainar jama'a kan yarjejeniyar haɗin guguwar fasaha da kamfanin man fetur da kasa NNPC da wasu kamfanonin kasar China Atiku ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wani mataki mai hatsari da ke wato da ka iya jefa makoma tattalin arzikin Najeriya cikin ƙarin kalubale cikin wata sanarwar da mai magana da yawunsa na musamman harkokin yada labarai Frank Shuaib ya fitar Atiku ya zargi gwamnatin shugaban kasa wato shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da yunkurin jingirar da muhimman kadarorin kasa ta hanyar wasu yarjejeniyar da ya ce babu cikakken bayani akan su tare da rashin bayyana gaskiya da kuma cikakken tabbacin kwarewar fasaha jigon jam'iyyar ADC ya ce wajibi ne gwamnati ta fito ta yi wa 'yan Najeriya cikakken bayani kan yarjejeniyar domin tabbatar da gaskiya da kare muradun kasa ga ci gaban rahoton da ya dangaci tattalin arzikin kasa
9: Kungiyar ma'aikatan wutar lantarki ta ƙasa ta bayyana damuwa kan yadda ma'aikatan sashen wutar lantarkin ke ci gaba da fuskantar barazana yayin gudanar da ayyukan su a sassa daban-daban na ƙasar nan. Kungiyar ta ce ma'aikatan da ke aikin gyara da kula da layukan wuta na fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga a wasu yankuna, yayin da a wasu lokuta kuma jama'a ke nuna fushi da su sakamakon yawan daukewar wutar. ta kuma ce tsarin wutar lantarki na ƙara tabarbarewa sakamakon yawaitar lalacewar kayayyaki da kuma satar kayan aiki a tashoshin wuta lamarin da ke haifar da ƙaruwar matsalar lantarki a ƙasar. Wani kamfani mai suna Yurus Group ya bayyana sabbin dabaru na zamani da yake amfani da su domin rage dogaran da Najeriya ke yi kan shigo da madara da nama daga kasashen waje. A yayin wani taro a Abuja, shugaban kamfanin a Najeriya, Adekunle John, ya ce duk da yawan shanu da ake da su a ƙasar nan, Najeriya na fuskantar babban gibi a fannin samar da madara da nama. Ya bayyana cewa matsakaicin yawan madara da ake samu daga saniya a Najeriya yana tsakanin lita 1 zuwa 2 a rana, adadin da ya matukar ƙasa idan aka kwatanta da kasashen da suka jika ba, inda saniya guda ke iya samar da lita 30 zuwa 50 a rana. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta fara sabon shiri na biyan bashin da 'yan kwangila ke binta fadin Najeriya, inda ta tabbatar da cewa za a gudanar da aikin cikin tsari mai inganci, gaskiya da cikakken bin ka'ida. Ministan kuɗi kuma ministan tsare-tsaren tattalin arziki Tayo Oyedele ne ya jagoranci taron tattaunawa da wakilan 'yan kwangila a Abuja. A yayin taron ya bayyana cewa gwamnati za ta fara tantance dukkanin takardun kwangila da ayyukan da aka kammala domin tabbatar da sahihancin biyan haƙoƙin da suka dace. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matumi Isa Abdulrahman.
0: Labaran na zuwa muku da mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya sauraron mu duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmatv.com. Labaran zai taura daga cikin Rahama FM. Tuma da labar kamar dawowa, yanzu kuma labaran zai daura. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya ne ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar jihohi 18 a ƙasar nan su fuskanci ambaliya cikin kwanaki masu zuwa sakamakon ruwa kamar da bakin ƙwarya da ake tsammanin yi. A wata sanarwar gargaɗi da ta wallafa shafin ta Nimet ta ce jihohin da ka iya fuskantar ambaliyar ruwa sun haɗa da Zamfara da Nasarawa da Kwara da Oyo da Legas da Ogun da Ekiti da Delta da Imo da Anambra da Enugu da Ebonyi da Akwa Ibom da Cross River da Rivers da Edo da Ondo da Bayelsa. A cewar hukumar ambaliyar na iya janyo tsaiko wajen wucewar motoci da yin barna ga wasu gidaje da gonaki da gine-gine, sai toshewar magudanar ruwa da rashin lantarki da matsalar sadarwa da kuma haɗarin yaɗuwar cututtuka. Yamma ta kuma shawarci jama'a da ke jihohin da suka dauki matakan, wato da jihohin da ta ambata da su dauki matakan da ya dace ta hanyar tsaftace magudanar ruwa da ke gidajensu, sannan kuma su daga duba hasashen yanayi akai-akai. Hukumar ta gargaɗi masu ababen hawa da masu tafiya a kafa da su kauracewa yin tuki ko ma bi ta wuraren da ambaliyar ta mamaye. Gargaɗin na zuwa ne bayan da gwamnatin ƙasar ta gargaɗin cewa wasu jihohi 33 har da birnin tarayya Abuja na cikin haɗarin fuskantar ambaliya a shekarar 2026. Idan muka je ga mutum da muka lafa muku a shafinmu da ke sada zumunta Facebook, kuwa Najeriya ta fara gyaruwa, yawan kukan talauci da kuncin rayuwa sun ragu, inji Kashim Shatima. Shatima yayi wannan furuci ne yayin da ya mika takardar sake neman takarar shugaban ƙasa Bola Tinubu domin shiga zaben shekarar 2027. Ya abin yake a wajen ku, an samu rago kukan kuncin rayuwa zuwa yanzu? Wannan shine labarin da ya fi jan hankali. Ga kuma wasu daga cikin rayuwanku da kuka tafka muhawara a kai.
10: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin Abdulmajid Lawan Aisami. Salim Rama Radio, ya kamata hankalin masu yankan kaba ya koma gari na. Hakikanin gaskiya, mu 'yan arewacin Najeriya muna cikin wani hali na kakanikayi, domin wallahi mu ba mu ga wata riba da muka samu ba, saboda yankinmu na arewacin Najeriya ya koma kamar yankin Gaza. talaushi da fatara da rashin tsaro da tsadar rayuwa sun mamaye ko'ina a arewacin Najeriya. Gwamnatin ba ta mu take ba, insha Allah shekarar 2027 za mu yi dukkan mai yiwuwa domin ganin yankinmu na arewacin Najeriya ya samu ci gaba ta kowace irin fuska. Ubangiji Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Sako daga Abdulmajid Lawan Aisami. Wuza gagarawa cewa yake mu dai anan sai dai mu ce Allah ya yi mana arzikin kudade masu albarka amin. Zamu gargare sakonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin Mustafa Ali Dakata. Bayyana ra'ayinsa yake kamar haka: a gaskiya dai wannan lamari abin takeici ne sosai, amma dai har yanzu talakawan kasar nan ba sa cikin yanayi mai dadi domin talauci, yunwa da tsadar rayuwa a Najeriya sun zama jiki akan kowane talaka a kasar nan. Ina ganin kamar shugabannin kasar ba su san halin da talakawan Najeriya suke ciki ba, da ba su faɗa haka ba. Allah ya ƙara taimakon ƴan uwanmu talakawa amin. Gaba da turo sakonnin ra'ayoyin na ta tagwayen shafukanmu da suka haɗu da Rama Radio da Rama TV domin karanto su a labaranmu na gaba. Zara'u Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma.
0: Yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen Itari. Kotun kundin tsarin mulki a Afirka ta Kudu ta umarci Majalisar Dokoki da ta kafa kwamitin da zai yi bincike kan shugaba Cyril Ramaphosa kan sama da faɗi da dala 500,000 daga gidansa da ke ƙauye shekaru 6 da suka gabata. Lamarin ya janyo zarge-zarge cewa shugaban ya gaza bayyana ta inda kuɗin ya fito. Kotun ta yanke cewa Majalisar ta dauki matakin da ya saba doka, wato Majalisar ta dauki matakin da ya saba doka ta hanyar toshe yankurin tsige shugaban a shekarar 2022 a lokacin da Majalisar sun kada ƙuri'ar kin amincewa da wani rahoton kwamitin mai zaman kansa da ya gano cewa akwai dalilan da za su saka Mr. Ramaphosa ya amsa tambayoyi game da satar. A lokacin jam'iyyar Mr. Ramaphosa ta ANC ce take da rinjaye matsayin da ta rasa a zaben da ya gabata. Madakin kotun tsarin mulkin da sa jagorantar adawa a kasar Julius Malema ta yi kira ga shugaban Ramaphosa da ya sauka daga kan mulki. Malema ya yi maraba da hukuncin kotun, yana mai cewa ya kamata Ramaphosa ya yi murabus sannan ya mai da hankali kan shirye-shiryen tsige shi, saboda hakan na da mummunan tasiri a kansa. Yanzu kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi.
11: A sabar din nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Katsinan Diko da Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci, hasken rana tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa mawanin yanayi na 36. Babban birnin tarayya Abuja da Benue da Kwara da Kogi, hasken rana ake sa ran samu a bisa mawanin yanayi na 35. Rivers da Abia ana sa ran samun gajimare bisa mawanin yanayi na 30. Yayin da jihohin da suka hada da Oyo da Ondo da kuma Agege a jihar Lagos yayyafi ruwan sama da iska mai sanyi ake sa ran samu a bisa mawanin yanayi na 30. Idan muka je ga kasashen da suke makwabtaka da mu kuwa, Cairo dake kasar Egypt hasken rana jefi-jefi za a iya samu a bisa mawanin yanayi na 24. Niami dake jamhuriyar Niger cikin yardar Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana tare da karawa iska a bisa mawanin yanayi na 31. Daga bisani yanayin ka iya komawa na 18. Rahoton zai kammala ne da Makka dake Saudi Arabia, zafin rana da karawa iska za a samu a bisa mawanin yanayi na 38. Maidi Aminu Ilyasu a labarin Rahma.
0: Da rahoton hasashen masana yanayi muka kawo ƙarshen labaran namu, sai dai ga Ummi Salama ga tishin mimman kanunsu kamar da aka ji da fari. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya nemi a dakatar da duk wata yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kamfanin man fetur na NPC da wasu kamfanonin ƙasar China. Sannan kun ji sojan Najeriya sun samu nasarar bankaɗo masana'antun ƙera miyagun makamai a jihar Filato. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ne mai tayar gargaɗin fuskantar ambaliyar ruwa a jihohi 18 a 'yan kwanaki masu zuwa. Daga waje kun ji shugaban ƙasar Afirka ta Kudu inda ake zangumar baƙin Cyril Ramaphosa na fuskantar kiraye-kirayen yayi murabus. sakon hikiman mu ya kasance kamar haka. Yawan kiran mutum a waya ba tare da wani uzuri mai muhimmanci ba yana ya zama nauyi a gare shi, musamman idan yana cikin aiki ko yana bukatar hutu. Ba lallai yawan kira ne yake nuna kulawa ko soyayya ba, wani lokaci yana iya jawo gajiya ko rashin jin daɗi. Hikimar anan ita ce, zaka kira mutum a waya ne idan akwai abin da ya dace a tattauna, ka kuma bashi lokacinsa idan ba kiran na gaggawa bane. Allah ya sa mu gane. A madadin sashin labarai da al'amuri da kullum na gidajen Rahma a farantacin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku, musamman editan da ya tattala labaran Tukur S. Tukur, Usman Ibrahim, da ta nake cewa mu kwana lafiya.

0: a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsinziya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio.
5: Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin. Ku karkada kunnuwanku, ku sha labari. Shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau, a rahoton gane muna hanya, za a jiyar da wata kotun Islama a nan jihar Kano ta zartar da hukuncin ɗaurin wata 6 daga wani gabjejin matashi da aka same shi da tafka laifin karya kafar wani ɗan sanda da ya je tafke shi.
6: Wannan ba daidai bane, kuma ya saba a doka, bai kamata a ce an karya wa ɗan sanda kafa ba. Wani ɗauka hukunci hannu ba daidai bane ba, saboda haka wannan bai dace ba.
5: Sannan za a jiyar da a nan birnin Kano tusa ta karewa bodari bayan da ƴan sanda suka tafke wani aljani da yake tare mutane yana kuma kwace musu babur ɗin a daidai ta sahu.
7: Sai muka gudu da wayannan muka tawo kai guda mun ba meniya kai shi ba mun yi ne da mulazana yi sosai su kan mana babur ɗin mu gudu dai.
5: Haka kuma za a jiyar da wani matashi da aka tafke shi zai sace a daidai ta sahu a kofar waika yace ai ba a hayyacinsa yake ba.
8: Gaskiya dai a bige nake, saboda daga gida da na fito, wallahi ina fitowa daga gida abin ya faru.
5: Don haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda a rahoton taba kidi taba karatu a jiyar da Arizona da ke Amurka wasu iyaye suka garzaya kotu domin a basu damar auren ƴaƴansu. Turkashi sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu.
9: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
10: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
9: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
10: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
9: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
10: Kware ku uwar gida. Basir sto na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa.
9: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
10: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba, muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemongrass da dai sauransu.
9: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
10: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644085 ko 0808723222.
9: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
11: Hajiya an sha hidiman biki fa, ya ko ɗakin ƴar baba?
12: Ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gwangwaje ta da katifar uniform.
11: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauki, ga kuma ƙara lafiya.
12: Har da lafiya mai gida?
11: Ƙwarai kuwa, domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya a gefe guda. akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
12: To ni ma mai gida fa gaskiya.
11: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
12: Ina godiya mai gida.
11: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
5: So za ku iya turo da saƙon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023054567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com. A don haka tunda an ce ga goshi ga gabas, a fara da yadda ga alama ana maganin ƙaba kai kuma na ƙara kumbura, inda rundunar tsaro ta Civil Defense a nan jihar Kano ta tafke wasu matasa guda biyu a yankin ƙaramar hukumar Dawakin Tofa a bisa zargin su da lalatawa da kuma ɓata wayoyin lantarki a ƙauyen Yumfawa dake a Dawakin Tofa.
13: Wani dan gwangwan ne ya samu aiki a garin Yumfawa, ya nuna mana ya ce mana ga inda zamu yanko waya mu kawo mai zai saya. Mun zo mun fara yanko ta, muna sako da ita ƙasa, da ni da abokina to ni ina sama, shi kuma abokina yana ƙasa. Sai jami'an tsaro suka zo waje jam. Wannan dai zan iya cewa kamar kaddara ce da
5: hakanan. A gefe guda, rundunar ta tafke wani matashi a kofar Waika a bisa zargin sa da yunkurin sace babur din a daidaita sahu, alhalin kuma akwai wata fasinja a cikin babur din, ko da yake daga bisani ya ce ai abuge yake baya cikin hayyacin sa.
8: Ni gaskiya baburin ne yes sace shi ne, tunda mai bani da abun ma kuma bani da aikin ni. Ni ina shan kwaya gaskiya, ezel nake sha sai taba.
14: Ranar kai shayi shayi
8: gaskiya dai a bige nake, saboda daga gida da na fito, wallahi ina fitowa daga gida abin ya faru.
5: Mai magana da yawun rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Kano Ibrahim Idris Abdullahi ya ce za su gurfanar da matasan uku a gaban kotu da zarar dai an kammala bincike. Shin ko ina dalilin yadda wasu daga cikin matasa suke ɓata rawarsu da tsalle? Wasu dai na ganin idan har ɓera na da sata, daddawa ma na da wari. To a nan gaba kaɗan a rahoton gane mun hanya, za a jiyar da wata babbar kotun shari'ar Islama a nan jihar Kano ta zartar da hukuncin ɗaurin wata shida a gidan yari ga wani gabjejin matashi, jim kaɗan da samunsa da tafka laifin karya ƙafar wani jami'in ɗan sanda. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai, ina ga mu leƙa Bamfai. In daga alama tusa ta karewa bodari bayan da 'yan sanda suka tafke wani matashi da ake wa lakabi da suna Aljan, a saboda yadda yake tare masu a daidaita sahu yana kwace musu babur.
7: Aljan shagin mutum ya aka yi shebur amma ba mutuwa ya ba, ya taso ma ya biyo mu amma bai kama ba, yana ihu cikin gurin da babu jama'a. Sai muka gudu da mahaifin muka tawo kai, mu da mun ba mu niyyar kai shi ba, mun yi niyyar dai mulazana yi sosai su kan mana babur din mu gudu dai.
5: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kano, ya ce da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu. Shin ko sai yaushe matasa za su daina kwatan baburan a daidaita sahu? Shin akwai tasirin shaye-shayen kayan maye ko kuwa dai talauci ne da zaman kisan daɓe suke addabar matasa? Da yake an ce tushiya ita ce mafarin dawa, iyaye suke a kan gaba ta fuskar kulawa da tarbiyya, sai al'ummar unguwa da kuma malaman makarantu walau na Islamiyya har da na boko. Akwai bukatar ma'aikatar matasa ta jihar Kano ta fi mayar da hankali wajen tsara dabarun ceto rayuwar matasa, tunda dai an ce su ne manyan gobe. To da yake an ce na zaune bai ga gari ba, na ga mu leka Mozambique.
15: According to the suspects, the body parts were.
5: A cewar matsafan da ake zargi, suna amfani ne da sassan jikin masu sanko wajen tsafi don haɓaka dukiyar abokan hulɗar su a Tanzania da kuma Malawi. Jim Cloud Bamfasi wani magidanci ne mai shekara 50 kuma yana da sanko.
16: Apparently this is true.
17: A zahiri wannan gaskiya ne. Cewa a Mozambique maza masu sanko ana kai musu hari saboda mutane na tunanin cewa akwai gwal a cikin sankon namu.
5: A nan Najeriya dai a iya cewa Allah ya raba kifi da kaska. Sai dai akan hakan ne na gana da Dr. Usman Tijani Aliyu, wani ƙwararren likitan fata, kan me yake haifar da sanko kuma da gaske ne akwai gwal a ciki.
18: To shi sanko abubuwan da yake kawo shi suna da ɗan yawa, amma dai da yawan jama'a
14: da ake gani da son o watan halitta ce take kawo shi kuma ga dan shi suka yi daga iyaye ko kakanni ragowar kuma dan kashi kadan suna iya samun sanko saboda canje-canje da suka kawo na tsarin rayuwarsu kamar yanzu misali amfani da relaxer da ake gurin mikar da gashi yana iya sa sanko ya fito ko kuma idan mutum ya zama ya samu cututtuka akan gashinsa za su iya cinye gashin sai gurin ya zama sanko ko konuwa yawa ko kuma kamar magunguna akwai magunguna a asibiti da ake amfani da su kamar yawanci magunguna na cancer da ake sha suna da karfi su ma suna iya sa abin da muke kira sanko to amma dai kashi da yawa na mutane da suke da sanko abin da yake kawo shi halitta ne sun gaje shi ne daga gurin iyaye ko kakanni duk watan duk kasa ko gari da kaje mutane suna da nasu abin da ake kira beliefs abubuwan da suka yadda da shi amma issue na a ce wai idan ka samu sanko shine zaka yi ilimi ko arziki gaskiya ilimin kimiya babu wannan hadin
5: To anan kuma madrasatul Sheikh Kabir lit'alimul Qur'an wa dirasatul Islamiyya dake a Dandago anan jahar Kano mai girma wazirin Kano Alhaji Sa'adu Shehu Gidado yana farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa bikin saukar karatun Alqur'ani mai girma karo na biyar na dalibai guda 78 karkashin jagorancin Shehu Malam Kabir limamin Dandago za a gudanar da wannan gagarumin biki ne kamar haka a ranar Asabar 9 ga watan 5 na shekarar nan ta 2026 daidai da 22 ga watan Zulqa'da na shekarar 1447 bayan hijira da misalin karfe 10 na safe za a taru ne a Dandago bayan itace dake kofar gidan Malam Kabir limamin Dandago a nan birnin Kano sanarwa daga Rabi'u Akalta Dandago
18: White Industry Company Inc. Fitar da nufai wajen shiga taro da sauran shagulgula. Ina samun alfahari da nutsuwa da farin ciki idan na gani a kamfanin Wasai. Ina alfahari da ado da kwaliya. Sai sa na fice cikin kawayena. Ba fa nan suka faya ba. Sun gongoje mu da alfahari. Iri-iri daban-daban. White Investment Money na tara.
19: Ina ma abotan siyan kaya masu inganci a tamfa kuke so kowace iri ina masu siyan daidai ko sari muna iya tura kayan mu gari gari a cikin Najeriya da ma makwabtan Najeriya ina masu siya online bibiye mu a wannan lambobi kamar haka ku garzayo zuwa shagunan Wasai dake kanan Dabo Najeriya
20: Murana Umar Inusa mai kamfanin AUI da Amana Real Estate. A shirye-shiryen mu da muke na buɗe sabon office din akan titin Zuwa wanda shine head office. Mun saka promo a estate din mu mai NG Estate wanda idan ka kawo mana customer ko ka zo ka sai filaye guda biyar zamu baka 5% na miliyan 1,500 hadi da sabon mashin. Wannan kamfani namu yana shirin buɗe mana sabon office a titin Gidanzu wanda shine head office ranar Lahadi mai zuwa wanda tace 10 ga watan 5 2026 wannan gaita ta kowa da kowa ce dukan customer da agent din mu kamfanin na kodede ku da wanda ya taba gani na online kuma yake so ya gani ido da ido wannan farana fataka ce duk wanda yake sha'awar yazo yayi alaka tsakanin kamfanin mu da kamfanin sa ku kofa buɗe take jama'a ranar Lahadi karfe 3 da rabi muna gaita kowa da kowa ka zo ka sheda buɗe sabon office din wanda shine head office office din mana wayarwar sabon bafa sai yana nan mun mai da shi branch head office zai dawo gidansu duk wanda yake da sha'awar kulla harka da AUI da muna ko yazo ya ga AUI da muna da shirye-shiryen da aika sai kanta to ka to wannan rana kada ka bari a baka labari jama'a sai kun zo AUI da muna ba ta da mugunta da muna wal albarka jama'a assalamu alaikum
21: Dubai kuma imana irin wannan kayan lakin ai sai a Dubai ake samun irin su kin ga yadda falon ki yayi kyau dining table din ki kamar amrish ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin daki na Abdullah Home and Decor ai idan kina neman kayan daki na gani na fada kuma na zamani irin su royal set the royal bed dining table kitchen cabinet ai sai a kamfanin Abdullah Home and Decor ai ba iyanin kamfanin Abdullah Home and Decor suka tsaya ba domin ko suna sayar da kayan ofisoshi na 'yan siyasa da 'yan ka kasuwa, kai har ma da manyan gidajen sai da abinci wato restaurant. Bugu da ƙari, ba ka da matsalar abin hawa, domin kuwa da zarar kai ciniki da kamfanin Abdullah Home and Deco, za su kai maka kayan ka duk inda kake so.
0: Ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Deco domin canza kayan ɗaki na.
21: Ai ba iya haki zaki canja ba. Islam kya mata juye.
10: Za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Deco akan titin Bashir Tofa, Gardin Albasa, ko akan lambar waya kamar haka: 0700111241, ko 0906561123.
5: To madalla. To yanzu kuma sai rahoton gane mini hanya. Inda wata kotun shari'ar Islama da ke unguwar Kwana Hudu a nan birnin Kano ta zartar da hukuncin ɗaurin wata shida ga wani gabjejan matashi mai suna Umar Ibrahim da ake wa lakabi da suna mai kashi ɗaya. Tunda farko gabjejan matashin wanda ake wa lakabi da suna mai kashi ɗaya, jami'in ɗan sandan ya je ne domin ya taho da shi charge office a saboda korafi da aka gabatar ga charge officin. Amma sai zafin zuciya ya kwashi Umar mai kashi ɗaya, inda ya kwakushi ɗan sandan tare da karya shi a ƙafa ya kuma nemi ya arce. Ko da yake daga bisani al'umma sun yi masa tara-tara tare da dakume shi domin kar ya bar su da gudun hijira babu shiri.
6: Wannan ba daidai bane, kuma ya saba doka, bai kamata a ce an karya wa ɗan sanda kawa ba. Wani ɗauka hukunci a hannu ba daidai bane ba, saboda haka wannan bai dace ba.
1: Kana nufin kamar in ɗan sanda ya zo kama mutum ya zama mai da'a ya yi biyayya ya bi shi?
6: Wannan wajibi ne a dokar ƙasa, kuma akan kansa ma abin da ya kamata ya yi kenan.
1: To amma ba ka ganin kamar shi ma ko ɗan sandan ya ɗan nuna rashin ƙwarewa, ko shi ya ja shi da faɗin, ko wani abu kamancin wannan?
6: Yawa ga za ka tsayar sarrawa wani ɗan sanda yayin da suka zo tafiya da mai laifi, so ya kamata nuna ƙwarewarsa wajen gudanar da ayyukansa domin zama da lafiya da al'umma.
5: Lauyan mai gabatar da ƙara ya buƙaci kotu da ta hukunta Umar mai kashi ɗaya a saboda amsa laifinsa da ya yi, kuma daga nan ne mai shari'a ya ɗan numfasa kafin daga bisani ya zartar masa da hukuncin ɗaurin wata shida a gidan yari ba tare da zaɓin biyan tara ba. Haka nan Umar mai kashi ɗaya zai biya kuɗin ɗori da kuma magunguna. To yanzu kuma bari mu leƙa Amurka, inda ga alama kallo ya koma sama a birnin New York bayan da wasu iyaye suka shigar da ƙara kotun suna so a ba su damar auren ƴaƴansu da suka haifa bayan da suka ga cewa ƴaƴan nasu sun ɗan tasa.
22: A New York parent has filed a legal request to marry their own child.
5: Rahotanni suka ce wasu iyaye a birnin New York sun shigar da buƙatar su gaban kotu da ta sahale musu su auri ƴaƴansu da suka ga sun manyanta, a bisa hujjar cewa ƴancinsu ne da ya shafe su.
22: Wants to overturn laws.
5: Iyayen suna son su bujirewa dokar da ta haramta alakar auratayya a tsakanin iyaye da ƴaƴansu a Amurka. Takardun da aka gabatarwa da kotun a birnin New York bata fayyace cikakken bayani dangane da iyayen da ke son angwancewa da ƴaƴansu ba, ko jinsin su, ko kuma lambobin gidajensu a New York. Eric Rubel shine alƙalin kotun da ke kula da harkokin ma'aurata da iyalai a Manhattan, ya ce buƙatar iyayen ba ta da maraba da zancen bir in ji tusa, kuma aure irin wannan ba zai samar da nutsuwa da kwanciyar hankali a tsakanin ma'aurata ba.
23: Everyone very uncomfortable.
5: To ai dama an ce kowa da irin kiwon da ya karɓe shi, domin ko a Amurkan an nuna musu ai ba a garin kaɓa-kaɓa ake ba.
24: Ha, gaskiya na gaji da shuka zuciya, a ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ke shi.
25: Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma haƙi
24: to in na canza musu makaranta in kai su na
25: Fatty Success International Academy mana. Domin kuwa a Fatty Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore.
24: Class,
25: makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary, ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai.
24: To kin ga dole mu yi naki ba da aboshi
25: tana nan a Na'ibawa Amosul Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka: 0803261182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.

0: kudu na tsage gaskiya a siyasance
1: kullum muna gaya muku Dr. Garba Kuli ba zance yake tsayawa a tebur yayi iya na siyasa ko ko wasu abubuwa na harkar duniya ba abu ne wanda ake fadakar da kai tun daga tushe har ƙarshe abin da zai amfana da kai a duniya ya amfana da kai a siyasa ya amfana da kai a al'amuran ka na rayuwa
2: amma to akai fa wataran yana yin kwanga bakon baya a cikin maganganun nasa
1: su mutane abin da ba sa so tsantsan soyayya irin wacce suke in har kana tare da wani din laifin da yi kai ba za ka faɗi laifi yayi ba
2: amma mai isa baya iya gano laifukan da gwamnatin tarayya take yi kamar ma abin da gwamnatin tarayya take daidai ne kuma ma wai Tinubu zai ci gaba da mulki
1: to gyaran da yake faɗe kuma gwamnatin tarayya take gani take gyara mutane suke jin dadi wane ne yake faɗe ya kamata waɗanda ake zuwa a gaya musu roman baka akan Dr. Garba Kuli tilkan Najeriya sun yarda Garba Kuli ina magana ne da yawun su domin abubuwan da suke tinkaro talaka yake sanar da gwamnatin tarayya da wannan gwamnatin ta jihar Kano akwai yancin kasuwar ungulu a siyasa waɗanda buƙatar su a ba su abin da za su je su more rayuwar su tare da iyalin su Allah ya dada tsare mana kai domin makiya suna nan
0: daga kalaman na Aminu Williams raka dawar Madobi zamu dawo yankin karamar hukumar tarauni inda honorable Abubakar Ibrahim Maina dake neman jam'iyyar PDP ta bashi tiketin takarar wakilcin yankin a majalisar ƙasa a zaben da ke tafe ya kaddamar da neman takarar tasa har ma muka jiyo shi yayin taron yana cewa matukar jam'iyyar ta sahale masa to ko zai baiwa mara dakunya
3: ni da ku da ke iya hudin da zamu ki gyara kasar nan an ce dai kokara ya fi taron yuyu wannan dalili yasa muna gani a unguwa za ku ga yara ga su nan wani yaron daga ganin yanayin da yake abubuwansa tun bai iya magana ba kasan yana da basira ba ta wasa ba amma saboda dalilin rashi ko kuma babu yanda za a samu masa da karatu aka zai taso sai ya zo ya zama abinda ba shi kenan ba wannan mai tabbatar muku ba laifin wannan yaro bane ya zo ya zama dan shaye-shaye ya zama dan da ba laifinsa bane laifin mu ne da mu tsaya a kansa yayi karatu ba wannan garan mun taso in Allah ya yarda da kanmu zamu irin waɗannan abubuwa da ake yi waɗanda muke gani mun tabbatar cewa ba daidai bane ba mu ma muna da ikon da zamu dawo da su mu ce mu gyara da kanmu mun tura su so daya mun tura su so biyu mun tara su uku ba mu samu abin bukata ba nasrun minallahi
0: Alamanna honorable Abubakar Ibrahim Maina dake neman jam'iyyar PDP ta bashi takarar wakilcin karamar hukumar tarauna a zaben da ke tafe sun zo ne a gabar da ita ma shugabar matan jam'iyyar a mazabar hotoran NNPC Hajiya Kulsum Muhammad dake cewa su ne suka ce sun ji sun gani na fitowar tasa wannan takara
4: wannan dan takara mai albarka honorable Abubakar Maina ba shi yace yana so ya fito ba mu muka matsa masa kasancewar mu tare da shi muna kusa da shi mun san kyawawan halayensa da dabi'unsa da san taimakawa al'umma don haka ma a karkashin haka kafin a zama siyasa suka maida kansu suna taimakawa marayu an danka wa ƴaƴanmu an bayar an dafa an ba su suci daga ƙarshe suka ga to me ya kamata su yi wata jam'iyya ce za su shiga domin a samu dama da ake so wanda za a ƙara taimakon da kowa zai samu da masu marayu da wanda ma ba su da ƙarfi da matasa wanda sun yi karatu farin yana ajiye dalilin da ya sa mu kuma muka ga wannan bawan Allah to mu cinciba shi mana amma da izinin Allah muka nace muka bi shi har ya ce to ya ji ya gani shi ma ya yi idan mun yi kanmu muka yi wa idan mun ji kanmu muka kiwa to saboda haka dan Allah a daina yayi a rinka bin nagarta
0: To daga wannan mu je ga martanin da SA Balarabe Ozil Bunkure ya shigo yana yi wa wani dan jam'iyyar APC na yankin su. Da yace ya zamo kaza mai ci ya goge bakin sa.
5: Duk wanda zaka zo ka zaga a yankin nan rubu ce ba wanda bai taimake ka ba. Ni da hannuna ka biya alasarin ya ban na baka. Ni na san cewa kafa ka na ruwa an rasa wanda zai zo duba ka ma. Ka biya alasarin ya sa an dauke ka an kai ka asibiti. An ce to lafiyar ka. Amma yau baka da abin zaga sai waɗannan mutane da iduna na ga sanar Rabi'u Bala'i mai da kai matsayin director. Na ɗaya na biyu lokacin da ƴan garin ku suka yi gangan ku suka ce sai me za a baka mun ce shine wanda kake cewa ina sama ka ne mai sharri kana zagin sa. To sharri dan aike ni. Wallahi ka sani a jam'iyyar nan ta APC wallahi ko ka baka biya alasarin ko kuma wallahi ta lasi da ka bar jam'iyya APC kowa ya san jagorancin na rabin ko jibe na ka bi alasarin ne ai mu muke mika hannun ake kawo mu muke kawo maka in nema sharri ai akwai abubuwan da aka yi ni na je na nemo maka alfarma in ban da ka da sai ka baka an guntule ta yau ka rubuta ka aje APC wallahi ko ka fita a ciki ko kuma wallahi ta lake ta zaman kare a murna ba rini ba matsa wallahi baka isa ka mutsa in

shi karatu yana da wata daraja guda ɗaya, baka iya yin shi kai da littafi. In kai shi kai da littafi za ka yi kuskure mai yawa. Yanzu yau idan ka kawo tafsirin Ibn Kathir ɗaba'a guda bakwai, ka iya samun bambance-bambance a cikin kowace ɗaba'a daidai da printing press ɗin da suka buga littafin. Ko a yi kuskure, ko a shafe, ko a ƙare, ko a rage, ko a yi ɗigo a inda babu ɗigo, ko a yi wasali a inda babu wasali, wanda wannan na haifar da ma'ana ta lalace. Ina fata an fahimta. Sai ma'ana gaba ɗaya ta lalace, koya aka samu wannan cikas. To shine amfanin yin karatu a wajen malami, shi ma yayi a wajen malami. Ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ne daga wajen mala'ika Jibril, wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Ruhul qudusi shine mala'ika Jibril, shi ya saukar alqur'ani ga manzon Allah. Ko manzon Allah na gaggawar karatu na cewa bi a hankali, bari sai ya kare sannan ka maimaita. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu. Amma da kaje ka yi larancin ka da bai ta kara ya karya ba, sai ka sai tafi ka koma gida ka kulle kanka, sai ka yi bincike, sai ka fito ka faɗa, wallahi kurakuranka za su yi yawa sama da daidai ɗinka. Kuma ba za ka gane illar ba sai bayan kuskuren ya yi yawa, kuma ka ɗora mutane da yawa a kai, to sai ka rinka jin kunyar. Yanzu idan na fito na ce kuskure ne, za su gaba ni da mutunci, bari in yi ƙarfin hali in riƙe daidai ne. Sai shedan ya ƙawata maka cewa wai idan ka faɗi kuskuren ka, ka zubar da mutuncinka, darajar ka za ta ragu. Kan haka sai ka tsaya, yanzu ba addini kake karewa ba, me kake karewa? Mutuncinka. Shi ko mutunci baka iyawa kanka gadin mutuncinka, Allah ne ke tabbatar maka da mutunci ko ya rushe shi, gwargwadon yadda ka bi Allah ko kake bin sa. To don saboda haka nake jan hankalin ga dukkan wanda yake son ya yi addini, ya ji tsoron Allah ya sanya karatu a gaba. Kuma karatu baka yin shi kai kadai, dole sai da malami.